0: 정말 나한테 바친 강아지 날이 비약성 지금 몸이 작아졌습니다. 혹시나 그 소리하고 겁나 좋아하는 변신의 소리는 지금 나는 쉘무나 잡을 것이야.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سجرما ما سدرجا بركة مدساك هدواء تكن وانا شري ميتاري البركة تفرك الزيرة darasinmu na yau za mu yi magana kan yadda ake yin istikhara. Bara Jabir, sahabi mai girma, sahabi mai daraja, ya faɗa mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da musulmi yadda ake yin istikhara. Jabir ɗan Abdullah, Allah ta'ala ya ƙara musu yarda da shi da mahaifinsa, dukkansu sahabbai ne. Jabir ya ce manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara fil umuri kulliha, cikin al'amura dukkanta. Ka rike wannan waje ya kai mai sauraro. Fil umuri kulliha, cikin al'amura dukkanta. A sai ba ga aure kadai yake istikhara ba, cikin dukkan al'amura. Saboda muhimmancin ta, Jabir yace kama yu'allimuna surata min al-Qur'an, kamar yadda yake koya mana sura daga cikin Al-Qur'ani. Yan wana masu albarka, muji muhimmancin istikhara a rayuwar mu. Jabir, sahabi mai girma, sahabi mai daraja, yace manzo Allah ya kasance yana koya mana istikhara. Yana koya mana istikhara cikin al'amura dukkanta, kamar yadda yake koya mana sura daga Al-Qur'ani mai girma. Saboda muhimmancin ta, yadda yake koya musu karatun Al-Qur'ani, haka yake koya musu yadda ake ba Allah zabi cikin dukkan al'amura. Asira da muhimmanci ka san istikhara da yadda ake yin ta kuma ka rika yi. Yana da muhimmanci ka ilmantar da iyalanka, matanka da ƴaƴanka yadda ake istikhara cikin dukkan al'amura. Yana da muhimmanci malamanmu su rika ilmantar da mutane istikhara cikin wazozinsu da darasosinsu. Yana da muhimmanci hatta makarantunmu na islamiyoyi, makarantunmu na hadda, makarantunmu wanda ake koyar da darussan musulunci, a rika koya ma ɗaliban istikhara da yadda ake istikhara. Kun dai ji hadisin Jabir, Allah ya ƙara masa yarda, manzo Allah ya kasance yana koya mana istikhara cikin al'amura dukkanta, kamar yadda yake koya mana sura daga cikin Al-Qur'ani. Yanda za ka koya wa ɗalibanka Al-Qur'ani sura guda a yi ta maimaitawa kamar so 50 ko fiye, sai sun iya, sai sun haddace. Haka Annabi yake koyar da sabansa istikhara, ya koya musu addu'a su koya su iya. Yan wana masu albarka, addu'a da za mu karanta muku na istikharar nan, yana da muhimmanci kowa ya bibi wannan darasi kuma ya yi ƙoƙari ya haddace, ya rika istikharansa kan tsari da tafarkin da manzo Allah ya koyar, to sai ya samu kyakkyawan zabi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Darasin gobe za mu karanta yadda addu'a take. Sai manzo Allah ya ce iza hamma ahadukum bil amri, izan ɗayanku ya yi niyya zai aikata wani al'amari, faliyar kara ka ta yi min gairil fafaridati, sai ya yi sallar nafila raka'a biyu, sallar da ba ta farilla ba. Kenan kana gode istikharanka da yin sallar nafila ne raka'a biyu a kowane lokacin da sallar nafila ke halalta, amma ya fi fadala, ya fi daraja bayan 12 dare, a sulusin dare na ƙarshe, lokacin da addu'a ta fi saurin karɓuwa. Tashi cikin dare, bayan dare ya tsana, ƙarfe ɗayan dare ko fiye da haka, yi sallar nafila raka'a biyu da kyakkyawan niyya. Bayan ka yi sallama, to sannan sai ka yi addu'a ta istikhara. Insha Allahu ta'ala, darasinmu na gobe za mu koyar da ku yadda ake addu'a ta istikhara din. Da fatan kowa zai koya, kuma za mu rika yi cikin dukkan al'amuran. Madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam, rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jawar nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To idan Allah kan gobe za a saki jin dokin musulunci na tafarki sai. This is PRC 2 94.6 inviting you to stay tuned for the news line presentation.

cybersecurity.

Trip.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، السلام عليكم ورحمة الله. يو أتكي شربو نا كذل الرايوة نا متتونا كم مسألة تكي دامو الأمم مسلمة كيدا كي ما تمسو بيبا حرق أسا فقما الأمم ودي كي ما تمسو بيبا ما تقرسو شو ديو وانا الأمري تونسيا شو بدلو كنسو لهاي أتاها لكا واتو شيني حركة تفسادي شيني cin hanci da rashawa wanda ya zama wanda da cikin al'umma. Wannan lamari yana da matukar gaske. Idan aka ce ana neman fasadi ko yanayin cin hanci, sun shafi abin da shafi cin hanci, rashawa, almubazzaranci, rashin adalci, yin amfani da dama da Allah ya bai mutum, ko shugaba ne ko wakili ne, abin da shafi cuta, abin da shafi dabbiya, abin da ya shafi ci da ceto da kuma ci da addini. Wannan mummunan al'amari ne, saboda yakan cutar da al'umma ɗaiɗaiku, yakan cutar da jama'a baki ɗaya, sannan kuma yakan lalata tarbiyya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina dangane da bakayinta. A cikin Al-Qur'ani da hadisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta harka ta fasadi ko cin hanci da rashawa daga baki rubda ciki a madayin dalilai ya jawo matsaloli da suka faruwa cikin al'umma. Domin Allah da ya halicci ɗan adam ya ba shi ni'imomi kala kala, ya ce kuma idan ya amfani da su kuma godiya a kayan su, to Allah zai ci gaba da ƙara masa. Za ka samu wani sanadi su ba musulunci suka rike ba, amma da su ne ta halicci a cikin rayuwarsu sai ko gina sai ya tafi da wasu al'ummomi kuma za ka ga musulunci amma kuma saboda sun sa wannan fasadi cikin al'amuransu sai da cewa sun tashi wahala. Da wani dalili Allah subhanahu wa ta'ala yake kira ka bayinsa, kamar yadda yake cewa inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala baya canza muku rayuwarku daga ni'ima zuwa kaskanci, ko kuma daga kaskanci zuwa ni'ima, sai ku shirya ku da kanku za ku canza, ku shirya za ku samu ni'ima da ci gaba. Allah subhanahu wa ta'ala yake yana kira cikin Qur'ani, yace inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah yana muku umarni da adalci, saboda shi ne adalci da yake tuko adalci. Idan kuka yi adalci kuka saka komai gurin da ya dace, komi zai tafi da kuma ke tsammanin sa. Amma daga zarar ka dan ka wuce ka dan saka son rai, to al'amari kuma ya riga ya lalace. Allah ya ce wal ihsani, da kuma kyautatawa. Saboda haka kyautatawa duk abin da za ka yi kasance ka yi shi bisa kyautatawa, ba bibita wane ya kan wane, ba sanin cikin wane ya kan wane. Amma kana kasancewa mai kyautatawa shi da ihsani. Kuma idan aka ce al ihsani shi ne an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Abin da yake kira da ihsani shi ne ka bautata ma Allah, ka kuma yi mu'amala da jama'a, ka bauta ma Allah ka tamkar da ka gashi kana ganin sa. Domin idan kai ka kasance ka yi ba ka ganin sa, ka tabbatar da cewa shi kai yana ganin ka ko da yana fiki ciki. Don haka ka kyau ka zama mai iman, mai kyautatawa. Wa ita'i dhil qurba. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idan za ka bayar da abubuwa, to ka bayar ga wanda suke makusanta da kai. Ka bai wa makusanta da kai. Idan akwai mabukaci wanda yake da jini na kusa da kai, to ka tabbatar ka yi masa kafin ka kai can nesa, ka zama inuwar gidiya. Yan uwanka na kusa da kai sai da sun gaji abubuwan alkhairi da kake yi na riya a can nesa nesa, su suna cikin kunci, kai kana tare da su ba ka musu, amma kawai sai kana neman da can nesa, saboda a kan ba ma ka a kafafen watsa labarai a ce kai mai yi ne. To wannan ya zama nau'i na riya. Kuma akwai ayar tambaya kanka, wannan makusantan naka su ne majibantan al'amuranka. A yin lokacin da ka samu nema, to su ya kamata ka yi musu, kada ka kasance ka koma can nesa. Wayan ha'arin fashayi, kuma Allah na kira yana mahari ga yawan yin alfasha.
duk abin da zai kasance sabon Allah ne ka bayyana shi ya zama alfasha Allah yana maka hari da cewa duk abin da zaka yi na alfasha a kanya ne a shagiya ne caca ne zane ne kisan kai ne ibe ne cin naman mutane ne da makamantansu Allah ya ce yana maka hari da wannan alfashayi wal munkar da kuma manyan ayyuka na zunubai duka ya kasance ka bar su balbagai ya kuma hana ka da cutarwa na zalunci ko ta baki ko ta hannu kuma ka wannan ya yi duku da wanda ku da takkaro Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana kiran ku ne wannan yana muku watsi da wannan saboda ba za ku kasance masu tunani wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da kenan saboda idan ba ka yi haka ba to Allah ya ce shi wannan fasadi ko kuma cin hanci da rashin da makamantansu yana sa mutane sun yi babake da kan dukiyar al'umma sannan lauraren shugabanni ko kuma waɗansu ɗaiɗaiku suna yin amfani da dukiyar al'umma ba tare da suna da haƙƙi a kayanta ba wanda yake kawo al'umma kuma su zama masu cutuwa kamar har da muka samu kanmu a Najeriya ne za ka samu mutum ɗaya ya rubuta shi kan biliyoyin kuɗaɗen jama'a kuma ga buƙatu suna nan sun kishi yake makarantu babu kujeru babu malamai babu littattafai babu kaza babu kaza babu kaza asibitoci ba likitoci ba masu jinya babu kayan aiki babu wutar lantarki babu ruwa babu kaza babu kaza babu kaza amma shi wanda aka bashi haƙƙi yana riƙe da biliyoyin kuɗin al'umma idan ka je harka ta gona ga abubuwa da ya kamata ce an tallafawa manoma a'a tractor ce a'a abin shuka ne a'a iri ne taki ne da makamantan wanda saboda al'umma ta samu ta yi ta yi walwala amma mutum dai sai rubuta ciki kan irin wannan dukiya masu ɗimbin yawa al'umma kuma sanarwa suna ta shan wahala wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa al'umma ta zama tana cikin kaskanci kuma hana mutanen da suke rayuwa cikin ta abin da ake kira haƙƙoƙi nasu na wajibi domin haƙƙi da shugaba ne tabbatar cewa dukkan al'umma sun samu walwala sun samu jin daɗi sun samu tagomashi cikin dukkan abin da suke yi na rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami wa ta'kulu tariqan min al amwali min amwali al nas bil ithmi wa antum ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ku ci wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyin wanda suke tsakanin ku da kusarwa wasu dudu biha ta hanyar zalunci kenan a wajen su shugabanni ya kasance sun daddande waya da dukiya kuma duk abin da yake ya kasance na al'umma ne ni ku tabbatar cewa ya isa gare su idan kai yau kai shawar da local government to abin da aka baka da al'umma ka tabbatar cewa ka kai shi gare su kuma kana rarraba shi daidai da kowane irin kowane da musu mutane kar kuma kasance masu babake ne da zalunci kan irin wannan dukiya saboda haka wannan aya tana kushe mana abin da shafi cin hanci da rashawa da rashin gaskiya da kuma mallakar dukiya ba tare da haƙƙi ba saboda shi wannan fasadi da cin hanci da rashawa yana karkatar da dukkan al'amuran al'umma wanda ya kamata su kowa su sani su rijiyoyi da ya kamata su samu babu aikin gwamnati ya kamata a bayar babu wutar lantarki ya kamata a bayar babu kula da lafiya ne babu dukkan abubuwan da ɗan adam yake bukata so wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mu da mu gaggawa bar wannan al'amari saboda in ba haka ba al'umma za ta dinga shiga cikin halin tsakanikayi da kuma kaskanci da rashin samun nutsuwa wanda rayuwa ba ta tafiya daidai sai da zuwan rayuwa da to yau kasan nan akwai wata matar da ake kiran ta Fadiza Rice lokacin can zamani ya ɗan shuɗe wata rana ta biyo cikin kasar mutum Najeriya kafin da kuma ta bi kasar Rwanda da kuma Uganda a matsayin su kasashe na masu bai karfin tattalin arziki su suka ba da rance ga dukkan kasashe da duniya masu bukata da kuma burin cewa da kuɗin ruwan da kuɗin da aka ba ruwan kuɗi wani lokaci za su iya ragewa kuma sanadiyar to wani lokaci tun su ta fahimci
wannan kasashe guda biyu su ziyarta da sai aka ba shi kaya da ruwa su ya ba su ka da suke kansu ko sabuwar wacce ci gaba da rula ba za ka su iya ba ta haka sai ta jirgin bari ta amfani da damanta matsayinta da wakiliyar kasar amurka ta tambayi gwamnatin kasar amurka a yafi ma wannan kasashe ba su ka da suke kansu saboda ne saboda sake samun kila sabuwar rayuwa kusa ku gwamnatin amurka ta bada dama aka ce a tunan ne a yakin su ba shi sassan sabuwar tafiya a lokacin da su zo najeriya sai shugaban kasa na wancan zamani sai su tuya jabuwa alkhairi ya taimaka kasashen ruwan da dogon da don haka kuma muna bukatar a cikin kasar mutum najeriya ba su kan da ake bin Allah ya fi ba sai ta ce kuma da masa saboda ne saboda wayancan kasashe da aka yakin su ba su da karfin tattalin arziki ne da zai don haka najeriya ta fi karfin ta ce tana kuncin da za ta san yafi mata bashi saboda akwai ɗimbin hanyoyin kuɗaɗen shiga ta kowace ɓangare da adilai ne a lokacin ƙasa ne a lokacin dazuka ne da kuma ne dukkan abin da ke bukata da kafin arziki amma kash ba ta da shugabanni shugabanni su suke ɓata al'amuran najeriya me yasa ake zaman talauci kowace ƙasa sai ga ta burge ka amma idan kana cikin ƙasar najeriya sai ga rayuwar ta zama hukunci kaga inda Allah yake ce ba juya al'umma sai sun juya kansu da ba sai mun yi shirin mu juya mu gyara ne mu samu shugabanni na gaba musamman a wannan gaba da muke dab da zaben shugabanni wanda su riƙe na gabar mulki su kawo mana ƴanci da walwala a cikin ƙasashen mu ka zan dole mu zaɓi shugabanni waɗanda ba su da alaƙa da cin hanci da rashawa da son kai da mamaki ne da cikakken dukiyar al'umma ya kasance su masu ƙaunar al'umma ne ba wa masu ƙaunar kansu da iyalansu ba don haka ya kamata mu idan muka tashi sai mu kanmu karatun tani su mu yi dubi ganin cewa su waye suka cancanta masu ilimi masu hankali masu kula masu damuwa da al'ummar jama'a ba wai wanda su ba mu dan wani abu kaunaka da bai ta kana kare ba wurin cikin wuri guda ko cikin mako guda ko cikin wata guda ku zo ku samu kaskanci cikin shekarun da ba san arzikin su ba don haka idan muka tashi dubi tunda Allah ya ba mu hankali ba mu basira ya ba mu ilimi ya kuma ba mu yanci da mu zaɓi wanda suka za su jagorance mu na farko dai ku dubi wane ne ya fi cancanta ta hanyar shekaru ta hanyar ilimi ta hanyar hankali ta hanyar halayya ta mu'amala mutane na gari mu daina mu ɗaukan nan abin da za a ba mu abin da ake ba mu nan wallahi ba daɗe ba ke bukatar ko da bukatar aka baka to kai kanka da iyalanka za ku samu shekaru hudu na walwala amma kana dawowa kuma a lokacin ka tashi da cikin kunci don haka mu daina sa ran mu kan cewa me za mu samu ko kuma waye za mu Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani da yake cewa wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an illa rahmatullahi qaribun min al-muhsinin Allah subhanahu wataala yake cewa kada ku taba kawo fasadi a domin kasa ba ta riga ta tsarka wad'uhu khawfan wa tama'an kasance ku da kira da Allah da tabarki Allah da tsoronsa da kuma ya ga Allah إن الله رحمة الله كريم إن رحمة الله قريب من المرسلين شيء حقيقة توسعي كما رحمة الله كان لهم كسا كسا كما سكرتها كما كاتكرتها يقول من لي أنا قلت لك واتي سكرتي واسبوا بي قابل أن يفضي تكي الأمر سا شيء واسو زبا سكرتها زبا شيء توسعي الله جلاليا الله دي هل تشيطة وانا رحمانية sai rikin kashi 99 sai tura wa bayansa gaba ɗaya dukkan halittunsa kashi biyar daga ciki bisa ta zuba da wani ce in kaga Allah ya sa mutum a cikin wutar to sai ya zama irin dama ta ƙarshe domin Allah subhanahu wataala ya fi ƙaunar bawansa sama da yadda mahaifiyarsa ko mahaifinsa kai wani ma yake ce da a ce ranar tashin alƙiyama Allah za a ce bawa ka zaɓi ɗaya shin Allah subhanahu wataala ya maka hukunci da kansa ko kuma mahaifiyar da ta haife ka ta maka hukunci wallahi bawa ne ce Allah ya masa hukunci saboda abin da mahaifinsa ka duba to sai yake da ɗan da uwa
amma bawa zai ce Allah saboda adalci su kyauta masa da rahamarsa shi ya fi sauƙinci saboda yadda uwarsa za ta yi masa. Idan kake ji idan ya kasance kai illa ga Allah ya ɗauke ka ya saka ka cikin wuta, to wallahi sai dai idan ya zama dama ta ƙarshe kuma ta kai babu, amma ba ka wata tausayin da Allah ya kai shi ya kai mu mun bi ƙarfi da ce wani bawa ta kudu bai rabi gafara. Allah subhanahu wa ta'ala idan shi ka aikata ka zama wuri guda Allah ya haifa ka da kuma kan santar ruwan ɗauka kawai alwala kawai da kake ganin kana yin su biyar idan kai alwala kawai kawai ki fuskar ko ci kama da sauransu Allah ya haifa ka zubin ɗauka da tsakanin sallah zuwa sallah ko ya shafi kiri za ka yi ka ɗauka zubin bai. Shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafa ka tsakanin ka shi a kodin shi yana da niyyar ya kai maka sai ne tsakanin ka da waɗansu bayi da sai ka je ka nemi na su sauci ta wurin su don hakki da Allah tsakanin ka da shi inda Allah ce inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a to da ga ya faɗi ya gafa ta zubin ba ki da tsakanin ka da shi. Amma idan kai da wani ne kuma hakki ka je ka shiga da wani to wannan kuma sai ka je ka yi da gafara wancan din ba haka ba kuma ranar gobe kiyama zai maka hisabi da kanin kai da wancan bawa na sa da kai fitar alkhairi sai a biya shi da su. Wannan abin da muke jin shi kenan da bawa na Allah subhanahu wataala ya kasance mai taka tsantsan cikin al'amuransa saboda a samu dacewa ranar tashin alkhairi. Wannan rayuwa ta kaitanciya ce. Allah ya ce wala taghurran lakum alhayat ad-dunya wala yaghurran lakum billahi al-ghurur. Kashi kada ku taba rayuwa a ruwa da wannan rayuwa ta duniya rayuwar da ta kaitacciya ce kada kuma ku taba da shugaban masu ne iblis ya zo ruwa da ku bar rayuwar lahira wata ke sai da rubiya ku kama rayuwar duniya bal tusuru na ta duniya wala karanta maka kuma Allah wa ta'ala yake cewa kula yau ruɗa da rayuwa dai ne su kai ruɗa ku ta uku ne dai wata cikin duniya ke ruɗa sanani a wanda al'umma ta shiga a shekara da nan da rayuwar jajjin daɗi da yake shiga wasu idan an ƙara maka shekaru da su ku turu ne da gangara gangara da kuma da sabbin daɗi da kuke ce ba ban da can ban da can dama ban da shekaru da shi ban da san suga ban da shi kaza a kuke ce su suka kama ka'idodi kala kala da dukiyar ba ta nan da bukari ba shi da kuma rayuwar lahira wato a wala ka ruwa ba kuma ita rayuwar lahira ita ce wanda yake tafi a kai da gare ku kuma ita ce dole abin da yake wata gidan bayi su da aka yi da shi kuma kullum kana duban cewa kai kaza kaza kaza kaza ba gaskiya ba karamin cikas ba ne a gare ka matsayinka da bawan Allah matsayinka da ɗan adam matsayinka da mai tunani cikin rayuwa. To Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara bari togaciya a kan cewa abinda muke illa na rayuwarmu ba mu za su cutar ba takan cutar da mu da muke ra'a yanzu takan kuma yi laso ta shafi wani ra'a yanzu abu kuma zai ci gaba da haka bayi ba kautawa a iyakacin rayuwar ta mu yan Najeriya duk kasar da muka je wallahi sai ga abubuwan sa su kai da babu kuma idan muka zo sun da su zan zo mu su duniya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zahar al fasad in garu al bad kuma ka sabar da yin kuma ka sabar da yin nasi dibiga hubba da lazi amilu la annahu yarji'un. Allah yana cewa fasadi ya bayyana dubar al bad a doron kasa wannan kan sai an ga wani doron kasa kan kusa duk inda ka je sabba ai ga kasashe da wallahi fasadi ya ga ya matukar gaske daga shiga makarantunmu ba a kula da hakki da Allah za ka gaba da rigiya da bakuke sun ce uku gudu guda babu aure babu nema babu komi a kwana da don ka biya wani amana dukiyar jama'a ya kai musu misali ka bashi gidan guda in suka yi matukar sa a kai musu dubu biyu da hamsin idan da ɗari bakwai na shaye-shaye sai ka ji an ce maka jiha irin ta kaza wanda yake akasarin ta kashi 99 musulmi ne sai ka ji an ce ana fara tarihi babu wanda ke shan kwaya akan sai da kwaya a cikin mako guda ta miliyan kaza kuma akwai hukumar ci kula da kwaya amma ba su da buwa da da aka ji aka yi kamu sai a yi saki cin hanshi ci da rashawa sai ka ji an ce wani an ba shi mukami na kaza kafin a ce wata shida shekara guda sai ka ja ce biliyan kaza sun mata ka kusa sa kuma akwai hukumar cikin kula da ba zuta an da cire dukiyar al'umma idan aka kama mutum aka ja ka ɗauki kwana biyar kwana bakwai
sai kaji an bada benisa ko an bada benisa duniya wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in kullukum kullukum al-jinn kowa daga cikin ku muke yi kowa zai bada ba kan duk wanda aka bashi idan aka baka dukiyar al'umma wallahi akwai yawma tubuna fara'i al-yawma naktubu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wa kanu yaksutun akwai yadda Allah zai bayyana dukkan asirai dukkan abin da kai sha goyi Allah ya ce in tubu duwa wa tubu wa wa fi abusku wa tuqu ya sabu billah wa tubu ban sha ko ban sha wa ta ban sha ce da kuka bayyana ko ka boye mutum ke cikin zakatu Allah ya san da shi ko abin yayi ne fa boye da kan kana ji yau ka je ka yi bibin rabi wata hukuma da take kula da ta'addun ci da ci ba ba kire da duka nuba to yau ka samu freedom ko ka samu yanci amma sun ce ka mata balaban lafiya ba yanzu akwai akwai hukunci ranar lahira Allah ya yarda laka cewa nan da za a rufe bakuna sai ka kasance hannu yayi wannan haru da kake biro ka je ka rubuta biro biro biro biro ka wawaye bikin nuba saboda ka zo ka dai mulki da siyasa a kara maka wata dabbar da zaka je ka rubuta sata wannan hannu shi zai dubba da ba su ga gurbin da yake ta dubbe ai bakin da yake kisa muke magana yanzu Allah dai ba shi dama yake cin nuka da shi ko to Allah fa'alu lima yuridu Allah yakan aikata abin da yake yadda bai baki dama yayi magana a wannan rayuwa da muke fi ranar lahira shi zai ga hannu ni bayani sai kuma sa shi kafa to sheda har kafa har hannu ne sa ke kafa ke da ba da sheda kan abin nan da muke aikata tare da mu koru bar sai to Allah dai kaddara cewa ni wa yadda kaddara ba ta ruga ni ba ta ba da kaddara cewa dai wannan bayani don haka rayuwar nan bai sauki dai mu daina biye wa da duniya mu daina biye wa abin da iyalan mu da muka santa su ga ba ai musu kaza ai musu kaza ko da zai cutar da abubuwan su ba da gosu su dai burin su fa a saka leshi mai tsada a saka gold ko dinari ko azurfa mai tsada a saka kowace wani stone mai tsada a hau wuta mai tsada a gida gida mai tsada a yi rayuwa ta fantabawa wadda ko da mutum zai yi ta idan ya yi shi ba ta rufe zai ta da babban zaɓen da suka sa yau suka yi mata mata yanzu suka ce ku je ku nemo daga halal don za mu yi turi yadda yi mutu haramun da sun faɗi shi daga cikin haramun dukkan tsoka ɗaya da ta gini da dukiya ta haramun da ruwa wuta shi ne maganin ta a ba mu zamba su ta zamba su wasu yi zamba su kakar zamba su kula da bi Allah su kwari da ta zai yadda yake cewa zaharar fasadin bar ai wannan samu mai tsaya a kan kuma ta sama Allah ya ce bari a cikin koguna yanzu duk abin da ka sani na fasadi ka je ka gani manya manya ne suna girma musamman da kasashen turawa da suke cikin teku cikin babban jirgin ruwa da kake gani ka duba mutum yana cikin ruwa mai san wanda hanyar ke ce amma akwai kulam akwai disfunfun akwai gidan caca akwai gidan mata kai Allah Allah sarkin gaskiya ka duba lokacin da wannan aya saboda shi ta yau cikin jiragen sama a yau yau cikin jiragen ruwa a da kwanta idan ka ce maka zai ruwa kar ka ɗauka kar ka ɗauka da wani biriki kuma ya kai musu ko kuma ya kai misali a ruwa guda ce kuma a cikin su duk abin da ke da ta kula ko kuma da kwallo ko yadda ke da ke kwallo ko da kuma wanda ke da kasuwa akwai banki akwai dukkan da ke da nisa saboda haka damar shi Allah bai mutane da yake ce sumba la tus'aluna yau ba izin ɗan da yin kace nan dai kowanne da ce ku ce ya bu Allah zai muku tambaya kan dukkan ne ba dai muku ta ya ya kai ku ne ta to Allah ya bada sau ke mana hanyar da yin ba ka tara cewa irin banje banje ka ta da ke kamara muna zuwa muna girgirin ko karan karan ko jiragen ya kuma irin motocin yaki da ke kamara idan aka ce maka wannan motar ɗauko ta za a yi da ƙasar waje da ruwa ya ba bai saba da kashin sama inda rayuwar ta duro kasa aka ce maka wannan ba zai dauka ta yi dubo ba sai dai a dauka ta wata hanyar gida za ka wata za ka wata za ka wata yanzu kuma sai da wani yanzu amma Allah sai sun ka gaba da hanyar tafiyar da yake ce wani tsaira wani birala wani hadira ya tarka kuma wazina wai ya faru kuma na talibu ya ce Allah ya ce haifar da rikin da ke da duki da na kuma saboda ne saboda ku dinga safara da su kuna hayayensu
dika zuwa kudin daga Sham zuwa Iraki, daga Iraki zuwa Saudi Arabia zuwa Yemen zuwa kada Allah ya ya dan kubuni fadin ya kuma ya kula da waki saboda ni tarka mu fa ku dinga hawan su da safara wazira da kuma kawaci da aka ce muka sallah ta zo a kawa ta dukiya kawa ta lafiya kawa ta alfajiri a zo a yi hawan sallah a zo a yi duk lokacin biki ne a zo a yi wannan kawa ne sai shi wa ya khalaqa wa khalaqa wanda suke rayuwa tun lokacin da suke rayuwa mu bude muke rayuwa mu kansu ga jirgin sama ga jirgin ruwa ga mota ga babur ga keke ga keke da fem ga injin shuka ga duk dai ga abubuwan da Allah ya riga ya bude mana su da can ba su da su ba yanzu mun san su wani faɗi ko wani tsari na ba su san sabon saboda ne wannan wata ni'ima ce Allah ya yi mana ko ya kamata mu yi dama amma sai zama cikin jiragen rubu muna da yanar cikin sarari samaniya muna da yanar da fasari cikin motocin mu muna da yanar da fasari cikin gidan da jinmu muna da yanar da fasari don haka liman ka saba ta kwanjin nasu saboda ayyukan da mutane suka yi da hannayen suka yi ba da yi kawai ba da lazim abin allahu yarzuki mutane suka dauka so Allah sai ya ce saboda ya ba su dama ne saboda su dandani abin da zai biyo baya su da kansu da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana bada wadatattali ne ya ba mu dama mu yi abubuwa saboda su samu sauƙin rayuwa ba kun kiba kun shi na tushe da dubu da kuma wanda aka ba su kuma da rabu sai zama dukkan abin da suke samu mu da shi ne su gina kansu wannan abu matuƙar mummuni karatun tare su mun dawo kan cikin hayacin mu mun riƙe gaskiya da lokacin amana ba ba za mu taɓa samun abin da muke nema ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ta hanyar gozansa sallallahu alaihi wasallama yake ce lalan lahur rashi mutashi dukkan wanda yake karɓan cin hanci ko kuma yake ba da cin hanci to wannan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya la'anci shi ya kamata mu zama da su basira basira yau direba ne zai daki mota ta gaba kadu a sani daga Maiduguri zai kai ta Fatakur ko zai kai ta Lagos ko zai kai ta Sabon Ilu da kayayyaki na more rayuwa ciki don ya ɗauko kayan nan sai ya canji kuɗi aƙalla naira 100,000 kafin ya kai Zambon su suka samu babu ko naira 5,000 ciki saboda mutum ya raba ta kan hanyar da wasu karɓa wasu karɓar da kuma ba wai kuɗin da shiga cikin asusun rubutu ciki a'a kowa gina kansa yake wallahi akwai ran da za mu je mu yi Allah da yanzu karka cewa ka more wannan kuɗi ba shi da amurka inda ce mu kalli subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka

0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, duk wanda ya taimaki wani, to ko Allah madaukakin sarki shi ma zai taimake shi. Kan hakan, an bukatu masu hannu da shuni da su daga taimako, musamman ga waɗanda suka fada cikin wani ibtila'in da ya ja musu asarar kuɗi, kayan abinci, dabbobi da kuma kayan amfanin yau da kullum.
1: Za ka iya dubawa a cikin al'umma da kake zaune da kuma ɗan uwan da kake mu'amala da su, ka san akwai wanda yake buƙatar taimako, abin da ya shafi abinci, maganinsa.
0: Sana'a sa'a, duk wanda ya samu sana'a ya huce takaicin zamani. Rashin ta kuwa kan sa mutum, musamman matashi, ya sha'awar ɗaukar kayan da bai ajiye ba. Masu takama da sana'a sun hori mutane da su yi gaggawa domin kada lokaci ya ƙure musu.
2: Kowa mai kuɗi ne sai dai in bai so ba. Ai, ba yana nufin bai mai da mutum kansa mai kuɗi bane da ƙarfi. Idan ka tashi ka nema, wallahi Allah ta'ala zai ba.
0: Waɗannan da ma ƙarin waɗansu rahotanni, bayanai da ma hirarraki, za a zo mai sauran shirin tare da ni, Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.

0: Madalla shirye taimakon wani na daga cikin alamun cikar imani tare da gaskatawa da ranar ƙarshe domin ba lalle ne abinda mutum ya bayar a nan duniya ya samu sakamakon sa ba kenan mutum yana yin hakan ne saboda ya san cewa sakamakon wannan abin sai a gobe kiyama hakan kuwa sai mu cikin imani ne zai iya duk da cewa gwamnati ta kafa hukuma guda da ta dora mata alhakin zakulo mutanen da itla'i ya afka musu tare da tantance irin asarar da suka tafka da kuma kawo musu agajin gaggawa wato sema to amma duk da hakan nan da bukatar al'umma su ma su sanya hannunsu cikin irin wannan alkhairin domin tausayawa da kuma nuna yanuwantaka ga waɗanda abin ya shafa kan hakan ne kuma aka kirkiro ta kungiyar bada agaji jin kai ga waɗanda suka afka cikin itla'i cikin jagadun wannan kungiya matakin kasa har da Dr. Muhammad Yusuf Nasir cikin zantawarsa da wakilanmu ya bayyana cewa da bukatar al'umma su riga tallafa dukkan mutanen da suka samu kansu cikin halin neman taimako domin hakan zai sanya musu zukata ga kuma lada a gobe kiyama
1: da farko abinda muke da jan hankalin mutane shine da cewa mun samu taimako a hukumomi na kasashen waje da hukumomi na gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma kungiyoyi masu zaman kansu dole sai sun shigo ciki dalili ko shine ba za mu bar aikin gwamnati ba gaba ɗaya ba yanzu alal misali ba ma kungiyoyi masu zaman kansu ba matsayin ka na mutum ɗaya kana da dama ka ba da wannan taimako za ka iya dubawa a cikin al'umma da kake zaune ko kuma ɗan uwan da kake mu'amala da su na san akwai wanda yake buƙatar taimako abin da ya shafi abinci maganin sa ko kiwon lafiya ko wani karatun maraya da sauransu wajibi ne mu ɗauki wannan saboda in mun sa shi a ranmu shi ne yake taimakawa al'umma daman idan al'umma ta zauna lafiya tana tafiya daidai ko masu kuɗi suna tausayawa talakawa sarakuna suna tausayawa talakawa gwamnati tana tausayawa talakawa idan an ce yau babu duka wannan abubuwa talaka yana cikin wani hali za ka ga al'umma mai kuɗi ya biya tsanin motar miliyan 100 yana hawa ko ya ajiye su ko kuma ya sayi wayar miliyan 1 miliyan 2 alhali ga makwabcinsa yana neman abin da bai gaza naira 900 zuwa 1000 ya samu abincin da bai ci ya rayu a wannan lokacin ko kuma ƴaƴan makwabtanka ko wani abu makamancin
2: ko jinya
1: jinya
2: kuɗin
1: agajin gaggawa za ka ga wani dialysis ne ba da hali a masa wani ko da abubuwa da yawa sai ka ga a biki kawai mawaƙi kawai an ɗauke miliyan 100 ana bashi ana taka kuɗin ana walakantawa wannan ba komai bane babu jin kai wannan izini ne wa Allah kuma sakamakon hakan na jawo fitinu daban daban shi yasa ake samun rashin jituwar zaman lafiya da aka ga ɗan talaka in ya tashi ya rasa makaranta ya rasa komai ya rasa mai faɗa ba abinda zai fara kwashi ba don komai ba zan yi ci abinci in ya fara da wannan har ya dawo ɗungumin barawo saboda ƙungiya da sauransu sannan kuma abin da ya shafi yan uwa Fulani da sauransu da aka samu ana samun saɓani sakamakon irin yanda waƙiya yake hawan dabbobin ko a yi asararsu ko kuma wasu su zo su sace ko wani abu makamancin haka idan an rasa sai ka ga tashin hankali ya faru tunda ba ka da abu ne wanda kamar in yanda Bahaushe yake faɗa in jifa ya wuce kan ka ya faɗi kan uban kowa wannan ba daidai ba ne.
0: Dr. Muhammad Yusuf Nasir to shirye taimako yana zuwa ne a lokacin da wata masifa ta afkawa mutum kamar da muka bayani a sama sai da wasu lokutan ana iya samun namiji majiyin ƙarfi ka ga ya miƙe a wuraren sallah ko kuma wajen taruwar jama'a yana neman a taimake shi da abin da zai sa wa yara garin kwaki ko na masara wasu suna ganin wannan a matsayin lalaci ko mutuwar zuciya yayin da wasu kuma suke ɗaukar hakan a matsayin rashin sana'a ko kuma daina 'yar ƙaramar sana'ar kenan maganar Hausawa ta cika da suke cewa kowa ya raina dagumi to ko zai ga ƙuƙumi wannan ya nuna kenan da bukatar mutane su koyi sana'a su kuma riƙe ta komai ƙanƙantar ta in Allah sanya mata albarka sai ka ji cikin shekaru ƙalilan ana lissafa wanda ya aikata hakan cikin manyan masu rufin asiri a gari ko yanki cikin zantarwa wakilanmu da wani makeri a nan fadar jiha wato Malam Atiku Usman da ke kasuwar mu da Lawal wanda ya ce rashin sana'a tsakanin matasa haɗari ne tsakanin al'umma.
2: gaskiya yana musu dagewa idan kwakwalwanka ba za ta iya yin wata sana'a na technology ba akwai sana'o'i masu sauki wanda za ta yi daidai da kwakwalwanka ka ji ka nemi sana'a ka koya yanzu misali kaman abin da kake gani a inda na zauna na ce sai an taimaka mun ne kai ma ka san baran zuwa wannan matakin dole in ba kai ka zaburar da kanka kan sana'anka ba baraka ba mu wani sha'awa ba ma har yake ya kamata ya ci wannan shine matsalolin matasan mu don haka ina jin hankalin matasa don Allah su ji tsoron Allah su yi abinda da su rike kansu da rayuwarsu saboda yanzu idan ka duba akasarin mutanen da suke bara za ka ga mutum lafiyarsa kalau da idonsa da hannayensa kana fahimta da kafafuwansa amma sai kana bara kashe zuciya ne tun farko ya kashe zuciyarsa Allah ya saurara
3: akwai illa ga waɗanda ya zauna bai nemi sana'a
2: illa ma na gaske saboda idan baka tashi ba taya dai Allah ta'ala ya taimake ka bure yi bane ai ai sai ka tashi ka zabura tukunna Allah da taimake ka akwai wani kalma da ba shi yake fara yake cewa kowa mai kudi ne sai dai in bai so ba ai ba yana nufin dai mai da mutum kansa mai kudi bane da karfi idan ka tashi ka nema wallahi Allah ta'ala zai baka kai yau ka zo nan amma ya abubuwan da ka gani a ce dan jarida kai kirga abubuwan da ka gani yake kirga wallahi an baka aiki wallanta ne ni me yi wanda tun daga ran da na iya zuwa yanzu ba san iya abun da na kira
3: menene sakamakon wannan da bai koyi sana'a
2: sakamakon wanda bai koyi sana'a ba ka manta abin da babu gware ta faɗa ne ake ta ganin bakinsa saboda Allah ya zama ci ma zaune ai ya yi iya ƙoƙarinsa ya bada gudunmawa wajen tura wa mutane kuɗi direct account ɗin shi ne ake cewa trader money ko akwai wanda da yawa ire-iren mu ba sana sun gore abu amma wanda aka bashi wannan kudin bai da abun yi kuma dama zuciyarsa a mace ke ne wannan ya je ya kama sana'a sai tun mu shekau
3: akwai sakon da kake so ka san
2: sakon da nake so na isar shine kamar abun da na gaya maka ina jin hankalin gwamnati da waiwayo ta duba irin mu masu sana'a kuma ka musu su kuma matasa su tashi su nemi abun yi har zama yan bangar siyasa yanzu ya kamata a ce kan mu ya waye yau yawan lokuta yan siyasa suka yi alƙawari wa matasa ba su cika amma yau in ka tashi ka nemi sana'a kana sana'anka kuma Allah ya sa kana da rabo aka yanke ta shike na fulla ran ba ta waje ka bara ma ka iya sana'anka kai ta yi to da yawan lokuta da aka ga in aka gama campaign din yan siyasa din akan watsar da matasan ne sun wasu kama gaban kansu kun tura mota ta bule tura ya ci
0: malam Atiku makeri idan kuma kunni ya ci to gangar jiki ta tsira jin magana kuwa na samun wuri ne a kunnan wanda ya dore akan turbar addini ya kuma sha tarbiya ya koshi to duk abin da za a bashi ko karantar da shi na tarbiya da sanya shi a hanya mai kyau ba za a sha wahala ba baya ga tsayuwa ga sana'a domin dogaro da kai ba kuma za ka ji irin waɗannan matasan cikin hargitsin sara suka cin zarafin jinsi daukar abin da basu aje ba da sauran halaye ababen ki cikin rahoton da wakilinmu Suleiman Hajjar mai hada mana cikin hirarsa da wasu malamai masana addini sun yi matasan hannunka mai sanda gare ka Suleiman
4: kamar yadda yake malamai ke nufatar da al'umma a duk can da wata fitina ta kunyan kai.

Tuma da La ne mecin shirin yau da gobe aka saurara daga nan biyar su tun kan ta ce sun da kuma da shida. Sai kuma idan Allah ya kaimu da misalin karfe wato 8:30 na daren yau za a ji mu ɗauke da wurin sabon shirin. Biyar su tun ake sauraro kan mita 94.6. Ta da misalin karfe 8:30 za mu kawo maimacin shirin nan na maji magani wadda kuwa zai ɗau lokacin zuwa karfe wato 9 inda za mu sunduma cikin zango nan na gari ya waye da fatan mai sauraro duk inda kake za ka ci gaba da kasancewa tare da BRC2 a kan mita 94.6.

0: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: a tsaya a yi zaɓe, kada a nan magudi ni ba zan yi magudi ba, kada a ci mutunci na ni ba zan ci mutuncin kowa ba, wanda ci mutuncinmu ba zan bar shi ba, saboda mu mun san daɗin ƴancinmu.
2: Mulki na Allah ne shi ke ba da mulkinmu wanda ya so a lokacin da ya ga dama, amma yanzu akwai alkaluma wanda za a yi amfani da su wajen tabbatar da wane ne ya cancanta.
3: Ni a irin tsari nawa dai, dan Allah yana da shiri na musamman ne, in Allah Ubangiji ya ba mu dama mu an zaɓe mu za mu yi ba da kyakkyawan wakilci.
0: Madalla masauraranmu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Tun bayan da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta sahalewa jam'iyyu fara yakin neman zaɓe na kujerun majalisar tarayya da na shugaban ƙasa tun a ranar 19 ga watan Agusta, a nan matakin jiha, gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ja hankalin masu neman kujeru daban-daban da su guji takalar juna da tsokana, musamman ma a daidai wannan lokaci na bin hanyoyi daban-daban na tallata manufofin gwanayensu ga jama'a. Ƙauren na Bauchi ya bayyana hakan ne a yayin ganawarsa da manema labarai na gidan gwamnati kan masu neman jawo tashin tashina na fara yaga fastocin wasu 'yan takara da ba sa ra'ayinsu.
1: Mu a matsayinmu na jami'in APM mai rogo a kullum muna takunkumi makanmu, kuma muna godiya Allah subhanahu wata'ala don takarkarmu kun ga yadda suka fito, mun tantance kuma mun yi tsakaninmu da shugabanni wato stakeholders masu wada tsaki da kuma ƙanana da manya, inda 'yan takarkari suka fito tun daga gwamna har ƙasa, kuma haka kazalika na ga sauran jam'iyyu masu yi wanda kamar yadda aka samu a baya ba a samu yanzu ba, babu kwaramiya da yawa, babu faɗe-faɗe da yawa, kuma har yanzu dai banda na abubuwan da muka samu kwanan nan inda ake bin posta na ni a matsayina na gwamna da ɗan takara na Dr. Yakubu ana sarewa, to ba abin da ya fito a ƙarara wanda ya kai kawo ɓatanci. To mun san masu yi kuma mun san masu sa su yi a matsayinmu na shugabanni, amma muna takunkumi wa kanmu saboda tsoron Allah, kuma saboda ƙanƙan da kai kada ya kasance mun ɗauki babban guduma muna kashe kuɗa. To kar su ce kuɗa yanzun, kuma kar su shiga hancinmu. Ya kamata a daina, mu da muke da gwamnati a hannunmu bai kamata a dinga sa mana hannu a ido ba, yatsa a ido ba, kuma za mu ci gaba da yin haƙuri mu ga cewa an zauna lafiya. Amma kuma kowa ya sani ce wanda ya kwana lafiya shi ya so. Su shugabannin tsaro ya kamata su kasance ba su nuna wani gefanci wajen ganin cewa an yi kowanne ba. Ni abin da nake cewa a tsaya a yi zaɓe, kada a nan magudi ni ba zan yi magudi ba, kada a ci mutunci na ni ba zan ci mutuncin kowa ba, wanda ya ci mutuncinmu ba zan bar shi ba, saboda mu mun san daɗin ƴancinmu, kuma mutanen Bauchi har yanzu suna ganin mu da kima, suna mana mutunci, mu ma muna ganin su da mutunci. Shi yasa kowane irin ƙanƙan da muka yi da haƙuri muna yi ne saboda Allah, kuma saboda mutanen Bauchi. Amma sauran mutane da suke ganin za su yi amfani da ƙarfin gwamnatin tarayya ko wani kuɗi ko wani abu, su san cewa mu ne gwamnati a nan, kuma komai ƙanƙantarmu mun kai ga wani matsayi wanda ya kamata su ba mu kimanmu da girmanmu wanda Allah ya ba mu, kuma za mu ci gaba da yin haƙuri da mutane.
0: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ke jan hankalin jama'a da su guji siyasar da za ta haifar da gaba a tsakanin al'umma. Daga batun jan hankalin magoya bayan 'yan takara, sai shirin namu ya leƙa mazaɓar da ta fawo ɓalewa bakuru. Barista Sama'ila Idris ne jam'iyyar NNPP da tsaida shi takarar kujerar majalisar tarayya na mazaɓar, domin sanin irin tanade-tanade yake da su. Ga wannan mazaɓa, wakilanmu sun tuntuɓe shi ta wayar hannu. Barista Sama'ila ya bayyana irin kyakkyawan tanadi da yake da shi wa mazaɓar in har al'ummar yankin suka mara masa baya a zaɓe na shekarar 2027.
4: Lallai akwai tanade-tanade sosai,
2: masu muhimmanci la'akari da cewa wannan yanki na fito a nan na tashi ni gano ne bai jiyo ba babu kuma yanki a wannan yankin da ka kira inda kafa na bai taka ba tun ina yaro har zuwa yau din nan kuma babu wani yankin da zan je da ce maka ba a samu mutum da ya biyo wanda suka sani ba to manufa kenan wannan yana nuna cewa lallai matsalolin wannan yanki na san su na farko kuna da matsaloli na rashin haɗin kai matsaloli na irin wannan kabila da wannan kabila matsaloli na mu tsakaninmu da shauransu na gida wanda hasali wannan yana ci mana tuwo a kwarya wajen ci gaba ta siyasa da kuma na ci gaba na bai daya na wannan yanki to lallai yana daya daga cikin manufofi na tabbatar da cewa mu bayan tsaro mun samu zaman lafiya mu a tsakaninmu domin mu haɗu mu tattauna kan abubuwan da zai ciyar da wannan yanki gaba wannan kusan ita ce manufa ta ta farko wato manufa haɗin kai na wannan yanki na mutane daban-daban yarurruka ƙanana daban-daban da shauransu da wanda suke ganin ba musu adalci ba wani lokaci sukan guji ba da gudunmawa wasu wajen cigaban wannan yanki ko kuma ba a sa su ciki duka irin wa'innan duka insha Allah za mu yi kokari ko kuma zai yi kokari na samu wannan dama na samu na shawo kansu za mu tabbatar da cewa a matsayin mu na ɗan ƙasa ƙarninmu ne har ma da yayinmu wanda ya kama insha Allah ya gwargwado za mu nema musu aiki sahihi da appointment na gaske sannan kuma uwa uba iyayenmu mata wanda kusan su ne hankalinmu yake kansu duk wani kalubale na rayuwa yawanci a kansu yake ganewa kama daga mutuwan maza ƙarshe su ke nake gida sannan kowace irin masifa ta samu waje yawanci a kansu yake karewa da kuma tarbiyya na yara ta musamman za mu mai da hankali a kansu wajen tabbatar da cewa an empower dinsu yadda za su iya rike gida don kawo ci gaba a wannan yanki sannan kuma duk wata ƙuduri wanda ya shafi haƙƙi na wannan yanki kamar da na faɗa a matsayina na lauya insha Allah zan yi iya ƙoƙari na tabbatar da cewa na isar da shi a nan majalisa wajen kwato musu ƴancinsu da kuma wani ma wanda ma ta wajen mu insha Allah ta ƙoƙarin mu za mu kawo shi wanda ma ba a san shi ba Allah ya yarda abubuwa na ci gaba a wannan yanki.
4: Wannan yanki da ka fito yana ɗauke ne da ƙananan hukumomi uku wanda shine mafi girma a nan jihar Bauchi saboda mafiya yawa mazabun nan zaka samu ƙananan hukumomi ɗaya suke wakilta sai masu biyu da basu da yawa amma kai naka ƙananan hukumomi uku ne wasu tanadi kake da su ga wannan yankuna duka
2: to mujallacin da kai ka tambaye wa kai wannan tambaya yana bashi ne saboda wani abu ne wanda wannan gashin kai na nake kokari daga cewa wanda a kai saboda akwai abubuwa da ke tattare da shi akwai san musamman a baya na san an yi kokarin samun haka to amma bai samu ba so insha Allah yana ɗaya daga cikin abubuwan da zan tabbatar da cewa na tsaya a kai wannan constituency ta ce giant constituency a nan ƙasar Bauchi bai iya kokari na ga cewa an samu ɓarayi biyu na wannan constituency din insha Allah saboda ya ba da sauƙin gudanarwa wa gwamnati in Allah ya yarda in ka ɗauki tufafin ita kaɗai tana nan ne kusan kamar local government biyu domin tufafin ita kaɗai kusan in ka haɗe ta ma ta fi da ɓoro in ka haɗa saboda haka kaga wajen gudanarwa as far as representation is concerned at the Federal House of Assembly ya yi girma da yawa compared to other places da ake da su a nan Bauchi State masha Allah.
4: To menene fatanka ga wannan yanki naka kuma ko kira ko sako kan wannan duba cancanta a wannan zabe da yake tafe na 2027?
2: To wannan ya rage wa su mutanen constituency din ai sun ga abin da ya faru kuma sun ga abin da yake faruwa musamman ma ganin cewa wannan karo guguwar zaben ta zo ne babu wani fifiko na party a akwatin zabe kowa zai je ne ya duba ya ga dan takararsa wanda ya cancanta ya zabe shi wannan kusan dama ce ga ƴan yankin ya kamata su zauna su ɗebo ɗan takarkaru su zuba su fara a kan faranti screening ɗinsu su ga wane ne a cikin ƴan takarkarun nan ya cancanta mu dai kamar yadda muka faɗa a baya a nan muka tashi a nan muke ba mu guji mutane ba office ɗina na Bauchi kowa in ya shigo ya kan shigo ya zo mu gaisa mai matsala ɗaya biyu su kan shigo ya gwargwado mu yi abin da za mu iya yi a nan muka tashi kuma to saboda haka mu ba inda muke gudu a guje mu ba mu tashi daga nan mun tafi wani waje ba da ubana da mahaifiya na duk suna wannan yanki to kenan ina ganin babu wani wanda ya bi ni sanin matsaloli na wannan yanki dan suka auna suka ga cewa ni ban cancanta ba wa'incin ne suka cancanta farallahi hamdu mulki na Allah ne shike bada mulki mu wanda yaso a lokacin da ya ga dama amma yanzu akwai alkaluma wanda za a yi amfani da su wajen tabbatar da wane ne ya cancanta kuma insha Allah ba tare da zagin wani dan takara ba ina tabbatar maka da cewa duk ɗan takarkarun nan babu wani wanda ya cancanta fiye da ni sakamakon abubuwan da na faɗa daga baya ko ta wani ɓangaren karatu ko ta ɓangaren sanayyan halayen da mutanenmu suke ciki ko na gwagwarmaya da sauransu insha Allah.
4: Majalisar tarayya kake nema kake fata mutanen wannan yanki su zaɓe ka a cikin majalisar wasu tanade-tanade kake da shi
2: na farko doka ake zuwa yi a wajen sannan ni kuma lauya ne wanda na farko nake kalai karatun law har zuwa yanzu dinnan da nake maka magana nake mataki wato misali na PhD ba abin da nake karantawa sai doka sannan kuma bayan sauran wasu abubuwa da na karanta dokar ita ce abin da kuma nake aiki da ita a yanzu kusanci rayuwata dungurungun. To kenan kaga ai wai aka ce biri ya yi kama da mutum.
4: Dan takarar kujerar majalisar tarayya na mazaɓar da Stafawa Balewa Bagoro karkashin jam'iyyar NNPP mai alamar kwando da kayan marmari Barista Sama'ila Idris cikin ganawarsa da wakilanmu. Daga mazaɓar da Stafawa Balewa Bagoro sai mazaɓar alƙaleri Kirfi wanda jam'iyyar NDC ta tsaida shi takarar kujerar majalisar tarayya shine Honorable Tukur Ahmad Usman inda shi ma ya bayyana irin tanadin da yake da su wa manema labarai. Honorable Tukur Ahmad Usman ya ce in har al'umman mazabar suka zabe shi zai cire musu kitse a wuta.
5: To muna da manufofi sosai da muke so mu cimma a cikin wannan tafiyar. Manufofinmu na farko akwai ilimi da kuma yanda za a bunƙasa shi a cikin al'umma sai kuma bacin nan akwai kuma irin project da muke so mu yi irin na ɓangaren titina da kuma bridge irin misali hanya irin na wanda ake yi tsakanin gari zuwa gari da muke so mu yi sai kuma akwai healthcare irin ɗan ƙaramin asibiti wanda za a ringa karɓar irin haihuwa da ɗan irin da ya ƙaramin treatment da wanda za a yi wa mutum irin wannan sai kuma akwai irin kamfanonuwa na ɓangaren noma. Kamfanonuwa da za su taimaka noma muna kiran su da agricultural industries saboda akwai mahimmanci sosai a gurin nan saboda ɓangaren noma ne wannan yankin ana yin noma sosai kuma bacin nan ana yin noma irin ana yin noman rani haka sosai a wannan yankunan dan irin wannan kamfanin zai taimaka irin wannan gurin bacin nan akwai kuma aiki da muke so mu kirkira dan taimaka wa al'ummar wannan yankin saboda aikin yana da matukar amfani ga wannan al'ummar akwai abubuwa da muke so mu kirkiro project irin wanda su kuma za su kasance na welfare ne wanda mutum zai ringa samu ya gudanar da rayuwarsa ne da gobe.
6: Aikin kowane dan majalisa shi ne doka da kuma tabbatar da kare muradun waɗanda yake wakilta a majalisa. Kana neman kujera a mazaɓar Kirfi da Alƙaleri ya ka shirya kare muradun waɗanda za ka wakilta a majalisa don tarayya.
5: Mai tabbas wannan shi ne ma manufar da ya kawo mu saboda su mutanen Alƙaleri da Kirfi suna da manufofi sosai da yawa wanda suke ganin cewa za mu kare musu. Insha Allah Allah ta'ala idan muka je wannan guri za mu kokari mu kwato ƴancin duk wani dan yankin mu na Alƙaleri da Kirfi da kuma bacin nan za mu kokari duk wani federal project constituency za mu kokari mu ringa kawo shi dan community din mu su amfana wannan shine musabbabin zuwan mu kuma za mu kokari akan wannan abin kuma wannan shine muradin mu za mu kokari mu cimma insha Allah ta'ala.
6: Nauyin dan majalisa ba wai yin aikin hanya ba ne a abin amma ya tabbatar da cewa idan ɓangaren zan tabbatar su gaba da wannan aiki an yi shi yadda ya kamata nan ce za a yi titi a tabbatar an yi titi nan ce makaranta ne a tabbatar an yi makaranta. Shin ka shirya fuskantar tabbatar da kare ƴancin magana da kuma za ka wakilta ta wannan ɓangaren?
5: Tabbas wannan yana cikin tsare-tsarenmu wanda muke kokari tun yanzu saboda mu in muka ba da aiki dole za mu ringa bibiya za mu ringa ganin ina aka tsaya ina za a tashi kuma mu ba za mu ce mun ba da aiki ba mun juya mun tafi duk sanda muka ba da aiki za mu bibi aiki har sai mun tabbatar da cewa wannan aikin an gama shi kuma sai mun tabbatar da ƴancin wannan aikin ba za mu ba da aiki ko mu juya mu tafi ba saboda ba da aikin a juya a tafi wani zubin zai iya kasancewa a takarda an yi project din amma a zahiri zai kasance babu shi to mu ba za mu yi irin wannan abin ba za mu iya bakin kokari mu ga cewa duk project din da muka bayar mu tabbatar an anyi shi kuma zamu haka insha Allah ta'ala
6: dan mazafu musamman ta tarayya ko sarautoci za ka samu ga mazafar su inda suke aka zabe su don su kare furanni da mutane kuma yawanci daga bayan anyi zabe sai ka ga an yi su an rasa ya fanka
5: gaskiya mu muna ganin cewa wannan ba za mu yi saboda mu mun sa aran mu kodin shi cewa talaka ya da asasin kodin shi talaka zamu ringa zuwa gurin shi kuma zamu ba wa talaka cewa damar ya ringa zuwa gurin mu yayin da yake da matsala mu ba za mu kasance mun ci zabe mun tashi mun bar inda muke ba a kodin shi in ana buƙatar mu zamu kasance tare da ku musan da kuka neme mu in kuna da wani kuka da za ku gaya mana kullun aikin ku muke kuma zamu kasance mu ji sauraron ku muje menene matsalolin ku akan wannan kuma Allah yadda zamu magance wannan matsalolin mu ba zamu irin a ce mun ci zabe a ce mun tashi mun tafi wani gurin ba ko zamu kasance kodin shi tare da ku akai har sai mun ga mun cimma abin da muke so saboda zama taren da kuma jin matsalolin mutane shine abin da yake kawo ci gaba mu kuma mun zo ne dan mu kawo ci gaba wa al'umma ba mu zo bane dan kawai mu zo mu ci zabe mu juya mu tafi yau kodin shi al'umma ita ce a cikin ranmu kuma mun san al'umma ce za ta kawo mu wannan gurin mu ma zamu ya baki kokari dan mu kare maradinta insha Allah
6: daga tabbatar samar da aikin yi wa matasa yanki fa'ida ne ki da kire kan kuma sai Allah ya albarkaci wannan shirin da kike kuma a da dai wannan da fara ta su ka ya isa samar da ayyuka shi akwai wani shiri da kake da shi domin ganin cewa an ciki da wannan yanki yake da shi gwamnati ta shigo domin fada da shi da al'ummar ta amfana
5: yawa akwai abubuwa da muke gani wanda za su kawo aikin yi ga mutanen alƙalai da kirfi na farko dai ilimi shi dai inda aka ce an bunƙasa ilimi to zai kawo aiki saboda shi mutumin da ilimi yana iya samun tunani da zai gane cewa me ya kamata in yi zai gane cewa one opportunity sai kamata in kirkira wa kaina dan in yi surviving dan in tsira a rayuwata sai ko bacin nan akwai project da muke so mu kirkiro irin wanda ake ganin su shine muke kiran su da physical project irin gina titina da kuma irin gina makarantu da kuma irin gina healthcare to waɗannan project din za su taimaka dan a dauki matasa wanda za su yi irin wannan aikin
0: dan takar kujerar majalisar tarayya na mazabar alƙalai kirfi a ƙarƙashin jam'iyyar NDC Honorable Tukuru Ahmad Usman cikin ganawar sa da wakilan mu daga mazabar alƙalai kirfi sai kuma mazabar Bauchi Honorable Dr. Adamu Sa'idu ne jam'iyyar NNPP ta tsaida shi takarar kujerar majalisar tarayya na mazabar Bauchi inda shi ma cikin ganawar sa da wannan fili na siyasar gidan Radio Bauchi Honorable Dr. Adamu Sa'idu ya bayyana fatan sa kan wannan kujera in har aka bashi dama a zaben shekarar 2027
7: Allah hakika babban dalilin da yasa dai muka tsaya kan kafafun mu muna neman wannan kujera ta wakiltan al'umma a majalisar tarayya shine saboda la'akari da irin yanayin matsalolin da muke tattare da shi a ƙasar nan da kuma halin da ƴan uwan mu suke ciki kuma muke ganin cewa muna tura wakilai ne waɗanda suna zuwa can akasari ba bukatun mu suke zuwa suke wakiltar mu akai ba kuma jama'an mu da dama suna kokawa so tari sai ga cewa an zabi wakili maimakon ya wakilci al'umma sai ga cewa ya je na wakiltar kansa ne ko kuma yana wakiltar waɗansu bukatun sa ne to hakan ya sa ni bayan nayi ritaya na bar aiki jama'a ta suka neme ni suka ga cewa suna tsammani na da zan iya zuwa wakilce su kyakkyawan wakilci suka buƙaci cewa zo ni in shiga cikin wannan gwagwarmaya to tare da ganin kuma cewa al'umma ne suka yadda da hakan kuma naga cewa zan iya yin gurgudun iko na ga cewa na kawo musu dauki ta wajen ba su kyakkyawan wakilci yasa ni na amince na yadda da cewa zan shiga cikin wannan hidima ta siyasa
5: kowane dan takara yakan bayyana irin manufofi din har Allah ya sa ya kai ga gaci to tanade kake da shiga al'umman wannan mazaba da yake da cikin gari da kuma wajen
7: ina so in tabbatar ma jama'a su san da cewa shi wannan kujera da nake nema kujera ce wanda ainihin aikin da aka tura mu akai shine domin mu je mu dokoki aiki ne na mu tabbatar da cewa mun yi sabbin dokoki inda babu doka in kuma da akwai tsaffin dokoki da muka ga cewa ba su tafi da zamani ba mu gyara su da su tafi da zamani in kuma da akwai dokan da aka yi shi baya tafiya daidai ko kuma ana samun tseko ko ana samun nakasu a ciki da mu gyara shi shi ma sannan kuma yana daga cikin aikin mu da idan gwamnatin tarayya ta kawo wani aiki na musamman a mazaban mu da mu zo mu zauna mu zuba ido mu tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata a yi waɗannan na daga cikin ainihin abukin da zai kai ni wannan waje shine ainihin babban abin da zai kai ni wannan waje sannan babban abin da nake so in ƙara bayani akai shine ni a irin tsari na wanda idan Allah ina da shiri na musamman ne in Allah ubangiji ya ba mu dama mu samu an zabe mu zamu yi ba da kyakkyawan wakilci domin na daga cikin aikin dan majalisa babban aikin shine dama ya ji koken dukkan al'umma sa daga cikin gari da wajen gari duka ya ji ainihin koken su ya tattara bayan ya tattara sannan ya samu ainihin ƙwararru da suka san waɗannan matsaloli su iya bashi taimako wanda zai je gabatar a majalisa inda za a samu nasaran kawo musu dauki da gudumawa to in Allah ya yarda mana na daga cikin mu shiri na da buri na ga cewa na aje office na musamman da ma'aikata na musamman wanda a kullun suna nan inda akwai wani koke ko wani matsala ko a daidaikun al'umma ko kuma a kungiyance da akai mana idan Allah mu hada mu je mu mika inda ya kamata mu mika sannan kuma abin da nake son tabbatar ma jama'a su sani shine kan cewa ni dai duk waɗannan abubuwa ba wani abu bane ba ko a gare ni domin taimakon da Allah ya yi mun ya sa didi da karatun da nayi duka abubuwan da shafi mulki degree na farko nayi shi akan mulki degree na biyu akan mulki degree na uku akan mulki so dan haka duk abin da ya shafi hidima na mulki ba wani abu bane ba ko a gare ni ni din nan na zauna na yi aikin office a matsayina na mai administrator sannan na koyar da hidiman mulki a jami'o'i daban-daban wanda ina da dalibai daban-daban waɗanda suka samu PhD din su ma da masters kuma da masu degree sannan kuma abu ne wanda ni karan kaina na taimaka ma duniyar ilimi a game da hidiman mulki so wannan na daga cikin abubuwan da nake son ƙara hararo ma jama'a kan cewa wannan ba wani aiki bane mai wahala a gare ni sannan kuma tare da la'akari da ganin cewa da akwai waɗansu abubuwa da dama waɗanda numan da karatiya yake tahowa da shi wanda idan Allah ubangiji ya kai mu ya sahale mana ya bamu wannan daman in muka samu mun san manya-manya matsalolin al'umma na yi shiri na musamman wanda zan iya dubawa in ga cewa ta ina zan taimaka wa matasan mu ta ina zan taimaka wa mata irin halin da suke ciki to waɗannan na daga cikin babban damuwan da yake gabana saboda a yanzu haka duk inda ka dubi matashi tare da akari da irin yanda muka taso sai ga cewa matashi abin tausayi ganin halin da mata suka samu kansu a ciki mazaje suna tafiya suna barin su a gidaje da yara ba tare da sun samu wani abin da su yi abin ba mu ga cewa su ma abin tausayawa ne ya kamata mu tausaya musu to na daga cikin dai irin bukatun da nake shi tare da la'akari da cewa su matasan tana zamu taimake su ta wajen hudan karatu ne a'a ta wajen hidima ne da ya shafi sana'a ne a'a ta wajen abin da ya shafi a'a mu dan ba su dan tagoma shine na jari ko kuma mu taimaka musu ta wajen noma da kiwo na daga cikin abubuwan da yake gaban mu da dan Allah idan muka je muka samu sahale wanda za mu musu wannan bi iznillahi ta'ala za mu taimaka
5: ina batu mutanen wajen gari
7: kusan duka muna tare da su a dama mu ba mutane bane da muka zauna muka ce mun zauna a inda muke a'a dama tun kafin ma Allah ya sa mu fara tunanin cewa da mu hidiman siyasa mun jima muna tare da su mun ɗan uwan mu ne muna gwa mutsan su kuma suna gwa mutsan mu hidiman ya tashi na aure na zumunci da sauransu dama muna zuwa to don haka ba wai wani abu bane sabo irin yanda suka ma tsumama suka zaku zaka ga cewa sun fi mu a yanzu haka zuwan ku akwai daya daga cikin mutanen wajen gari ne daga Lude yake yazo shin na musamman ganin cewa irin karbuwa da shi da wani an sawa da muke samu a yanzu haka abin da kuka gani kenan to kun ga wayannan wani abubuwa ne wanda mun tabbatar da cewa muna tare da al'umma muna da roƙon Allah ubangiji ya taimaka mana
0: dan takarar kujerar majalisar tarayya na mazabar Bauchi karkashin jam'iyyar NNPP mai alamar kwando da kayan marmari Honorable Dr. Adamu Sa'idu cikin ganawarsa da wakilinmu daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya bi sawun wakilinmu Kasim Abdullahi Zango da sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
8: a ranar Lahadi ne da ta gabata kasar Guinea Bissau ke kada kuri'ar raba gardama kan sauyin tsarin mulki zuwa tsarin shugaban kasa mai karfin iko don maye gurbin tsarin da ake da shi mai baiwa majalisun iko a baya muhimmin mataki ne a wannan kasa da sojoji ke da ita tun bayan juyin mulki da ya kawar da tsohuwar gwamnati wannan shine sabon misali na wata kasa ta Afirka da ke neman gyara kundin tsarin mulkin ta don tsawaitawa din shugabancin kasa takaita shekaru ko karfafa iko a bangaren zantarwa tun dai jama'a suka fito kain da na'in inda kuwa masu kada kuri'an sun yi tururuwa zuwa rumfunan zabe da dama kamar yadda jaridan RFI ta wallafa a shafinta a wani labari makamancin haka ana tuhumar jagoran yan adawan Zambia Madubile da cin amanar kasa an tsare Madubile wanda yazo na biyu a zaben shugaban kasar da ya baiwa shugaban kasa mai ci Akande Hechilima nasarar lashe zabe a ranar 13 ga watan Agusta shekara ta 2026 bayan ya shafe sama da makonni biyu yana gudu da yin barazana ga tsaron kasa bayan wani samame da suka kai gidansa washe garin zabe kamar yadda jaridan RFI ta wallafa a shafinta a wani labari kasar Rasha ta gudanar da gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango ta ICBM ma'aikatan tsaron Rasha ta wallafa hotunan harba makami lamarin da yake kara daukar hankali kan karfin makamin da ta mallaka a halin yanzu kamar yadda jaridan Legit ta wallafa a shafinta an cimma yarjejeniya tsakanin kungiyoyi da yan siyasa masu adawa da juna a Libya wakilai daga gabas da yammacin Libya sun sanya hannu a wata yarjejeniya a ranar Lahadi da ta gabata karkashin jagorancin majalisar dinkin duniya wanda aka gabatar a matsayin ci gaba dan gudanar da zabuka na kasa da kasar da tare bu gida biyu
0: an gaida dan mutanen zango da sharhin siyasar kasashen duniya anan matakin kasa ma dai wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya mana sharhin jaridu da suka kunshi siyasar kasa
9: hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ainin ta fitar da sunayen yan takarar gwamna na dukkan jihohin Najeriya a zaben 2027 dake tafe yan takara da masu ruwa da tsaki a karkashin jam'iyyun siyasa daban-daban a Najeriya sun shiga fargaba bayan ganin sunayen da ainin ta fitar jaridar Daily Trust ta rawaito cewa yan takarar wasu jam'iyyu da suka ci zaben fitar da gwani basu ga sunayen su ba a cikin jerin ba maimakon haka an mai gurbin su da wasu daban ni dai yan takara da magoya bayan su suka fara zuwa ofishin hukumar dake jihohi domin duba sunayen nasu jagoran kungiyar Konkwasiya National Network KNN a shiyar kudu maso gabas Dr. Opa Ero ya bayyana yadda wata magana daga Dr. Aisha Arabi Musa Konkwaso ta zaburar da kokarin hada mahaifinta Sanata Arabi Musa Konkwaso da Peter Obi Opa ya ce tattaunawar ta gudana ne a gidan Konkwaso inda Aisha ta tambayi mahaifinta dalilin da yasa ba zai yi aiki tare da Obi ba Opa ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da jaridar Vanguard a birnin Umuahiya na jihar Abia jami'un adawa a Najeriya sun shirya taruwa a Abuja a wannan litinin domin tattauna yuwar hada karfi da karfe da kuma samar da wata hanya ta kayar da shugaba Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar APC a zaben 2027 taron wanda kungiyar matsin lamba ta siyasa G100 ta shirya na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun sabani tsakanin jam'iyyun adawa kan batun hadin gwiwa da kuma wanda zai zama dan takara da za su marawa a baya jaridar Punch ta rawaito cewa jam'iyyar SDP da PRP sun tabbatar da cewa za su halarci taron yayin da PDP ta bayyana cewa ba ta da masaniya game da shi zamu karkare da jawabin wani malamin addinin musulunci kuma tsohon adimi ga wasu tsofaffin gwamnonin Kaduna ya shawarci yan siyasa yayin campaign Sheikh Halluru Maraya ya gargadi yan siyasar dake neman mukamai a zaben shekarar 2027 dake tunkara ya bayyana hakan ne a Kaduna a ranar Lahadi yayin da yake mayar da martani kan kiran da wasu yan siyasa ke yi na adawo da tallafin man fetur a cewar jaridar Punch Maraya ya buƙaci yan takarar shugaban kasa da sauran yan siyasa su kasance masu gaskiya ga yan Najeriya game da halin da tattalin arzikin kasar ke yake ciki Ya ce ya kamata shugabanni su bayyana wa al'umma abubuwan da gwamnati za ta iya cimmawa cikin yanayi na gaskiya maimakon yin alƙawuran da ba za su iya cika su ba. Malamin ya ce Najeriya ba za ta iya daukar nauyin dawo da tallafin man fetur ba tare da ƙara tsanantar matsalar tattalin arziki a ƙasar ba.
0: An gaida dan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Gudubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi
10: tuma da la mimicin shirin majimar da nake nan aka saurara da nan biyar su ta kamita ce sai da ku da shi da su kuma da Allah ya kamata a san karfe 9:30 na wato daren yau da misalin karfe 9 na daren yau za a ci ki da sabon shirin biyar su ci ake tsoraro kamar da cin

0: al'adarsa. Shirin Radio BRC Bauchi don tattauna tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwaye ne kan asalin kabila, yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makonni uku da suka gabata, an ji mu yadda muke tattaura tarihin bukukuwan sarauta, suna kaciya da mutuwa a kabilar Barawa, ‘yan asalin ƙaramar hukumar Das. A yau cikin shirin kashi na hudu, tare da kabilar Barawan, Alhaji Lawal Baraza zai fayyace mana sauran bukukuwa da kabilar su ke yi a lokutan baya.
1: Akwai ya dogara ga abin nan, misali kamar na wani suna da nasu, Baraza suna da nasu, mutanen Dur da sauran, Luxe da sauran suna da nasu. Kowanne sukan yi nasu, wani lokaci kamar wanda za su yi nasu sai na kusa da su su ce musu a je a hado a yi nishaɗi tare. To kamar na bara misali na Baraza, kamar yadda muke faɗi, akwai kowane shekara akan yi buki irin na dodanni, shekara-shekara akan yi buki na dodanni, wanda in lokacin ya zo duk wurare da za a yi tafi-tafi na giya, za a yi kunu, za a yi yanka da sauransu, musamman gidajen da aka san za a ziyarce su, kuma wanda suka yi gidan ma sukan ba da gayyata a zo gidansu. To mutum yana ganin abu ne na nuna nadara da wasu abubuwa. Yasa wato za ka kansa matsa, mutum zai ɗauki dawansa gaba ɗaya, da dauki dawa mai yawa ya giya a zo a wuni a yi tabubar. To dodunan sukan zo idan suka taso tun daga safe, za su yi ta zaga gida, duk inda yake akwai wannan giya ne, za su je su sha. Inda yake akwai kunu, masu shan kunu suna nan, akwai a ba da nama a ci abinci sosai. Za su wuni sai can kamar bayan la'asar. To akwai inda akan zo a hannu, idan aka zo aka hannu, akwai space a wurare na musamman suka zo suka hannu a cikin gari kusa da gidan sarki. Idan suka zo suka hannu, to za a yi ta jawabai. Yawanci za ka ji ana maganin neman a zauna lafiya, kar a yi fitina.
2: A tulluwancin lokaci
1: kwarai ina maganin a zauna lafiya. Matasa, ku kula da rayuwanku, don ku za ku kasance za ku karbi gurabenmu. A yi kokari mata, kar a samu cikas wajen haihuwa. Muna roƙon mata su samu haihuwa lafiya ba tare da wani cikas ba. Garinmu kuma ba mu son a samu wani fitina, wani rashin lafiya mai muni, ba mu son shi a wannan gari. To za a yi ta maganganu, a yi ta maganganu, wannan shi ne kuna wani magana shugabannin kenan. Bayan an gama wannan jawabi, kuma dodunan za su yi, za su fita a lokacin kamar yaki, za su fita su zo fada gidan sarki kenan. Yawwa, to idan suka zo kofar sarki sun yi ban kwana kenan, sai kowanne daban-daban su kama hanyoyinsu tun da yake kurmi daban-daban. Kowanne da yabi mutanensu su daga suna tafiya da su, shi kenan an gama da rana.
2: Dorin ma akwai shugabanni daban-daban kenan a
1: duniya. Akwai, ya akwai kowanne da sarkin safinsa, kowanne da shugabansa.
2: Ka yi maganan aihuwa, a da ana samun matsalan aihuwa kenan, kamar yadda misali yanzu aida akwai da
3: sanai da aka samu matsalan yake.
1: Yawwa, eh, maganan haihuwa da ta suke da yake, akwai magunguna gaskiya irin na da gargajiya, kuma su da akwai tsoffin mata wanda din haihuwa din turnike akan jemesu to akwai wanda yake yawanci zaka akwai irin saiwoyi da wasu magunguna da suka dama su ba mata su ga gaskiya da ba ka samu wani cika sosai a abin da ya shafi haihuwa ba
3: bisa jawabanka tarihi ya nuna cewa kabilar Barawa ta kasu a karamar hukumar da gurare da dama kamar a Polci kamar su Wandi da sauransu shin batun auren su wannan tsarin auratayya su iri ɗaya ne da na kowanne idan aka ce kai kana dan kabilar Barawa kamar yadda kai bayani shin da na Wandi da na Bara Baraza da wanda yake Polci duk wannan tsarin neman auren ka je ka gani din ka dauka ka tafi da ita sai ta wannan kwanaki ko akwai bambanci
1: wato babu bambanci sosai wanda na fada na cikin barazan amma kamar mutum yana son mata a wani to zai iya zuwa ya tafi don ba wai sai an tsaya an yi wasu abin da iyayen ba an samu fahimta da iyayen ba yawanci haka yake tafiya da su kamar ana ce auren zaga duk wuraren da lokacin shine ya fi kama wuri amma shi kamar wasu wuraren watakila gaskiya ba zan iya cewa watakila nasu zai zama iri ɗaya wanda bayan sati ga abin da za a yi da sauransu.
3: Na Barawa?
1: Na kamar na Wandi misali ka faɗa.
3: Na wasu wuraren. Ban ci Barawa ne a wanda ba?
1: Ai duka kamar da na faɗi wayan
3: na
1: wuraren.
3: Na'am to yanzu bayan kabilar Barawa a lokacin kukan yi auratayya tsakaninku da wata kabila ko ya lamari yake?
1: Ana yi. Ana yi, lantar yarin ya tana so ana yi.
2: To, amma idan ana yi yaya ake gudanar da wannan?
3: Saboda watakila wancan
1: ɗan kabila. Duk irin yadda ake din, mu da yawan san dai yadda ake din nan, lallai inda har ka ɗauka a nan wurin. Bayan satin nan sai ka je gidansu da abubuwan da ake so. To, abubuwan da ake bukatar ne watakila zai don samu bambanci wanda yake bani da cikakken bayanin cewa. Ka ɗauka daga wannan wurin ya yake gaskiya. Amma ana auratayya ta kankanin.
3: To, mene ne ya canja al'adar Barawa a da da yanzu muke wannan zamani? Me a cikin al'adar Barawa ya gushe?
1: Al'adar Barawa Musulunci ya shiga ciki. Duk wasu abubuwan da ta ake yi gaskiya ya gushe. Akalla dai kamar yadda na faɗa a wurarenmu har yanzu akwai waɗanda suke yin hidiman dotannin ba wai gaba ɗaya ya gushe ba kuma suna yin shekara-shekara ana yi har yanzu. Amma kuma maganar auratayya ko shi wanda ba musulmi ba ne in ya ɗauki mata tafi da ita za a kai shi gaban hukuma ya saci mata. To maganar zagan nan gaba ɗaya an kashe ta ba yanda za ka zo ka ɗauki mata ka tafi da ita ka share a halin yanzu. Inda na musulmin gashi yadda yake musulminci ta shiga ciki sosai amma akwai waɗannan wanda har yanzu suna yin irin waɗannan hidimomin. Amma sai dai yanzu hidiman zuwa kurmin nan babu shi wanda akan kai yara kai su. Maganan aje sai an yi lokacin wajen kaciya babu shi. Wasu ma yanzu ba wai suna musuluncin ba amma sun arina musuluncin suna bi. In aka zo sunan ma sukan dan jinkirta ko kwanaki uku hudu kafin su sa suna.
3: Me zai sa a gane cewa wannan ɗan ƙabilar Barawa ne ko da ba yana wannan ba a ce an haɗu da shi a wani guri daban kana ganin sa ka gane ɗan ƙabilar Barawa ne? Akwai wani alama a zuwanka?
1: Ba wani alama don saboda duk gaba ɗaya tunda ba wani ana zane wani na daban ba.

0: tun a lokacin ma da mun akwai wani yare da ya iya kutse a yaren Barawa?
1: To namun dai gaskiya akwai kutse da yawa a cikin Hausa wanda yake gaskiya ba zan iya tantance ce me abin nan ba, don yawancin wuraren abubuwan yaren da muke yi sai kaga Hausa ya shiga ciki. Amma da yake lokacin mu zama da iyaye sosai mutum ya tambaya ji menene abin ya kasance haka ba. Don gaskiya kamar tun lokacin da na shiga makarantar firamare 1961 zama dai da iyaye sai lokaci-lokaci, don da safe ka tafi makaranta ka dawo da muka gama shekara 7 na samu zuwa sakandare kuma a 1968 kaga sai barin gidan kuma sai ya ci gaba. Shi yasa wato wasu abubuwan da ya kamata in san su ba mu zauna sosai da iyayen tantance wasu ba. Amma abin da na sani kafin a ce barin gida da sauransu shi ne nake iya faɗin su.
0: Idan zan ce sannu da ƙoƙari da yaren Barawa, me zan ce?
1: Kaga na a kutsen akwai shi. Sannu ka ƙoƙari? Eh.
0: To, baba? Sannu ka ƙoƙari?
1: To, an valba.
0: To.
1: Naje an valba, naje na gode.
0: To, na gode.
1: An valba.
0: To.
1: An valba.
0: To, mun gode sosai, baba, mun gode. Allah ƙara lafiya, Allah ƙara tsawon kwana ko? Mun gode da ba mu wannan tarihi na mutum da adasa. Alhaji Ilawun Barasa, dattijan da ya ɗauki makonni 4 yana bayyana mana tarihin ƙabilar Barawa. Don haka muna godiya ta musamman da wannan gudumawa. Wannan ƙabila dai ita ce a garin Barasa na ƙaramar hukumar Das. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo maka wannan shiri. Don sanin asalin tarihin ƙabilu a rayuwa, ne jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke cewa mu nemi sanin asali don kyakkyawan tsari. Mu kasance a wani makon a tarihin wata ƙabilar da yardar Allah.
2: Tumadala an surari wato shirin nan na mutum da al'adarsa, sai kuma ita bala kan mafarnar jama'a da misalin ƙarfe 10 da rabi na dare za a ci doki da mamacin shirin biyar sito ake zuwa dukkan mitace sama da 6. Yanzu agogo muna cewa ƙarfe 9 da mutum 15 da mata da misalin ƙarfe 9 da rabi sai wato kan kuta sai shit.

0: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يلا ساكي داوا دمو ومنشي غبا دكراتو دموكي غبا تروا أولنا موتا متالك البركة أولنا جدا أولنا مصر لاتشي إذن بكم أنتوا جيا مني دوبون زنشي غميدا شأن متوى da yanda mala'ikun daukar rai sukan dauki ran wato kafirai waɗanda suka mutu suna shirka, to kuma har muka tabo yanda kuma wanda suka dace suka mutu da imani, to yanda mala'ikun sukan dauki rayukansu. Ubangiji madaukakin sarki ya faɗa mana ƙarshen karatunmu na jiya, abinda muka karanta Allah ya ce idan mala'iku sun zo daukar ran kafirai za su shimfiɗa hannayensu su ce wa kafiran ku fitar da rayukanku da kanku ku ba mu, kuma mala'ikun za su ce musu cewa yau wanda za a ɗauki ran kafiri kenan, za a yi muku sakamako da azaba na wulakanci dalili saboda girman kan da kuka yi a bayan ƙasa da kuma kafircewa ayoyin Allah. Sai Ubangiji ya ci gaba da cewa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, wannan ana zance ne abinda zai wakana a filin alkiyama. Idan kiyama ta tsaya Allah ya tara halittu, Ubangiji zai yi zance da halittun nan gaba ɗayansu. Mai zai ce musu? Zai ce musu cewa walaqad ji'tumuna furada, gashi kun zo mana ku kaɗan ku ɗaya ɗayan ku. In kiyama ta tsaya, mutum duk mukaminsa a duniya za ka ga mabocin mukami duk inda zai je yana tare da masu gadinsa, masu kula da kare lafiyansa, wani lokaci ma har da aminansa ko danginsa ko kuma matarsa misali. To duk wannan duk inda zai je da mutane a ɗiba yuu ana tafiya, da wannan duk a duniya ne. Idan ya mutu aka sashi a kabari, idan za a tashe shi filin kiyama shi kadai zai tashi, ba mai gadinsa, ba mai kula da shi, a'a. Ai, a filin kiyama kowa ta kansa yake yi. Allah madaukakin sarki ya ce al-akhillahu yawma idin ba'aduhum aduun illa al-muttaqun. Ubangiji yana cewa masoya abokan juna a duniya, a duniya ne za su yi ta wane best friend, wane friend, wane kaza, wane amini. In kiyama ta tsaya ba haka ba ne, za ka ga masoya a duniya kamar maƙiya ne a lahira. Ba wata soyayya da za su bayyana wa junansu a wancan a filin kiyama. In ka ga soyayya ta yi amfani filin kiyama, sai dai soyayya da tun a duniya an gina ta ne bisa tsoron Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, kaman yanda muka halicce ku tun farkon lokaci. Dama mutumin da ya zo duniya kan ai shi kadai ya zo, babu wanda da zai zo duniya ya samu abokin rakiya wanda ya rako shi zuwa duniya, sai dai in tagwai ne ya zamana wato abokan tagwai mata ta dauki ciki biyu ne ko uku to wannan kaga har riga an san dama ga abin da ya faru amma da duk wanda aka haife shi shi kadai ne dama aka haife shi ya taho duniya to saboda haka yanda ka zo kama khalaqnakum awwala mara yanda muka halice ku farko daya daya muka halice ku to haka za ku je filin kiyama wala kaci tumuna furada kama khalaqnakum awwala mara yanda muka halice ku tun farkon lokaci Allah madaukakin sarki yake cewa wa taraftum ma khawalnakum kun bar abinda duk muka ba ku ma khawalnakum ai ma a atainaku Allah zai ce duk abinda kuka bai kuka tara a duniya abinda muka ba ku na dukiya kun bar shi a can baya a duniya dama kamar yadda je nake fada rayuwar duniya daban rayuwar kuma gaba da duniya daban akwai gada gadan wato kana haura gadan can in ka mutu kenan to ka shiga wancan rayuwa wanda rayuwa ne na ruhi ba rayuwa na ruhi da ciki ba nan ne rayuwa ruhi da ciki amma rayuwa bayan mutun ya mutu na ruhi ne kawai to shikenan duk abin da ka tara kuwa to zaka bar shi a nan duniya kun filin kiyama zaka tashi kai kadai kuma Allah zai ce duk abin da kuka tara kuke ga zai tsare ku ye zama kuka canga ya hana muku azaba kuma kun yi kafirci da kun fashi a bayan bayan ku tun a duniya wa taraftum ma khawalnakum kun bar abinda kuka ba ku wara abuhurikum a can bayan bayan al'umma mu ji tsoron Allah gaba ɗayan mu za mu tashi gaban Allah ya yi mana hisabi akan ayyukan mu kuma kun ji Allah ya faɗa mana za a tashe mu wato daya dayan mu yanda aka halice mu daya daya kowa shi kadai aka halice shi dan haka in yi mutu za a tashi shi shi kadai wanda kake ga gatan kai ba abin da zai iya maka ba za baka ganshi kai kadai aka halice ka kai kadai za a tashe ka daga kai sai kikkiawan aikin da ka gudanar a rayuwarka na duniya Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda an rawaito hadisi daga wajensa yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wa'azi wa sahabbai yace wa sahabbai ku dinnan za a tashi ku a filin kiyama a tashi ku babu tufa a cikin ku babu takalma a kafafuwanku sannan hatta gaban ku da kuke fitsari da shi kuma za ku kace babu nama ma ya ya zubo ya rufe kaciyar da aka taba yi muku da haka za a tashi tsirara a filin kiyama sai na Aisha tace wa annabi tace ya rasulullah kuma idan tashi tsiraran nan a filin kiyama ba ta kalma babu sutura kowa tsirara kuma ana kallon juna ana fiskantar juna sai manzo Allah ya ce Aisha ki ce wannan tunani ai firgita firgici tsoro tsorata na wannan rana ai ba taka kalli wani balle ba ka kalli al'aurarsa kake ba abun tsoron ya wuce tunaninki aka nan ga Aisha dan kin tashi tsirara wani ya tashi tsirara wancan ya tashi tsirara ba za ma ka lura da tsirara ba kamar san tsirara yake ko kuma tsirara kake ba saboda tsoro duniya kowa tsirara zai tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Ibrahim ne kawai zai tashi za ka shi da sutura a cikin sa to kuma nabi wanda zai tashi da sutura manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi da sutura zai tashi annabi Ibrahim da sutura zai tashi wa taraktum ma khawalnakum wara'a duhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka kun san anan duniya kafirai suna bautan gumaka suna cewa gumaka dinnan za su cece su za su kawo musu dauki in an tsaya a filin alkiyama to idan kiyamar ta tsaya sai su nemi waɗannan gumakan sai su rasa ba za ma su gansu ba sai Allah ya ce to ba mu ga abin da kuke riyawa a zaman duniya cewa su dinnan dodanni ababen tarayya na ne wanda za su taimaka muku za su tsaya muku su hana muku azaba in kuna kafirai to ina gumakan ina dodannin ba gansu ba laqad taqatta'a bainakum dangantaka da take tsakanin ku ta yanki tun a duniya dama a duniya ne kuke da dangantaka ku ka kire mushrikai da ababen da kuke hadawa Allah shirka da su duk abin da mushriki yake shi yake bauta yake yi wa Allah shirka da wannan abu imma abun wato ya sassake shi da ice ko da dutse kai kowane irin abun bauta ne to a duniya ne idan kiyama ta tsaya kai kana tunanin zai taimake ka ko kai mushi diki to sai ka neme shi ka rasa wannan dangantaka da take tsakaninku da qattaqaba bainakum a ta riga ta yanke ba za ka ganshi ba ba daga wanda ya mutu da shirka sai ya zamo yana cikin bone wa dalla ankum ma kuntum tad'umun ababan da kuke riyawa kuke cewa su dinnan sun cancanci bauta hasali ma za su cece ku a filin kiyama wa dalla ankum sai su zamo sun bace muku ba za ku gansu ba domin wani lokacin an tambayi kafirai mushrikai dalilin bautansu ga gumaka wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allahi sukan ce wai gumaka dalilin bautan da suke yi wa gumaka wai ai gumakan za su cece su a wurin Allah ashe ko mushrikai musamman dai kawai mushrikan Makka sun san fa akwai Allah ko ba za su bauta Allah bane saboda tsageranci da kangaranci sun sani wala insa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah fa anna tufakun alquran ya sauke yana cewa inda zaka tambaye mushrikai a zamanin annabi kafirin quraish ba ku bautan Allah kuna bautan gumaka to wane ne ya halicci samai da ƙasa za su ce maka Allah to bisa ba za ku bauta wanda ya halicci samai ya halicci ƙasa ya halicci ku yake zubar da ruwa wala insa ta umar khalaqa samawati wala da anzala minas samai ma'an da za a tambaye su waye sama yayi ƙasa yake zubar da ruwa daga sama yake fitar da tsire-tsire daga ƙasa amsar dai da za su bayar za su ce Allah shine yayi samai yayi ƙasa shi yake zubar da ruwa shi yake fitar da tsire-tsire dudanni ba su iya komai ba su suka yi sama ba ba su suka yi ƙasa ba in an ce dudanni yana nufin gumaka sannan ba su suke zubar da ruwa ba to sai Allah yake cewa to dan me yasa ba za ku bauta wa Allah nan da yayi sama da ƙasa yake zubar da ruwa yake tsirar da tsire-tsire ba ta ina ake juyatar da hankulanku dan haka Allah yake cewa wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum wama nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wannan zumunci soyayya tarayya dangantaka abota da yake tsakanin ku ya riga ya kare ya yanke babu wani amfanin sa to gashi da amfani ko alayira ba wadallahu kun ma kuntum tadu hasali ba ababan da kuke riyawa za su taimake ku sai su fata ba za ku gansu ba malamai suna mana nasiha kullum da irin wayannan ayoyi suna cewa ayoyin suna zaburar da mu ne yayya wa Allah tsantsanta tauhidin Allah mu tsaya bisa wato kadaita Allah da yi masa bauta da tsayawa bisa dokokin Allah ɗan uwa wannan rayuwa in kun lura ruɗi ne kawai gaba ɗaya ita rayuwar gaba ɗayan ta ruɗi duniya ruɗi take yi kowane abu da cikin ta baya ɗorewa babu tabbaci game da shi kuma jin daɗin ta ba dawama ake da shi ba idan Allah ya hore ma jin daɗin to tsanani shekara 40 shine zaka ji daɗin domin ba zaka ji daɗin ba ka more daɗin sai ka kai shekara 18 to idan ka kai 18 ka dauki 40 ka ƙara akan 18 kana da shekara nawa 58 to gaskiya ma tun daga shekara 45 daga nan abubuwan rayuwa za su fara canza maka domin tun a lokacin zaka ga lafiyarka ba kamar yadda da kake da can ba da sai kai shekara guda ko paracetamol baka sha ba amma muddin ka shekara 40 kai doshi 45 yayi sama to zaka ji yau ciwon kai gobe ciwon jiki haka dai zaka ga abubuwa da yawa suna ta saukowa saboda dama Allah ya ce idan ya baka shekaru haka to kuma zai dinga na ƙasa da yana tauye karfin ka ya dinga ragewa wa man nu'ammiruhu nankusu ko nunakisu bil khalqi in ya baka shekaru ya raya ka wanda da tun farko da ka taso kana yaro matashi kana ta haɓaka kana ta girma ƙasusuwa suna cika fata na dagowa to kuma da ka gama cikin girman ka sai ne sai raguwa da ka irin wannan yanzu ba wani faruwa da zamu to raguwa muke tai kullum ganin mu idan mu ya ragu kullum cin abincin mu ya ragu kullum karfin jikin mu ya ragu kullum lafiyar da muka san da muna da ita tai ta raguwa da sai kaga in zaka tashi kana zaune sai kai har tsalle zaka yi cikin ka ka tashi amma yanzu sai ka sa hannu kana da dadabe idan ka tashi kana bacci da sai ga wuf ka tashi abunka amma yanzu in ka tashi sai ma ka zauna ka dan huta in ka taso daga kwanciya sai ka zauna sannan sai ka yi kokarin tsaya ka kafafuwanka sai kuma ka je ka yi abin da zaka yi na ibadar ka to haka abin ke kuma haka zai ta karewa yayi ta karewa har mutum ya kai karshe kaga ya koma kaman da lokacin da aka fara halittar sa yanda Allah yake da bayinsa gaba daya da zarar an haifi yaro jariri ubangiji sai ta kara shi zai ta kara shi ba zai daina kara shi ba har sai ya kai matuƙa wajen kari ma'ana sai ya gama cikin halittar sa dan jaririn nan dan kankanin nan wanda bai wuce da aka sa shi cikin hula ba wata kila to sai ya waye gari shi ne gamjejen katan nan wanda sai ka ga in ya zauna kan kujera in ba shi da dubiyar kujera ba kila sai ya kakkarya ta musamman irin kujerun roban nan wannan dan jaririn nan dai fa wannan kujera ba zai dauka sa ba sai dai kujeran da aka yi masa shiri na musamman to wannan da ka gan shi gamjejen nan a dai zamana in zai zauna sai an yi shiri din nan a nan inda zai zauna to gaba da lokaci can Allah zai ta rage shi zai ta rage shi sai ya koma kaman yanda yake da dan jaririn nan kuma duka a yanayin nasa da yanayin hankalinsa da yanayin halittarsa shi yasa duk mutumin da ya tsufa sai kaga ya motsi ya dawo dan kankan sai kaga wani lokaci gaba na iya ma daukar mutum a yi masa wanka kaman bai matarsa sai ce masa wanka ta dan ciccibe shi kaman wani jariri to wanda yana nuni akan cewa duniya ba ta da tabbaci to idan mutum yana so ya more shine idan Allah ya baka wato nutsuwa da hankali kai amfani da daman karfi na kuruciya da lokacin cikin halitta kafin a fara tauyewa din nan kai ta ibada ka tashi kai nafilfili cikin dare kai azumunka saboda lafiyar da Allah ya baka kai amfani da karfin jikin da ya baka wajen biyayya wa Allah wajen bauta wa Allah wajen tanadi saboda akwai lokacin da kake so kai ibada din baka iya ba to amma kun san shi Allah madaukakin sarki da yake Allah ma abocin karamci ne shi ubangiji yanda tsarin sa yake idan kana matashi kana da karfi kana abubuwa da yawa na ibada yana baka lada yana baka lada kana azumi to sai kake wani lokaci kuma karfi ya kare gabuwa sun yi rauni azumi ba zai yiwu ba baki yana son ya dinga dan abu mai dadi shekaru sun tafi to Allah ta'ala da yake ma'abucin karamci inda yake baka lada da kake da karfi a jikinka kake ibada din nan to koda tsufa ya same ka ba za ka iya ibada ba sai ci gaba da baka lada baka yi ba sai ya sa a rubuta kai domin Allah ya sani inda kana da irin lafiyar da kake da ita lokacin kuruci ai da kai yanzu ma yanayi ne ya same ka karfin ne ya kare da haka sai ya zama na shishanin Allah ba kaman ma'aikacin gwamnati wane da ake biyan sa albashi idan ya tsufa shekaru ritayansa suka yi ba sai a daina ba shi albashi sai dai abinda aka ɗauka cikin albashinsa aka yi ta tarawa aka yi ta tarawa a biya shi pensionsa da gratuity ɗinsa shi kenan an sallame shi to shi Allah albashin nan da zai yi ta baka tun kana masa aiki kana ta yi to ko ka tsufa ba zai maka ritaya ya hana ka wannan albashi ba ina nufin lada shi Allah ba lokacin da zai hana ka wannan ladan in dai dama kana da himma wajen yin ibada to shi yasa tun daga yanzu kowannen mun nan jama'a mu kokarta mu dage mu ta ibada to koda yanayi ya same mu ba za mu iya ba saboda rashin lafiya ko saboda rashin karfin jiki tsufa to sai Allah ya sa ai ta ba mu lada kaman lokacin da muke da karfi muke yin ibada din sannan kuma kullum malamai suna yi mana nasiha cewa wannan duniya da ita ake neman lahira dan haka karka yi wasa da duniyanka karka yi wasa da rayuwanka ka dage kai amfani da raya ka da Allah ya yi a duniya wajen bauta sosai domin ka dace a ranar gobe kiyama ka dace a wajen Allah madaukakin sarki hususan jama'a kun ga wallahi zamani ya canza rayuwa ta zama wani din amma dai ku sani yanayin da kuke ganin nan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ya ce dan haka sai ya faru yanzu kun ga lalacewa wannan da muke ciki na zamani ko annabi ya bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai wata rana wa'azi yace duniyar nan da kuke gani karshen zamani to duniya za ta canza wani abu zai faru annabi yake cewa lokaci zai yi kusa zamani zai yi kusa nesa za ta zo kusa annabi ya gaya sahabbansa inda da za a yi tafiya annan dai ana yi sai Allah ya kawo sanadi sai nesan ta koma kusa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam balle yanzu kan ma duniya ta zama gaba ɗaya kamar ana wani saboda canjin da aka ya zama kamar wani global village aji wato gaba ɗaya duniya an ka dauke ta ma kan duniya kamar a kauye ɗaya ake kawai a waje ɗaya yanzu abin da ake a nan yanzu sai a iya gani a America komai ya zo kusa komai ya zo kusa da in an faɗi cewa nesa za ta zo kusa to kila mutanen da da suke da shakku sai su ta mamaki Allah ya saka wa shi kai rubuci da dai wata na bana manta na je na buga wani misali yace wani lokaci wani malami ya je wajen wani sarki yana masa wa'azi yace masa ran sarki ya dade ai za a yi wani lokaci nan gaba kana nan ɗakin sarki zaka iya yin magana da ɗakin bayinka tsakanin ɗakin sarkin kuma da inda bayin suke da kan nisa kaɗan ma'ana ba kusa bane sai an yi tafiya kaɗan haka ko tafiyar minti biyu ko biyar sai sarkin yana jin malami da malamin ya tafi sai sarkin ya ce kai wannan malami da kaje aiki ka ji wai daga nan za a iya magana wata rana da ɗakunan bayi da suke cin wajen dawakai shine sai sarkin ya ce wa wani bafajinsa ya ce ina so ba ma can ɗakin da shi malamin nan ya faɗa ba da Allah shiga wancan ɗaki ka je ka kulle kanka ta magana sai ba wannan bafaji sai shiga ɗakin ya yi ta magana ya yi ta magana sai ya fito sai sarki ya ce kai maganan kuwa ya ce na yi sai ya ce kuma ka ga ba mu ji ba can kawai ka je ka kulle kanka kai magana ba mu ji ba fa ka ga wani malami ya zo ya gaya mana wai nan gaba an ce mutumin daga nan inda muke wanda yake ɗakuna can wajen da wakan yi magana za a ji yanayin ne bai zo ba a lokacin lokaci ne bai yi ba amma da lokaci ya zo mu ba shi labari yanzu daga nan masallaci sai ka kira matarka tana bacci ka yi magana da ita kuma ita ce har ma an ci gaba yanzu kana ma kallon ta tana kallon ka video call to jama'a annabi ya bada duk wannan labarai ya ce karshen duniya karshen zamani zamani zai yi kusa kusa sannan kuma manzon Allah ya ce a lokacin ilimi zai yi karanci lokacin da zamani yayi kusa ilimi zai yi karanci kun ga yanzu ilimi yayi karanci domin yawanci mafiya yawan waɗanda kuke ganin su suna naɗa kansu malamai kowa ya ɗauki malanta ba su da dukka wajen ilimi hasali da su ce ɗalibai ƙanana wajen ilimi ba amma saboda kaman wato institution na malanta yanzu ya zama babu control ne kowa sai ce shi malami ne ai faɗi abin da yake so za ba wanda zai ba wanda zai tanka masa in ka matsa masa sai ce shi dan kaza ne ko ya ce shi dan ɗariƙa kaza ne ko ku ce shi dan ƙungiya kaza ne in kuma ka ce za ka taɓa shi sai a ce ha to ai bambancin wannan ƙungiyanci ko ɗariƙanci ne da haka ilimi zai yi ƙaranta har ma akwai hadisi a kan yake cewa kafin tashin kiyama Allah zai ɗauke ilimi sai wani sahabi ya tambaye shi ya rasulullahi Allah ya ɗauke ilimi mutum zai yi ilimin sai wa ya waye kai to ya kiyaman ta ne ko ku kaman ma bai yi ba sai a kan ya ce ba haka ba ne Allah zai jarrabi al'umma da ɗauke malamai a cikinsu malamin da ya mutu sai ka ga magajinsa bayi da ɗaya bisa goma na ilimin da malamin yake da shi da haka sai ya zamana Allah ya ta kwashe malamai masu ilimi ya ta ɗaukewa waɗanda suke hawa kujerunsu su ku ba su da ilimi ko ɗaya bisa goma na iyayensu kuma su hau in sun hau a jarrabe su da girman kai su ba su je su yi karatu suna ga su kalibobi ne su manya-manyan malamai ne su ma su suna ga darajar iyayensu su ma a kai suke dan haka har a zo karshe suna kan kujeran malanta din nan a tambaye su fatawa na ilimi su ba su yi karatun ba sani ba ko su ba sa ba za su yi kisce ba sani ba karshe sai su ba da fatawa bisa jahilci su sun bata kuma su batar da mutane yana daga cikin alaman sa'an kiyama kaman kusantowar waje da kuma karanta ilimi zai yi kaɗan annabi ya faɗi abu na uku ya ce wata zaharun fitan manzo Allah yake cewa fitintinu za su yawaita za a yawaita samun fitintinu na tabbata duk wanda yake ji na zai yarda da ni ba matan baba lalle irin wato abinda annabi ya faɗa zamanin da ya ce zai zo din nan kai da wuya ba irin zamanin mu ba ce domin yanzu kaga dai lokacin da fitintinu suka yi yawa irin zamanin nan namu da wuya sai dai a ce Allah ya tsare Allah ya sauke Allah ya kaso domin kullum in kana bibiyan rediyoyi mun ma saba yanzu dan kaji an ce an sace mutane kaza ko dalibai kaza da ne in an faɗa sai ka ce wani abun yana buga maka kwakwalwa amma yanzu abun ya bi jikin mu ko ka ji an kashe mutum kaza ko rikici ya tashi a gari kaza an tsinci gawawaki kaza ko you know kullun dai abin kenan wannan duka alama ne na san alkiyama fa ta zo ba wallahi mu ji tsoron Allah alkiyama in za ta zo fa ba notice za a bayar a ce a shirya ba a za ku wayi gari ne kawai sai ka ga kiyama ko an wayi gari a filin kiyama dan haka fitina za ta yawaita in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayulqa shuhu sannan za a sa kwadayi a cikin zukatan mutane da wuya kaga lokacin da kwadayi ya yawaita irin zamanin kamar irin zamanin nan nawa yanzu mutane da yawa ba wanda yake tunanin yayi noma ya sha wahala ya samu abinci ya sayar ya samu kuɗi a kowa yana son easy money kuɗi mai sauki saboda mai an sa kwadayi a cikin zukatan da yawa daga cikin mutane Allah ya sa mu dashi Allah ya mana jan gora Allah ya kiyaye mana lafiyar mu da mutuncin mu Allah ya gyara mana kasar mu Allah ya jikan malaman mu waɗanda suka riga gidan gaskiya Allah ya saka wa iyayen mu da alkhairi Allah ya shiri iyayen mu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu ka kaudaka cikin a kasar mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu wa sallama wa barika ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi hatta qadrihi ya rabbal alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: so masha Allah wato an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin sheik wato bajoga kamar da aka faɗa sheik dan tahidai usman bo saboda fatan za mana abuwa idan kasance tare da mu ana alamis da misalin karfe 10 na dare za a kawo muku wannan sabon shirin fatan za ci gaba da kasancewa tare da ku a cikin lokaci karfe 10 da kusan minti 1

0: asai maganin basir kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyewar lakar jiki zazzabi mai tafi kwakwalwa gagar maganin asibiti da saddabar likita
1: kai mal wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: wallahi kuwa ai nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwab kafin su ba da magani amma kai kawai ka dauki sai sake ka rika durawa mutane anya
0: malam ka ga mu nan muna ba da maganin komai ba sai kun ji asibiti ba maganin asibiti ko tsada nan ko akwai araha wanda yace in kun ji asibitin ma kukan dawo gare mu nan ba akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka ina so ka sani su fa likitoci a asibiti sune suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya asibiti
0: guda sai magunguna barkatai da samun tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi da Sani Muhammad Dabbata.

0: masana'a ku nemi ilimi da addini. Ku tana rayuwa ba ta dawowa da zaran an rasa ta.
1: Dan uwa, kar ka bari koyar ta zama kabarin ka a duniya.
0: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta ku daɗi idan ba tare da ita ba. Wannan sakon faɗakarwa ne daga mesaje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC.

0: Nagode Haruna. Sakwannin masu sauraro na shirin a daina shan kwaya. Yadda zamu yaye karnafin shirin da mai sakon mu na farko a wannan mako. Yadda sakon ke cewa salam. Muna godiya da yadda kuke ilmantar da mu a cikin wannan shiri. Yadda sakon ya fito daga hannun Maman Rafi dake bayan Naitan nan cikin garin Bauchi. Mai sakon mu na biyu kuwa cikin wannan shirin cewa yake muna jin dadin shirin a daina shan kwaya. Allah ya kara basira sako daga bukata Ishaku unguwar Salama dake bayan Inkil. Wannan ne sakon ku cewa yake salam. Barkanmu da warhaka. Lalle wannan shiri yana da matukar muhimmanci. Mafi akasarin laifuffuka sai sun sha kwaya suke aikata shi. Wannan sakon ba suna. Mai sako na gaba ku cewa yake muna fatan Allah ya kare mu daga shaye-shaye. Sako daga dan amar din wakilin gonan hakimin Kangeri. Mai sakon mu na gaba ku cewa yake salam. Barka da warhaka. Shirin a daina shan kwaya. A gaskiya muna jin dadin kasancewa tare da ku. Ku ci gaba da ba mu kwarin gwiwa. Muna godiya. Sako da MK Zakka Squad. Ku ci gaba da kasancewa tare da shirin a daina shan kwaya na gidan Radio Bauchi PRC. Kuma za ku iya samun mu a kan lambar wayar mu kamar haka: 0808888089.
1: A gashe ka a garin Muhammad Muhammad. Duk da faɗi tashi da hukumomi da kungiyoyi ke yi na gurin rage wannan mummunan ɗabi'a a tsakanin al'umma, hakan ba zai samu nasara ba. Dole sai shugabannin al'umma wanda suka tara sarakun gargajiya da na addini da na siyasa domin tsiratar da al'ummar gobe. Irin wannan dalilin ne ya sa wani dattijo ya yi adabo da shan sigari ta dalilin abokan yarintarsa. Dattijo mai suna Baban Isa ya ce wannan nasara daga abokansa ne, inda suka nuna farin cikin su na daina shan taba. Don nuna farin cikin daina shan sigarin abokin nasu, sun hada masa walima na musamman.
2: Mun zo mu taya dan uwanmu murna cewa Allah ya kawo wa'adinsa na barin shan sigari da duk wani abin kayan shaye-shaye da yake a baya. Allah Ubangiji ya kawo iyakarsa, shi ne Baba Isa.
1: Me ya jawo hankalinku kan yadda kuka ɗauki hankalinsa wajen ba shawara garin an ya daina shan taba ko sigari?
2: Ya jawo hankalinmu a nan shi ne domin hukumomi ko in ce da gwamnati suna ta ba da shawarwarin cewa abubuwa kamar na tsaro, kamar na lalacewar tarbiyya da sauransu ba aiki ne na hukumomi kaɗai ba. So al'umma ma a community suna iya shiga ciki. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu sha'awa da mu yi wannan aiki. Mu ma mu ga ta ina ne za mu taimaki gwamnati kuma da al'umma da community namu. So shi ne sai muka ga to wannan mutumin bari mu fara da shi mana a matsayinsa na dattijo, kuma ya ɗauki shekaru yana wannan harka. Shi ne sai muka ga cewa to yana da kyau mu ja hankalinsa.

0: akan cewa yanzu fa ya girma yana da ƴaƴa har da jikoki kuma har yanzu yana cikin wannan harka to idan ƴaƴansa da jikokinsa suka tashi suka same shi a cikin wannan harkan kaga bai yi ba
1: ka shekara nawa ka fara shan sigari
2: eh ba sigari ina da shekara 35 ka fara shan
1: kuma daga bisani me ya jawo hankalinka
2: inda ya rayu na muna cikin ciwo lokacin da muna yara taga muna ciwo irin sha'awa ce to manyanmu za su aike ni a ka kalbo min kaza ka zo min kaza to ni ma sai na ga yaya na yana sha sai ni ma na shiga sha shi ne dai Allah ya zai kawo dalili abokanai na suka ce a daina shi ne na zo na fito ba damuwa
1: dakcijo baba isa kenan wanda ya yi adabu da shan sigari

0: Daga bisani sun yi addu'a kan bata gari masu safaran kayan maye.
1: Shaye-shaye da kayayyakinsa da masu shigo da shi da masu sarrafa shi, Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ka tona asirinsu, ka ba hukumomi sa'ar cewa kama su su hukunta su, su hana matasa mu shaye-shaye. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi wa alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Shirin addini shan kwaya ake sauraro daga nan BRC 2 FM. Tunda batun ake nasgari, bari mu hada ku da wakilin shirin Maryam Abubakar, inda ta yi mana dubi kan wannan matsala na shan sigari.

0: Shin menene sigari? Sigari wani abu ne da ake yin sa da taba, tabakko da wasu sinadarai. Sannan a kunna shi a shaki hayakin sa. Yana dauke da wani sinadarai mai suna nicotine wanda a kansa mutum yakan kamu da dogaro da sigari.
1: Sigari wani abu ne da ya zama ruwan dare gaba ɗaya. Kuma wannan abu da ake ganin shi idan sun kai shi ga shi komai ba. Akwai kala-kala, akwai wanda hannun ya fi nauyi. Ya fi brown, akwai wanda fari ne gaba, kala dai kala sigari dai gashi ne, shi yasa na ɗauko shi. Sigari yana containing chemical 700, ma'ana abubuwan da za su iya cutar da jiki, mugayen abubuwa 700 sigari yana containing. A cikin waɗannan 700 ɗin 70 suna sa daji, ma'ana kansa ke. Wannan sigari da ya zama wannan ruwan dare. Me ne sigari, me a cikin sigari, me ke contains, me sigari contains of. Akwai abin da ake kira na farko nicotine. Sigari ne yana containing one nicotine. Nicotine ne abin da ke cikin sigari. Ba shi ne kun ga abubuwa kala-kala. To ɗaya daga cikin abubuwan da ke cikin sigari ne shine nicotine. Nicotine shine abin da yanzu in ka sha zaka koma an jima kai. Kamar yanzu in na sha ruwa, in na fita na je na yi zirga-zirga na dawo. Cikina zai nima kuma to nicotine da yake cikin sigarin nan shi ne yake sa an jima ka je ka yi. Addictive abin da yake cikin wannan sigari ke. Na biyu abin da yake cikin sigarin nan shi ne tar. Akwai abin da ake kira tar, that's T-A-R. Shi wannan tar ɗin yana zuwa ya je samu huhu, ma'ana ƙoda, abin da yake cikin huhunmu, abin jikin huhunmu, ya yi shi ya zama brown color, ya lulluɓe shi da huhu da hanyar fitan iskanmu. Ya zama brown color sai ya sa maka change a taste da smell, ma'ana yanayin da kake numfashin abubuwa, yanda kake shin suna abubuwa daban-daban mutane. A wanda ya daɗe yana shan sigari ko wanda ya fara yana iya samun kowa waye. Eh, yanda kake nan, yanda the way you smell things, yanda kake shin suna abu daban, yanda kake cin abu zaka ji taste din shi daban. Yana faruwa a duk mutanen da suke yawan shan sigari. Wannan taɗin ne yake kusa. Na uku abin da sigari yake containing shi ne carbon monoxide. In salansan mota ya lalace akwai wani irin bakin hayaƙi da yake fita a ciki. To sigari yana da wannan component. Carbon monoxide shi ne poisonous gas ne, ma'ana hayaƙi ne mai mugun illa da yake hana shiga da fitan iska. Ko yake zuwa ya tattoshe wurin shigan iska da wurin fitan iska. Sai ka ga mutane sun fara samun damuwar numfashi. Na huɗu formaldehyde. Na huɗu wannan formaldehyde ɗin da sigari yake containing. Shi ne abin da ake preserving gawaki kar su lalace. Musamman da ake using a practical a medicine. Gawaki da ake amfani da su da za a amfani da jikinsu, ɓangaren jikinsu ana sa musu saboda su kar su lalace. Kuma ana kawai formaldehyde ana iya kiran shi carcinogen. To wannan abin yana ana sa mashi a cikin sigari.
0: Me yake sa a sha sigari? Wasu daga cikin dalilan da ke sa mutane fara shan sigari sun haɗa da kwaikwayon abokai ko wasu mutane, sha'awar gwadawa saboda son sani, matsin lamba daga abokai, damuwa da neman rage stress. Ko da yake sigari ba maganin damuwa ba ne, tallace-tallace da tasirin kafofin sada zumunta, dogaro da nicotine wanda ke sa mai shan sigari ya rika sha'awar ƙara sha.
1: Na farkon dalili da mutane suke shan sigari shi ne yayu abu ne ya samu mutum. Na farko damuwa. Ai an mishi mutuwa, a wani abu ya same shi, kowa da kanin da ke coping mechanism da experience da shi. To wani daga ya ji ya ɗan sha yau saboda ya manta da damuwa sai zan yi shi ciki. A da kuma akwai lokacin da wannan sigarin ya zama sophistication ne, style ne, ma'ana trend ne, sai kin kai wani da wacce ke shan sigari. To lokacin za ka ga kakanninmu suna sha, iyayenmu wanda suka manyanta su ma suna sha. To lokacin su style ne wannan sha sigari. In ka kai mace ko kika kai mace shi ne za ki sha sigari, kin kai namiji. Na uku shi ne peer pressure. Kuma akwai wani abin da mutane suke zata, eh yau ka bi Abdul kun je kun sha, ko ya je ya sha, ko ka ce kai kawai a ni ba na sha, ko ina tare da su ne muna hira. Akwai abin da muke kira passive smokers, ma'ana kana tare da su, kana numfashi, kana suna shaƙan, suna huro maka numfashin, kai ma kana shaƙan. So gaba-gaba in ba a yi dace ba, kai ma za ka iya samun cututtukan da masu shan sigari suke samu. Na uku peer pressure, maybe ka je wani wuri su ma suna sha, kai ma ka ce bari ka ɗan taɓa. ni ba ni kawai ni busa uku ko busa biyu to in kai busa biyu daga busa biyun kai ma gobe ni ko ci sai saka koma ka je ka dada sha daga nan kai ma kullun sai ka sha biyu ko uku ko kera nan kudu me yake samu tani shi ku ba iyaye siblings ɗan uwa sigari na bin ku a genetics so in kana shan sigari yanzu dai is more likely cewa ƴaƴanka su ma su sha sabida akwai yanda yake bin jini genetics kuma banda haka ma maybe yaro ya zo ya girma zai zo ya ga mahaifin shi yana sha psychological pain shi ma sai ga abu mai kyau zai ga ba wanda sai ga ya mishi shi ma sai su yi sha haka yake bin gaba ɗaya dangi da jini genetics ba na so muku dogon history about genetics amma most likely wanda yake sha akwai ƴaƴan da su ma za su bi ko uwa da take ga akwai ƴaƴan ki da za su bi su ma su sha sigari me na biya da yake sa shan sigari why social media kasashe da suka bude ido to akwai wasu kasashe da suna sa wannan abubuwan su tobacco su menene nicotine duka a cikin abubuwan da suke ci fruit ne ice cream ne a matsayin flavor to wanne ya zama gai ya zama trend ba wanda zai ce miki ya ce maka eh cewa gashi nan ne but sigari ba ni matsala bane ba wanda zai gaya maka to shi kenan in kaga haka in kaga haka to zaka gani cewa sun yadda shi kamar normal abu ne a cikin abin daɗi ake sawa fruit wane wane wane zan tattauna illan wannan sigari da kake siya da kuɗinka illan cututtukan da sigari yake sawa wannan da kuɗinka kake siya kuma sigari kafin ya maka kafin ya ɗauke ka sai ya maka butsu butsu shi sai ya baka yake ka zai baka zai baka zai baka yanzu gaba zai zo ya ce mu dinga kula da abin da muke ci
0: Wace illa shan sigari yake yi ga lafiyar dan adam? Shan sigari na iya jawo cutar kansa, musamman kansar huhu, ƙara haɗarin ciwon zuciya da bugun jini, jawo cututtukan huhu da wahalar da numfashi, rage ƙarfin jiki da ingancin rayuwa, lalata haƙora da dasashi, sa mutum ya kamu da dogaro da nicotine, haifar da matsaloli ga mata masu juna biyu da jarirai. Haka kuma hayaƙin sigari na iya cutar da mutanen da ke kusa da mai shan sigari. A taƙaice dai, sigari baya da wani amfani ga lafiyar ɗan adam. Yana iya jawo cututtuka masu tsanani kuma ya rage tsawon rayuwa. Ƙarshen rahoton kenan. Maryam Abubakar, BRC Bauchi.
2: A gaishe ki Maryam Abubakar. Abinda lokaci ya bamu damar kamo kenan cikin wannan shiri na a daina shan ƙwaya. A madadin sake shirye-shirye na gidan rediyon mallakar jiha sai mai kula da shirin Rabi Iyasu sunana Muhammad Haruna jagoran shirin nake cewa assalamu alaikum

0: TerraCube or Rapjoy. Unleash taste.
1: Thank you.

0: Madalla, sannu da sake saduwa cikin shirin na mazanjiya. A yau za mu bude sabon babi ne na tarihin wani gwarzon, wanda aka jima ana jin sunansa kuma ya bayar da gudunmawa mai yawa domin gina al'umma. Wannan kuwa ba wani bane sai marigayi Bardan Kudun Katagu, Alhaji Yerima Aliyu Giyade a jihar Giyade. An haifi marigayi Bardan Kudun Katagu ne, Alhaji Yerima Aliyu Giyade, a garin Isawa da ke karamar hukumar Giyade, ranar 20 ga watan 4 na shekarar 1946. Ya shiga karamar makarantar firamare a wancan lokaci a garin Giyade a shekarar 1955 zuwa shekarar 1958. Bayan nan ne sai ya shige babban makarantar firamare ta elementary a garin Azare a shekarar 1959 zuwa shekarar 1961. Daga nan ne sai ya shige zuwa Provincial School da ke garin Bauchi shekarar 1962 zuwa shekarar 1966. Alhaji Yerima Aliyu Giyade, marigayi Bardan Kudun Katagu, ya shiga makarantar horas da ma'aikatan aikin jirgin ƙasa na railway a watan 1 na shekarar 1967 zuwa ƙarshen shekarar 1967. Alhaji Yerima Aliyu Giyade, kafin ya rasu, ya halarci kwalejin Turok da ke ƙasar Ingila a shekarar 1952 zuwa shekarar 1974, inda ya karanta kwasa-kwasai guda biyu a makarantar, wato Senior Management Course na tsawon watanni 6 da Institute of Advanced Management na tsawon watanni 9, duk a ƙasar ta Ingila. Kamar yadda mai sauraro ya sani, an wayi gari ranar 1 ga watan 8 na shekarar 2024 da rasuwar Bardan Kudun Katagu bayan wani doguwar jinya da yi a ƙasar Cairo, wato Egypt, inda aka sallace shi a can kamar yadda addinin Musulunci ya tsara. Da fatan Allah ya masa rahama. Kafin mu je ga irin mukaman da marigayi Alhaji Yerima Aliyu Giyade ya rike da kuma sauran abubuwan da ya yi domin ci gaban al'umma a shirinmu na gaba, bari mu kawo muku doguwar tattaunawa da ɗaya daga cikin makusantansa kuma ɗan uwansa, Alhaji Musa Muhammad Minari, kan abubuwan da ya sani dangane da gwagwarmayar marigayi Bardan Kudun Katagu ɗin Alhaji Yerima Aliyu Giyade da kuma halayyarsa na gari da ya yi domin gina al'umma.
1: Kalamai da zan faɗi Alhaji Yerima ba mu zuri'ar Alhaji Yerima ba, hatta Bauchi kai ina jin rainin gumance Najeriya ba wanda zai ce sadu da Alhaji Yerima ce Allah wadai da halin Alhaji Yerima. To Allah sa mu koyi da halayensa. Babban hali na Alhaji Yerima, in ya ga abin da kake yi bai jin shakkar ya gaya maka daina in mummuna ne, in mai kyau ne ya kira ka ya maka yabo don ka ci gaba da yinsa. To irin wannan halaye ita halan da shugaba ya kamata ya yi kenan, kuma wannan bai tsaya a kanmu ba a duk yadda ya jagoranci, da ba yadda aka ce Allah wadai da jagorancin Alhaji Yerima. Da Alhaji Yerima bayan haifayyar da muke da shi ya zama shugabana a wurin da muka yi aiki. Alhaji Yerima market manager na Ashaka ne, dispatch manager na Ashaka, kuma ya mana jagoranci na adalci. Yanzu duk wani wanda kai magana da shi duk area da muke zaune, kukan da ake yi ya daga wane ya yawa wane kaza, Alhaji Yerima akwai lokacin da ake zargin wai don mu ya ji tsoron hanya, yana tsayawa hanya in ka tsari Alhaji Yerima zai maka ta kukan da kamar sai ku share maka hawaye, sai dai in Allah ne ba share maka ba. Mu'alama da mutane akan tuna da yawa, akwai taimakon jama'a wanda ya iri iri, akwai taimakon wanda mata wuce jama'a na ƙasa, wanda Alhaji Yerima ya ce aman na NRC a lokacin ba ce Allah wadai da shugabanci masa, ya yi makin mana na Ashaka ya taimaki mutane a Giyade. Akwai har yanzu akwai wata Islamiyya wanda ni na son Alhaji Yerima ne ya gina ta domin taimakon jama'a, bai taɓa sa ido akan abin da ake. Saboda haka duk abin da Alhaji Yerima ya baka koye maka bai sa ido ba, amma Alhaji Yerima babban halinsa babu zancen kai kana sama ko wannan kuma mai shara ne. Alhaji Yerima ya karɗike mutane bai taɓa raba abincinsa da masu sharan gidansa ba.
2: Ko wasu abubuwa ne suke faranta wa Alhaji Yerima Giyade rayuwa inda yake raye idan suna mu'amala da mutane?
1: Mu'amala Alhaji Yerima ka san mutane za su ga kamar Alhaji Yerima. Alhaji Yerima ba ya da wata dukiya da aje illa iyaka, wanda zai faranta masa ya samu abin da zai bai wa mutane. Alhaji Yarima ko kuɗi ne in sabbin ya ce wannan za su yi daɗin kyauta a gabana shayi shi ban da abin da zai wa wani ba abin da yake gabansa.
2: Tsohon sabuwa ne da aka yi a rayuwarsa shi baya su wato sukan bata masa rai.
1: Abin da ba ta kawo alaƙanta mutum. Ina tuna ran da Alhaji Yarima ya ce ka je ka nuna mana wani mutum ya zo da ɗan ƙwaryar nono. Sai wani a cikin masu zaman mu da ‘yan uwa wani ya walaƙanta shi ya ce ka je ka nuna mana jujin mutum ba a walaƙanta mutum. Shi in kana so ka ɓata mara ka walaƙanta wani saboda haka za ka samu ɓacin ran Alhaji.
2: To wasu abubuwa za a ce wannan abubuwa da ya yi ko kuma guduma da ya bayar kuke cin gajiyarsa?
1: Na faɗa maka akwai yanzu haka akwai masallaci makaranta ana karatu ana mukan masallaci ne. Gudunwa ce wanda har a mutu a giya ana cin gajiyarta. A nan bauci ɗin da muke zance bauci ba zan iya faɗa maka irin taimako guraren da ya ba da taimako don in za a gina abin da ya shafi addininmu ko kuma rayuwarmu ba. Tunda idan ya raya mutum ai ya raya rayuwa to ba isa maka iyakar wanda zai ce maka shi Alhaji ma ya taimake shi kuma ya tashi ya zama mutum. To wayannan abubuwa da ya bari su ne wanda gajiya da ake ci wanda ba za a daina ci ba har abada don wanda ya rena shi ko zai reno ni wanda ya rena zai reno ni saboda wata gajiya ce wanda ba za ta mutu ba har Allah ya tashe wato a bayan duniya.
2: Shin wannan abubuwa da yi hukun amfana da shi wajen yadda mutane suke kallon?
1: Alhamdulillah mu amfanarmu da shi ai mu mun fi kowa amfana tunda ya ɗora mu akan hanya mai kyau wanda mu ma gwargwadon iko Allah na tuba yanzu haka in tamu ta kasance sai wani ya ce su wani halin su kaza ne inda ya dora mu akan hali mai kyau na mureni mutane in Allah ya yarda kuma muka doro a kansa ya dora mu akan hanyar da zamu rayu a duniya ta shafi lahirar mu.
2: To me ke fata wato al'umma su duba dangane da rasuwa sa?
1: Abinda muke fata abinda za su duba su taya mu da addu'a kamar yanda Allah ya nuna mana ikonsa. Ya kai Alhaji Yarima ya rasu a Egypt, aka yi sallarsa a Egypt, aka yi jana'izarsa a Egypt, a jiya banna nan gidan, na je giya dai, duk masallacin Juma'a sai da aka yi sallar gawar Alhaji Yarima. Saboda haka, wannan abin sha'awa ne, don ba wani ne ya ce mu yi ba wani ne ya ce aika za ba, amma a lokaci aka communicating duk sallar masallacin Juma'a na giya dai, an yi sallar gawar Alhaji Yarima. A kan yanda ya rene mu, mun dogara da Allah. Shi Alhaji Yarima ya dora mu akan addinin mu na musulunci mu dogara da Allah ba kan wani zai mana kaza ba saboda haka har yanzu insha Allah in Allah ya zamu iya gudanar da abin da ya bari gurgudun iko mu ba mu isa yin abin da yayi ba saboda shi watakila halin ma mu yanzu duk abin da aka ce ka gada in baka yi sa'a ba za ka yi kamar na ainihin abin ba amma da insha Allah ba za mu ci kunya ba.
2: Zaka yi tunanin kalaman ku na ƙarshe da shi?
1: Allahu akbar. Labena na Alhaji Yarima da ƙarshe wannan magana mun zauna muka tauna yaruwarmu da ni da shi da abubuwan da ni na ba shawara shi ya bani shawara wanda wannan sirri ne tsakanina da shi wanda ba zan iya ce maka wasun ba wani ba ko daga shi ba don abin ya shafi wannan sana'a da muke ta siyasa lokacin da wasu abubuwa suka dame shi ya kira ni don in abu ya dame shi yakan kira ni mu zauna mu hau ɗakin mu tauna shi saboda haka irin wasu abubuwan nan ba za mu yi amma kalamin Alhaji Yarima dai a kullum karka walaƙanta mutum karka walaƙanta mutum mutum mutum mutum mutum kullum damuwar Alhaji Yarima kalaminsa akan rayuwar mutane kuma bai taɓa bambanta ɗansa da ɗan wani ba bai taɓa bambanta ƙaninsa da ƙanin wani ba shi gidan nan in ka gani Alhaji Yarima bai isa gaya maka wa yake kwana a gidansa ba kuma wa yake tashi a gidansa ba saboda irin halin irin nasa.

0: Kar dai mai sauraro ya mance. Yana tare ne da gidan rediyon Bauchi BRC cikin shirin Mazanjiya, inda ɗaya daga cikin makusanta na marigayi Bardon Kudun Katagu, Alhaji Yarima Aliyu Giyade a jihar Giyade, Alhaji Musa Muhammad Mainari ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayan ɗan uwansa Alhaji Yarima Aliyu Giyade. Alhaji Ɗahiru Hassan Tela shi ne mai ɗinkin tufafi ga marigayi Bardon Kudun Katagu, kuma daga baya ya dawo ɗaya daga cikin aminansa. Cikin zantawarsa da shirin Mazanjiya, ya bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na halin alhari na marigayi Bardon Kudun Katagu ɗin yayin da yake gwagwarmaya domin gina ƙasa.
1: Zamanin yadda saniya da shi Alhaji Yarima Aliyu Giyade, wato tun yana makaranta da shi da Ahmadu Abubakar, to lokacin muna tare da akwai aminisa Alhaji Isa Madi, to duk lokacin da suka taso daga makaranta kamar ran Juma'a ko ran Lahadi, da ku su zauna a wajensa su yi hira da yamma su koma makaranta, sai kuma Lahadi su dawo. Muna tare da shi tun lokacin na masu yanki tun na yunifon, yan basu ya yawa suka warge makarantar sakandare na kofaran inda ake ce yanzu Bakas.
0: Yaya mu'amala ya kasance?
1: Ya mala dai muna tare da shi tun wannan lokacin har ya zama da dai muna tare da ba mu da nan ce masa sai godiya, saboda muna tare da shi tun lokacin ya kama aiki a railway, muna tare da shi har ya zama da marketing manager na Ashata, muna tare da shi yanzu ya bari yanzu yana zama yana zaune da yawa, muna tare da shi har dai ya zama.

0: Bana söyleyeyim, ne zaman lafı atasın? Takımın da ama nasıl? Ben o loko çiğdi muamın atı da de bu kadar var şöyle de ne garip ha? Yakın kule kuzu. Abun kira abunun dumu da namun musya anşırı abinci. Mümkün şey mu da ona mu azar. Yine azar. Koma.
1: Me kamata yan baya su koyi da shi dangane da halayen da yake da shi.
0: To, gaskiya kamar ya yasa. Yan baya ga, to, gaskiya eh ma ta shi da to. Da zama dai to hanyar a yanayi da medin ce ma. Ya zama masu hakuri da masu hakuri dai zama masu hakuri da rashin kasuwar ka daukan jijjirar mutane a don shi baya wannan ka masa magana wani baya da dare ko ka ka masa magana wani ce a ba ya sani ba ko kuma ya kaje ka same shi shi baya karban abubuwa da shi dai halinsa ka Allah kun gaje sa na baya kamar yayansa da mu kan mu kan mu kan mu halin sa din mutun ne hakuri
1: zaka iya tuna kalaman ka na karshe da shi lokacin da yake raye
0: kalamar na karshe da muka yi da shi shine ranan wani laraba da buga masa waya na ce masa anan ka da dai ce ce lafiya alai da lafiya lafiya ce ka san alai Usman ta ba ya lafiya ce a ba sani ba ce ba sani ba ce ne ce ba sai na ce to ai shi sa laga maka don karkaji eh fice ai ban ga maka ba ga ne ka wannan hausa ce me sai me ne ce sa ba ya lafiya ai karshe ma masallacin sa daga kofar da sitirin nasa ba ya zuwa masallacin kofar gidan sa fice haka dai ce wallahi ba sani ba ce ba sani me ce eh haka ne ce ai to ai dan turo ai ana su shi da yamma kuma turu a yansa da suka ke shi suka sami ya suka ke shi shi samu ma na gabaci a cikin da yaran gida ne mu ya ɗaya ya zo a sun zo su ga gaisa da shi ga shi ka ce Allah sauke to kalami ya da shi na ƙashe da ne kenan washe gari Alhamis wajen ƙarfe 10 ya ɗana zo ya ce baba ya ce na ga fama a cewa mu gyaɗe ba lafiya na gani fa wani ne ce anya je ko ne je mu ga da ce yanzu dai gashi an turo a waya mu ta ga ne ne ce to sai ne ce to da mu cika sha daya ma sai na ga daya rana ne ce ba ma na ga an fa a jin giya da ba lafiya ba lafiya ne ce gashi an turo a waya to je na bugawa ya Allah da mu lafiya Allah ne ce mun na can ce a je ba lafiya wa an sa wa ce a a yace ai wancan kwanciyar sa ne fa yara ne suka sami ba da wancan ne suka sami cikin sa kare ne ce da sabe shi mun ya dan ma sun sai ga mu to sai na buga wa dan sa sali sali ne ce sa da yana ce ce na ji wai an ce a ce ba lafiya haka ne yace ai ga mun ma yanzu a hanya Abuja da mu tafi ba lafiya da aka shi asibiti to Allah ba shi lafiya ka ji magana mun kai ne da sai yana kashi
1: Alhaji Dahiru Hassan Tela ɗaya daga cikin makusanta na Marigayi Bardon Kudun Katagu Alhaji Yerima Aliyu Giyade ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayar Marigayin domin gina ƙasa yanzu kan anan za mu dakata cikin shirin namu na yau a madadin gidan rediyon Bauchi BRC ni Umar Faruk Musa da shirya na gabatar ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.

0: asai maganin basir kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini gamban ciki shanyewar lakar jiki zazzabi mai tuba kwakwalwa gagar maganin asibiti da saddabar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kwarai kuwa ai nan namu ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassake ka rika durawa mutane anya
0: malam ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun ji asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha wanda yocin in kun ji asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti sune suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan saya sai asibiti
0: guji sayan magunguna barkatai da samun tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya dan duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambata

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio

0: To madalla mun tako mun dawo. Kamar yadda aka saba ko yaushe yadda yanayin yadda auren yake ta gudana sakamakon irin lokaci ne na shi wannan aure din. Ke san damuna ne. Kuma lokacin da za a yi shi wannan auren hadiri ya dago amin tako. To sakamakon wannan hadiri da ya dago din sai mutane suna ta azu-azu a yi sauri a ɗaura auren nasu da kowa yana tsoron kan ruwa ya zo ya tsayar da shi.
1: Gaskiya ne haka ne. Saboda ana yanayi ne na damina. Fatan mu Allah ya bamu damina mai albarka. Yanzu bari mu je ga abokin aiki Adamu Muhammad Muhammad domin ya faɗo mana abin da ya wakana a ɓangaren ango da abokansa.
0: Adamu Muhammad gare ka.
2: Wani da yana alfahari da asalinsa kasancewa dan sunna yana alfahari da asali. Wanda hakan ke sanya shi ya yi ta fata da addu'a Allah ya nuna masa sannan a duk lokacin da mutum ya amsa gayyatar da aka yi masa na shaida addu'an ɗaurin aure zaka ga yana cikin farin ciki tare da taya ma'auratan murna da faɗin din masha Allah ashe yaro ya girma wanda yadda wasu kan ba da gudumawa a wannan lokaci yadda a ranar Asabar 21 ga watan 7 na 2026 yadda Abubakar Muhammad ɗan maza ya shiga cikin sahun ma'aurata a wannan rana tare da amaryarsa Aishatu Yahaya bayan kammala ɗaurin auren ne shirin biki bidiri ya samu zantawa da waliyin amarya da kuma wakilin ango.
3: Sunana Rabi Yusuf.
2: To kai waliyi ne kuma kai wakili ne. Shin kowani jan hankali za ka yi ma wayannan ma'aurata da aka samu ka zamanto kawai
3: ta hankalin mu Allah ya ba su zaman lafiya. Na biyu Allah ubangiji ya ba su hakuri duka sai an yi hakuri yake zaman aure. Na uku shine su mutunta juna mace ta mutunta mazanta da iyayen mijinta namiji ya mutunta mata macen da iyayenta ke sa a samu zaman lafiya a samu ɗorewar dangantaka insha Allah idan haka ya haka da a samu nutsuwa da a samu zaman lafiya kuma da a samu auren ya kai yanda ake so ya kai insha Allah.
2: Sunana Musa Haruna Hassan. To kai waliyi ne na ya mace yawa so jan wani jan hankali za ka yi wa wannan ya da ka auren.
4: To jan hankali dai kusan tarbiyya shine gaba da komai kuma alhamdulillahi mun yi kokari mun ba tarbiyya da dai wanda addinin musulunci ya da a samu zaman lafiya da kuma hakuri dai shine gaba da komai insha Allah kuma muna ganin yarinya dai mai hakuri ne Allah da sai dai muna roƙon Allah ya ƙara mata hakurin ya fi na wanda muka santa da shi
2: daga bisani mun zanta da ƴan uwan ango
5: Zakari Zibo wanda ake kira Zakari Shau gidan sarkin Bulumi
2: shin ko menene alaƙar kar wannan ango
5: alaƙa na da wannan ango shine na farko makwabci na ne na biyu kuma ni wansa ne kuma ala hakika shi abu mutum ne mai hakuri wanda kusan a yadda kaga mutane da suka zo nan ya nuna maka cewa mutumin kirki ne domin duk wurin da zaka ga ana cincirin do ba kudi ka bayar ma wani ba ba komai ba zumunci ne kawo shi to kirki ne kawo ka kuma muna addu'a Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya da mu da su Allah kuma ya ba mu abin da za mu rufe su ta halak gurgudan hali Allah ya zaunar da mu lafiya.
6: Sunana Honorable Malam Usman ɗan maza. Shin to wannan hidima dai an yi ta ne karkashin jagorancin wana wanda kuma wana ne jini daya dan uwana shine aka zo muka yi wannan taro insha Allah.
7: Well, wannan abu ne wanda take kowane dan adam idan ya samu kansa a wannan lamari dole zai kasance farin ciki saboda an faɗa cewa kowa yana da rana uku a rayuwarsa ranar da aka haife shi ana biki ran da ake daura auren sa ana biki sai ran da ya rasu shi ma ana taro to wannan kowanne da ya samu kanka a ciki imma daura auren ka imma sunan ka imma bikin ka shi ma lamari ce da ake yi jama'a za su taru za su ma fatan alheri baga san bakin mutane ba wani idan ya maka sai kaga addu'an sa ta yi tasiri a gare ka so a takeice dai wannan rana tana da dimbin tarihi ba zalla ga ango ba da duk waɗanda suka halarci wannan taro insha Allah
2: wani addu'a zaka masa
7: to kamar yadda dai yake kowanne ma'aurata wanda ya aure ya tsinci kansa a wannan yanayi addu'an ba zai wuce Allah ubangiji ya sanya fahimta da kuma alheri da albarka a cikin wannan zama ba saboda ita zama ta aure kamar yadda kowa ya sani zama ce wanda ake yi ta hakuri wanda ma zan ce hakurin ma yafi yawa so kaga kenan idan har amarya da ango yadda ida kyauta zaton sun samu fahimta mai girma tsakanin su muna kyauta zaton a yadda muka san shi ita ma a yadda muka ji labarin ta insha Allah za su yi hakuri da juna za a gudu tare
2: su ma ƴan uwan amarya ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su
8: sunana su bai hin yaya imam
9: shin menene alakan ka da wannan hidima
8: ni kanin amarya ne gaskiya farin cikin da nake ciki bari in yi misaltawa ba saboda sister na ne wacce ya zama kamar ina binta so akwai alaka mai karfi tsakanin na rayuwa ina tsaya ta farin ciki sosai na wannan aure da take Allah ya bata san wannan lafiya.
10: Sunana Abdulsalam Haima. Shin da ka sani da ayyam?
9: Shin ko menene alakan ka da wannan amarya?
10: Eh wannan amarya dai blood sister ne. Ita take bina.
9: To yau Allah ya azurta ta da yin aure. Shin wani addu'a za ka yi mata?
10: Kaman dai tsar musulunci ta da mata fatan alkhairi. Allah ya ba su zaman lafiya. Allah ya sa wannan aure da suka yi mai daurewa ne. Tara bada.
9: Wannan zancan hankali za ka yi mata a matsayinka na yaya da ita kuma da angon nata ma baki ɗin su.
10: To shawari dai Allah kullu halin magana ne wanda kowa ya sani. Shi zaman aure zaman hakuri ne. Ba hakuri ba ba aure. To dole ta zama mai hakuri da duk wani abin da ta gani da kuma wani abin da zai faru.
2: Daga bisani shirin ya samu ji daga bakin abokan ango da su ne kirjin bikin kuma suke kai kawo wajen ganin abubuwa sun daidaita.
11: To sunana Abbas Muhammad ɗaya daga cikin wanda Abubakar ɗan maza wato ango suke aiki tare. Duk abin da za mu ce bayan Allah ya sanya alkhairi gaskiya. Wannan it's a once in a lifetime abubuwa sannan kuma muna musu fatan cewa Allah ya sa wannan shi ne na farko rabonsu ba nan duniya ba har alahiran mu Allah ya daɗa daga su tare.
12: Sunana Anas Saidu mai shiga wannan abokina ne wanda mun tashi tun muna yara har zuwa yanzu muna tare ta addu'an Allah ya nuna mana wannan rana. To yau gashi Allah ya nuna mana wannan rana na auren shi. Shi da amaryarsa Aisha wanda gaskiya farin cikin da yake raina ba zan yi musu tashi ba wanda abu ne mai tsayi wanda mun jima muna so mu ga rana sai Allah ya nuna mana. Muna musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya alkhairi. Yawa kuma aure da kake ganin sa aure wani abu ne wanda ibada ne dole sai a yi hakuri sai ta yi hakuri sai ya yi hakuri. Wannan idan ba a yi wannan hakurin ba gashi daga ana ta samun matsaloli saboda haka da shafi shi ango ya kamata ya jajirce da ya hakuri ya ga da karawa saboda sha'anin mata mun riga da mun san mata wani lokaci abu kaɗan ne da cinzira su amma in yistin suka cinzira shi kuma sai ya kwantar da kai da nuna ba wani abu ba ne sai ka ga ana zaune lafiya saboda haka Allah ya sanya alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya. Allah ya ba su kwazuriya dai ba.
2: Karshen rahoton kenan. Adamu Muhammad Muhammad biki Fidiri.
0: To Amina ke ji da Adamu yake zayyana irin abubuwan da ya faru a wajen shi wannan. Ai
1: ka san shi. Shi wakili ne na gari. Yana ansa wakilcin sai da ya gawata.
0: So sai ma.
1: To da fatan wata rana shi ma insha Allah za mu zo mu shaida nashi.
0: Kuma Amina abin da zai baki sha'awa don wannan aure da bayan an daura shi. Ni ba faraje wajen wannan bikin fa. Ni ba babar da a baya ba.
1: To dai baban tsini ce dai baban tsaraba ba.
0: Yawa ni kan babar da a baya ba.
1: To dai ni baban tsaraba ba.
0: Domin na sha mai shokin sannan kuma
1: an tsanci
0: yau an yi cinyan kazan dan ai an yi da wurin mun yi wariya
1: gaskiya. Amma ni ba wanda ya tuna da ni ya ce bari ya ruko mun to shi ke nan ba da wuri.
0: Wurin mun zama mai laifi amma
1: zan gyara. Ni ba ina ga wata sati da ni za a tafi gurin daurin a wurin nan zan jira ku a waje.
0: Gaskiya ki ɗauko jakai gyara. Amina dan kana barki a baya
1: ba damuwa
0: to haka yake ya kamata a ce
1: kuma shirin biki bidire mai sauraro yake sauraro ta wannan kafa ta BRC2 FM. Kuma bar mu dan sako an mun gwara biyo mu sako sakon mun nan ba
0: marka gaskiya eh hakan take
1: ya kamata bara a saka sakon nan saboda mai sauraro ya san ta ina zai same mu dan mu kasance dan kasancewa a cikin wannan shiri na biki bidire
0: sauraro ka sakon mu.

0: to madalla mun dawo amin ta ko ya kamata a ce mun sake lulawa ne ko ko yaya za a yi
1: to a lula din kafin Rabi'atu Muhammad Gitan ita ma ta shigo ta fada mana ta bangaren amarya Aisha
0: to mai sararo ka shakata

0: त्यो भएर ल मुन्टा हौ हामी त को मुतारा गीत
1: Aure wata babbar ni'ima ce da Allah ya halatta kuma mataki da mafi yawan masoya ke fatan kaiwa bayan gina soyayya ta gaskiya. A yau wannan buri ya zama gaskiya ga amaryarmu ta wannan mako. Aisha Yahaya Imam tare da angonta Abubakar Muhammad ƴan maza. A irin wannan rana kuma ƴan uwa da abokan arziki kan taru don taya murna. Tawagar biki bidiri ranar auren ta baje kolinta kuma ta zanta da mahaifiyar amarya da ƴan uwanta waɗanda suka kasance cikin annashuwa har kuma suka rera mata waka. Daga bisani ne kuma sai mahaifiyar amarya ta jefa waɗannan kalamai.
2: Sunana Hajiya Lami Isa Ibrahim, uwar amarya.
3: To, a matsayinki na uwar amarya yau ɗaya daga cikin ƴarki, Allah ya azurta ta da yin aure. Shin ku wani farin ciki kike da shi a wannan rana?
2: Gaskiya ban iya misalta farin cikin da nake ciki ba. Saboda du uwar da aka ce yau ana auren ita takan ji farin ciki mara misaltuwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, ina farin ciki kuma ina fatan yanda ka Allah ya nuna mana wannan rana, Allah ya sa ta shiga kenan har abada sai dai a fita da ita. A fita da gawarta.
3: Wani jan hankali zaki mata akan zamantakewa irin na aure, kasancewan rayuwar da kuka yi ku a matsayin ku na iyaye a baya da bambanci a yanzu da zamantakewan da ake yi na aure a yanzu?
2: Eh to, a gaskiya dai ita Nazafat yarinya ce mai biyayya kuma tana da haƙuri. Kuma a tarbiyyar dai da aka mata in dai ba wai ka san aka ce an haifi mutum ne ba a haifi halinsa ba. To in dai ba wai canjawa ce ba, ina ganin masha Allah dai ba za a ji samu wani matsala ba, sai dai dan abin da ba za a rasa ba na hannun rayuwa.
3: To jama'a sun samu halartar zuwa wajen wannan hidima na kuna hidima, wani fata kike da shi a matsayin ki na uwa?
2: A gaskiya ina ma kowa fatan alkhairi kuma muna godiya, muna godiya Allah Ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi, ya maida kowa gidajen shi lafiya, wanda suka zo daga garuruwa daban-daban Allah Ubangiji ya kai su lafiya.
1: A bangaren su kuwa ƴan uwan amaryar waɗanda fuskar su ke cike da annuri ba su gushe ba wajen bayyana farin ciki da kalamai na shawari.
4: Sunana Nafisat Abdullahi Gimba.
3: Shi menene alakanki da wannan hidima?
4: Alaka na da wannan hidima dai uwar amarya babbar ƙawata ce, nazaya ce a wurina,
3: ɗaya daga cikin ƴarku, Allah ya azurta ta da yin aure. Shin kowane jan hankali zaki mata kasancewar yanayin rayuwa aure a yanzu?
4: To, mu dai mun riga mun gaya wa aure bauta ne na Ubangiji, wanda mun addini mu ya koya mana. Muna roƙon ƴarmu Allah ya yarda ba zai yi ɗan dana sanin auren na gaba, sai dai ya nemi kuma abokansa ko ƴan uwansa ƙari a zuriya a namu nan zuriya. Amma ni ƙari mun ba ta tarbiyya, kuma muna roƙon Allah abinda ya sa muka gaya ma ƴarmu, Allah ya ba ta iko ta cika. Ƴan uwan miji, dangin miji sun zama nata, miji ya zama hidima a gabanta, shine gabi ne komai nata yanzu, shine a gaba da mu ma. Mun iyaye ne, muna mushawara kuma mun bata, kuma muna son Allah ya ba su zaman lafiya, Allah kuma ya ba su zuriya.
5: Sunana Juwairiya, ni matar babanta ne, kanin mahaifinta.
3: To yau Allah ya sa ɗaya daga cikin ƴarku, Allah ya azurta shi da yin aure. shin kowani jan hankali zaki mata akan rayuwar da ta rite ta fuskanta yanzu?
5: Eh to sai dai mu ƙara tunasarwa da ita kan wanda muka mata dan da dai nazare yarinya ce mai tarbiya mai hakuri mai hankali iya kokari dai mukan yi akan yara ba dai fi alhamdulillah kuma kuma yara alhamdulillah dukkanin inda muka dora su suna iya kokarin su akan ba amma zani mu dai sai dai ma ta ƙara addu'a akan wanda muke yi
3: amma ya rayuwa yana iya canzawa kaman mata akan iya cewa wasu kawa tana iya zuwa ta canza mata ra'ayi ko abin da ya kamata ta yi ta zo din ta ga suna zaman lafiya da mijinta ta ce mata karki kaza karki shin kuma wani jan hankali zaki mata akan kawai
5: eh haka ne ka gaskiya akwai wannan amma dai muna kyautata zakankan insha Allah wannan matsala ba za mu same shi ba ga Allah ya yi da kuma da mu ƙara mata Allah ubangiji ya ƙara mata hakuri da juriyan zama da mijinta ubangiji ne roƙon Allah ya ƙara musu zaman lafiya ya ba su zuriya dai ba Allah ubangiji ya sa mutuwa shi zai raba su dan insha Allah ya yi dace da mace ta gari dan ka sani a cikin rayuwar kusan shi namiji rabin rayuwar sa jin dadin rayuwar sa shike yi yayi dace da mace ta gari matar fare sai ta gari to ya samu in Allah ya yarda insha Allah muna fatan ya dace to ubangiji ya Allah ba su zaman lafiya Allah ba su zuriya dai ba
6: sunana Fatima Yusuf ni ya ce ga amarya
3: to gashi na ji kuna rera mata waka kasancewar yau tana yin aure shin kuma ya
6: wallahi saboda muna farin ciki da wannan rana Allah ubangiji ya ba ta zaman lafiya ya ba su zuriya dai ba wanda ya kai mu farin ciki a wannan ranar auren nan
1: A bangaren kawayen amarya kuma su ma sun taya amaryar murna tare da matafatan alkhairi
7: suna Hafsat Abdullahi da amarya
3: to wani farin ciki zaki nuna a wannan rana
7: gaskiya ina farin ciki sosai da wannan biki saboda bikin yar uwar mu ne kuma mun ji farin ciki sosai a wannan biki na
3: to naji har kina rera mata waka dan sai ban farin ciki ne yasa kike jin yau da take fita barki ke zai ke mata waka
7: eh zunzurutun farin ciki muke yasa nake rera mata waka Allah ya ba ta zaman lafiya Allah ya ba ta zuriya dai
8: sunana Aishatu Mansur Imam
3: shin ko menene alakan ki da wannan amarya
8: ce
3: yau wani farin ciki zaki nuna a bisa wannan rana
8: Muna cikin farin ciki wanda bai misaltuwa muna fatan Allah ubangiji ya bata zaman lafiya Allah ya sa su ya mutuwa zai raba su.
3: Ki ina matsayin ki na kawan amarya kuma ki riga ta aure wani shawari zaki bata akan zamantakewa da zaki ta fuskanta a yanzu.
8: Sai dai kawai in ce mata ta yi hakuri zaman hakuri shine kawai dama.
1: Da fatan Allah sa anko da amarya su yi amfani da waɗannan shawarwari. Allah ya albarkaci auren su ya ba su zaman lafiya soyayya mai dorewa da zuri'a ta gari Rabi'atu Muhammad Kital biki bidiri
0: to madallah amin ta ko mun dawo jamu je
9: na ce mata ai kulshu anti dade
0: gaskiya
9: kaji abubuwan da yau kana a bangaren ita amarya Aisha ka san kamar yanda muka saba fada a cikin wannan shiri ne duk sanda mutum yayi amfani da shawarwarin da ake bayarwa wa amare a lokacin aure ko angwaye in ba har za su dauki wannan shawara su rinka amfani da shi to insha Allah auren zai yi kargo kuma za a zauna lafiya
0: kuma hakan take fa sakamakon shi shawari kar a ce an bar shi a baya
9: kwarai da gaske
0: in aka ce an baka shawari to fa dama aka ce aikin duk wanda da yake zai nemi shawari to fa aikin sa ba zai baci ba sai dai a ce shi bai da sirri to ya kasance ana ba da shawarin nan kuma ana dauka amin dako to in dai da a dauka to ba za a samu karan aure ba za a rinka samu rayuwa mai kyau kuma za a samu aure wanda za a ce mutu gara ba
9: akan bin kaza to yanzu bari mu je ga waɗanda aka taru domin su
10: sunana Abubakar Muhammad dan Masar
3: shin ko menene kai a wannan hidima
10: yau Allah dukkace ni da aure ne na Aisha yaya Imam
3: tsawon wani lokaci kuka dauka kuna tare da wannan amarya ta
10: mu dau tsawon lokaci haɗuwar mutum muraren 2015 so yanzu kusan shekara 10-12 zuwa 13 kenan indai ban bata a lissafi
3: ko me ya ji hankalinka ka ji ka zabe ta a matsayin uwar yayanka
10: gaskiya halayyanta mata macece ne hakuri macece ne hankali kuma macece da take sanin ya kamata
0: amin da ko kin ji yadda ango yake fadar irin yadda abubuwa suke faru da kuma yadda aka kai har zuwa yanzu kuma gashi Allah ya sa an shiga daga ciki
9: warai da gaske
0: to wani fata zaki amin da ko
9: fata ai mu kullun fatar mu shine yadda aka daura wannan aure Allah ya sa a zauna lafiya kuma ya kasance mutuwa ne zata raba saboda shi yasa kullum muke magana yin amfani da wannan shawarwari idan har an yi to za a zauna lafiya
0: eh kuma kin san
9: dan samun shawarwari masu
0: inganci
9: yawa
0: masu ma'ana kuma kuma kin san Amina lokacin da za a yi shi wannan auren fa dukan zai zama abu ne wanda ita mace sabon shiga ne shi namiji sabon shiga ne to dole fa wannan hakuri da ake cewa a yi namiji kai ne gaba kai ne ya kamata kai
9: hakuri din
0: kuma kai ne zaka dauki komai aka ce babba juji ne dole ka zama ka rike shugabancinka kuma ka gani ka kauda ganinka ka ji ka kauda jinka sakamakon menene saboda a gudu tare a tsira tare dan fatan bukatun maji haji aka ce sallah
9: to kuma ina ga mutala duka anan zamu jalin zamu shirin na wannan mako sai a kasance da mu wannan mako da yardar Allah dan kawo muku sabon shirin biki a madadin wakilan mu da suka kasance a cikin shirin a yau
0: akwai Adamu Muhammad Muhammad da kuma Rabi'atu Muhammad Gital
9: abokin aiki na da muka gabatar da shirin tare
0: Murtala Garba
9: Amina Umar nake cewa ma'assalam
0: huta lafiya

Çıkalım kısa çıkalım.

likitoci ko chemist chemist wajen karin jini ko karbar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga kwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata gari na ɗibar jini ko karin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko dake bantaccen waje ana wannan mummunan barna, doka za ta yi aikin ta. Kafin ai karin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar kwarewa da bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya. In kunne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jikin tasira. Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Sani Muhammad Dambanda.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da gori kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: mutuna rayuwa bata dawowa da zaran an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

yara kenan, wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa makista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, so cikin lumana, to kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

I'm not going to be able to do that.

0: kara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana, ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Sosai tare.
1: Sauce, Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: gan gariyar dandano domin girka daddaden miya da jollof yi zabi mai inganci zabi gwal zabi dunkulen Terragold
1: dunkule daya da ma mara iyaka Terragold
2: Asai maganin basar kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyewar lakar jiki zazzabi mai tuka kwalwa gagar maganin asibiti da saddabar likita
3: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
2: wallahi kuwa ai nan ba irin nasu bane
3: ji mana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassake ka rika dura wa mutane anya
2: malam ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha wanda yocin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan ma akwai rahusa
3: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
2: guji sayan magunguna barkatai da samun tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
3: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dabbal
4: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna kauna kauna irin wacce muke bawo onga
5: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da aka yi
4: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
6: dan haka muka ce mu koma gida abincin na can na jira
7: a ci gaba da more gida tare da onga mai dan nan na musaliya

flashlight. Metek is sumu. Gawin,

Trust 18 now to see.

President of the Chilbourne Agriculture.

third one to own

sauraro, assalamu alaikum. Ga labarin jiha mai karantawa da kan yanzu kamar Christopher. Farko kuma kawo su. Ƙungiyar siyasa ta Yakubu Adamu gida-gida ta jam'iyyar Allied People's Movement APR ta shigar da mata 6 cikin shirin ƙarfafa su da ƙarfi da mutum kai a Amurka. Hukumar ilimin kai ɗaya ta jiha su biyar ta buƙaci tarayyar ƙungiyoyin mata musulmi ta Najeriya da ta gudanar da ayyukanta cikin jajircewa. Gwamnatin jihar Bauchi ta buƙaci mazauna jihar nan da su yi amfani da gidajen sauro masu ɗauke da sinadarin magani yadda ya kamata. Yanzu kuma ga cikakken. Ƙungiyar siyasa ta Yakubu Adamu gida-gida ta jam'iyyar APR da alamar rogo ta shigar da mata 6 cikin shirin ƙarfafa su da ƙungiyoyi da kai a ƙarfafa su da ƙungiyoyi da kai a ƙarfafa su da cewa wajen tallafa mata a ƙaramar hukumar ta gamawa ya tabbatar wa ƙungiyar goyon bayan jama'a da ya raba da kyakkyawar niyyar da aka nuna ta hanyar shirin. Alhaji Bagayo ya bayyana kyakkyawar fatan cewa shirin zai haifar da riba ta siyasa da ɗan takarar gwamna a jihar Bauchi. Da yake gabatar da fom ɗin, shugaban ƙungiyar ta Yakubu Adamu PhD gida-gida na jihar Bauchi, Alhaji Sani Aliyu ce a yi shirin ƙarfafawa ne musamman ga mata daga iyalai masu ƙaramin ƙarfi. Ya buƙaci masu cin gajiyar shirin da su yi amfani da damar da kyau domin inganta rayuwarsu da kuma zama masu dogaro da kai. Hukumar ilimin bai ɗaya ta jiha ta buƙaci ƙungiyar Form 1 ƙungiyar mata musulmi ta Najeriya da ta gudanar da ayyukanta da jajircewa bayyana gaskiya da kuma sadaukar da kai ga aiki. Shina dindindin na sufe Alhaji Idris Ahmad Harkawa shi ya yi wannan kiran yayin da yake karɓar sabbin shugabannin Form 1 da aka ƙaddamar waɗanda suka kai musu ziyarar girmamawa a tabbatar hukumar. Alhaji Harkawa ya gabatar wa tawagar shirye-shiryen hukumar na haɗa kai da ƙungiyoyi da masu ruwa da saki domin ƙarfafa ilimi a jihar nan. Yayi alƙawarin goyon bayan su biyar da kuma shirinta da duba wuraren haɗa kai da za su taimaka wajen bunƙasa ilimi a jihar Bauchi. Kwamishinan ya yaba wa Form 1 bisa yadda ta amince da su biyar a matsayin babbar ƙungiya a fannin bunƙasa ilimi. Sannan ya taya sabbin shugabannin da aka ƙaddamar murnar samun nasara. Amira ta Form 1 na jihar Bauchi Hajiya Layo Umar Hassan ta ce manufar ziyarar ita ce neman haɗin gwiwa da goyon bayan hukumar wajen inganta halin da makarantun da ƙungiyar ta kafa da kuma gudanarwa a jiha. Ta bayyana cewa an kafa Form 1 matakin ƙasa a shekara ta 1985 kuma ta fara aiki a jihar Bauchi a shekara ta 1986 da manufar yaɗa da'awa, ƙarfafa mata da yara da ba da gudunmawa ga cigaban al'umma. A cewar ta, a yanzu haka Form 1 ta gudanar da makaranti sama da 20 na koyon karatu primary da secondary da suka bazu a ƙananan hukumomi 20 na jihar nan. Gwamnatin jihar Bauchi ta buƙaci mazauna jihar da su karɓa kuma su yi amfani da gidajen sauro masu ɗauke da sinadarin magani guda miliyan 4,800 da za a raba kyauta a faɗin jiha domin cimma burin samun al'umma marasa cutar zazzabin cizon sauro. Shugaban hukumar yaƙi da cutar sida tarin fuka da zazzabin cizon sauro ta jihar Bauchi Fatima Alhaji Adamu Umar Sambo shi ya bayyana haka wajen gane da manema labarai domin wayar da kansu kan yaƙin rabon gidajen sauro masu ɗauke da sinadarin magani na shekara ta 2026 a jihar nan. Ya ce ana gudanar da rabon ne tare da haɗin gwiwar
musamman ga yara da mata masu ciki. Ya lura cewa yin barci a gidajen sauro har yanzu yana ɗaya daga cikin mafi kyawun hanyoyin hana kamuwa da zazzabin, domin yana ba da kariya ta jiki da ta sinadari daga sauro. Anasa Jawabi, darakta na zazzabin cizon sauro a Bakatuma Alhaji Muhammad Isa Bello, ya ce an shirya ganawa da manema labarai ne domin ba su sahihan bayanai kan yaƙi da kuma hana yaɗuwar cutar. Ya buƙaci manema labarai da su bayar da rahoto kan yaƙi kafin, yayin da kuma bayan an kammala shirin, ta hanyar labarai ƙasidu da labarai da za su samu daga wajen jama'a, domin wayar da kan jama'a da kuma ƙarfafa su da su yi amfani da gidajen sauro yadda ya dace. Hukumar ta kuma hira da kafafen yaɗa labarai da jama'a da su ba da goyon baya ga yaƙin a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin ƙasa na kawar da zazzabin cizon sauro a Najeriya. Hukumar ma'aikatan gwamnati ta jihar Bauchi ta gudanar da hira da ɗan takarkari da aka zaɓa a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin ɗaukar ma'aikata ƙwararru cikin gwamnatin jihar. An gudanar da aikin ne a shelfatar hukumar da ke Bauchi da rufe tantance ɗan takara bisa cancantar karatunsu, ƙwarewa da kuma dacewarsu da ayyukan da ake da su. A cewar rahotanni, kwamitin hirar ya tantance ɗan takara domin tabbatar da cewa an yi shi cikin gaskiya, adalci da kuma ba wanda ya fi kowa bisa cancanta, daidai da alkawarin hukumar na ƙarfafa aikin gwamnati. Wannan aiki yana ɗaya daga cikin ɗaukar ma'aikata na gwamnatin jihar Bauchi da aka yi da nufin samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa masu cancanta da kuma ƙarfafa ma'aikata a ma'aikatu da kuma hukumomi. Hukumar ta sake jaddada aniyarta na zaɓar 'yan takara masu cancanta kawai domin su ba da gudunmawa wajen inganta hidimar jama'a a jihar Bauchi. An buƙaci mazauna a jihar nan da su rika zubar da shara a wuraren tattara shara da gwamnati ta amince da su kawai. Shugaban hukumar gyara da raya matasa da mata ta jihar Bauchi Basiwot Alhaji Tanko Yusuf Fuse shi ya wannan kira, yayin da yake tsokaci kan sabon wurin tattara shara da aka gina a Game Village nan Bauchi. Alhaji Dutse ya ce an ɗora wa Basiwot tare da hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi alhakin tabbatar da tsaftataccen muhalli mai lafiya. Ya ce wuraren tattara sharan da aka gina za a yi amfani da su wajen magance matsalar zubar da shara da hukumar ke fuskanta. Shugaban Basiwot ya buƙaci sarakuna da malaman addini da su wayar da kan jama'arsu akan muhimmancin amfani da wuraren tattara shara.

Mm-hmm.

0: ajiyar da suke ci a cikin shirin namu na yau.
1: Yanzu kamar an kada ki abin da ya shafi bangaren albarkar ba, alhamdulillahi yana ɗaya daga cikin tattalin arzikin jihar Bauchi, kuma ni na kowa alfahari akan wannan, saboda ko daga ina fadin Najeriya kai har wajen Najeriya ana wuce wannan kalakari. Ta dai alhamdulillahi.
2: Sana'arka mutuncinka, mutuncinka sana'arka. Rike sana'arka don tsira da mutuncinka.
0: Madalla, mai tare da BRC barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa. Shin, ko yaya sana'ar kira yake tafiya a halin yanzu? Duba da yadda ake cikin damina? Malam Muhammad Atiku Usman, matashi mai sana'ar kira da ke kasuwar mu da lawan kusa da kamfanin Maki, kila idan mai sauraro ya ji zantawanmu da shi a makon da ya gabata ya bayyana mana yadda sana'ar tasa yake, to a yau ma da yardan mai duka cikin turminmu na biyu zai dora ne kan abubuwan da suka fi kerawa.
3: An kaga shi lantern nan, ka fahimta? Yanzu da haka shi ma lanta kwaya daya, single one, kai daya za ka iya aikin mutum 15 da shi ne a wuri, kuma idan kai sai din sa da irin majin ko sai din yadda ya kamata kuma shuka mai kyau. Shi kuma wannan plate din da kake gani na rice butter ne, wani rice butter a wanda ake rata a baya, wanda ake rata a kama da duka shi ne wannan kwaikwayinsa ne. Muna yin kariya sa aika shi don complete a hada nan ta gai shi a nan wuri. Yawa, shi ma wannan fertilizer planter ne ta gai shi a nan wuri. Duka shi kuma wannan planter ne kaga transparent da sa ta glass da mata wuri ne ya ga mutum shi a nan. Shi ma kaga duk wannan transparent ne da wuya kan yi wani daga wani irin shi ba.
4: A kowace shekara akan samu canji ko kuma in ce ci gaba na kayayyakin gona, shin kamar a bana ci gaba ne kuka kawo?
3: Kamar bana ci gaban da kuka kawo shi ne wannan ci gaban da muka samu. Kamar yanzu misali planta single one mai turo ko three row mai koro, ka gane? Bana mun samu ci gaba mai shida mai biyar ko mun samu ci gaba na wura shi a cikin wannan power tiller. Yanda yanzu tana kaftu tana shuka, ka gane? Tana yanzu misali idan kai haro ɗin wajen ka da ita power tiller din zaka dawo ka dawo ita wannan planta ka shuka, saboda idan kai yana so at the same time tana haro tana shuka, saboda population din ba zai bari plantan ya yi aiki ne kamar da wannan kusan shi ne.
4: Kamar planta daya da mai bukata ya tsaya ko ya ji yana so, shi kamar ya kan kai nawa?
3: Plantan hawan hawa ne, saboda material ɗin da muke amfani da shi ne hawan hawa ne, kusan sai in ce maka iya kuɗinka
4: iya
3: shagalinka. Kamar ƙarama mai cin hudu idan kana son accurate one
4: mai cin da kyau,
3: yawa kana kai wani kuma shi kuɗi
4: zamanin
3: kake magana to ai shi ma akwai babba akwai daraja wanda yake son manyan kunya ko wanda yake son karatu, akwai mai ajiyar akwai mara ajiyar, idan mutum ya zo yana son ajiyar a son kuma bayan ka sa duk wannan ruwa
4: zallan karfan kenan idan na fahimta ko
3: kuma eh zallan karfan kenan shi wanda zaka daura shi a cikin wanda kira sakar mamma ai garma ka tambaya ba fawa tilan
4: to shi fawa tilan gaba ɗaya
3: shi fawa tilan gaskiya abu ne yake fawa
4: zallan karfan ko kuke
3: yawa tun da bayana ga ya maka tunda bayana ga ya maka boda hawaye cikin kafka ko fara farashin da ayi kuma an samu lokaci da ran da ya fani ko ya kai shi amma kullu din da ake samu shi ne ne ko mu masu wannan sana'a kamar yadda a cikin bayanin mu na baya na ce muka ina da matasa wanda suke zuwa shuga ana ko inda to wanda suke zuwa dama da wannan power din ka kaman wannan bawan Allah bai shi yana daga su ko da suna masa aiki sani ba yauwa akwai ina da matasa suke wanda misali kuma da kaka suke aiki da haka mun wace yaji da su ko kuma ke ina da tafi shi ka ba mai ta su ne ka ke suya kana bai da to wai dan matasa din da kaka kuma da suke aiki da muna suna yi da kaka kaga kaman nan idan ka duba tun daga da muna aiki har kaka sauran su haka kaga wannan kalubalen idan aka ce maka akwai jari a wani su da yi da yawa ka fahimta su matasan sai za ka samu fede yadda kake samu matasan ma za su samu kuma za su ga ka yi yi wato fede yadda ka samu ire-irena idan aka ce an ɗauke su eh an yi irin mawarin ɗin su kana fahimta ba ƙaramin matasa za a rage masu zaman banza ba wannan matasan da kake ganin cikin sare-sare da sauran su haka nan akwai laifin iyaye tsakani da Allah ya yi wannan bangaren kalubalen aka ce mun samu karfin da zamu yi ban matasa sosai ka fahimta koya musu sana'a kuma da za su rinka zuwa aiki wanda za mu rinka biyan suna aiki ma kamfani kaga an samu cigaba bari manta ba na taɓa aiki a tare da sarautu ko wani mai gida na ana kiransa abu mace jamal abu kusan shi ne ya kai daga na ya gaba ne a kwanci da take ba a yi amma kuma wulatan abin da na yi decided daga baya shi ne su a gare cikin makaranta ne ba da kyau da mahimmanci kana jin maganan nan kamar sauran ma'aikata ba saboda wannan shugaban ga kayan aiki amma da useless tsakani da Allah yawa so amma a lokacin wannan matasan da suka nuna da tsaya koya musu sanarwa sosai ba za su ma damu da wallahi sai sun yi aiki abin da za mu koya musu a workshop din wallahi ya yi shi cikin jakan su a rayuwa saboda dukkanmu operator su senior su da junior su wallahi kwararrun ma'aikatan masu aikin hannu ne aka ɗiba wanda shi wannan bai gida na ya gudu ai ya ga cewa za a amfani ne wurin amfani a lokacin sai samu da zuwa ma da naga wuri sana'a na ne wanda sai na koma mace gaskiya gara in dawo in yi wannan sana'a na kuma kai kanka ka ga yanzu ana wurin ai an samu wannan shi ne kalubalen da muke fuskanta shi mu da ya kamata a ƙara mana ƙarfi rage matasa da sauransu haka wani babu ma san daga wanda amma kana abun arziki abun bara a daba ma don ka kara rage zaune gari banza ba da sauransu a kara samun ci gaba yanzu kamar ka dauki abin da ya shafi bangaren kallon kallon alhamdulillah yana ɗaya daga cikin tattalin arzikin jihar Bauchi kuma ni na fi kowa alfahari akan wannan saboda ko daga ina fadin Najeriya kai har wajen Najeriya ana wuce wannan kallon kallon ta da alhamdulillah ni kusan zan iya ce ma na fi kowa alfahari akan
5: Muhammad Atiku Usman mai sanar kira da yake kasuwar mu da lawan kusa da kamfanin maki
6: wasu na da kuri a zaune a gina hukuma suke so wasu sun yi koko suna nan karamar sana'a ba sa so kurutu a tara su kwashe su ciyo haramun suke so

ya aibu matashi dan kariya sana'a ya

Was ist denn 8,6?

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwayar ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: Golden Sierra Oil. Na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girka wa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Sierra Soya Oil. Pour pure love.
2: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir COL ƙauren daular Usmaniya ta himmatu wajen bunƙasa kiwon lafiya, ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu ɓata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da ƙananan asibitoci ko chemist wajen ƙarin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon ɓata garin na ɗibar jini ko ƙarinsa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko nike bantaccen waje ana wannan mummunan ɓarna, doka za ta yi aikin ta. Kafin ai ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa, dantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya. In kunne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jikin tasira. Wannan saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambad.
3: Asai maganin basar kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini jamban ciki shanyewar lakar jiki zazzabi mai tuka kwalwa gagar maganin asibiti da saddabar likita.
4: Kai malam, wani irin sirri ne haka? Ba gwaji ba tantancewa, kawai sai hadiyar magani da samun waraka.
3: Walai kuwa aina namu ba irin nasu bane.
4: Jimana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su bada magani, amma kai kawai ka dauki sassake ka rika dura wa mutane anya.
3: Malam, ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha? Wanda yace in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahu.
4: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. Ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya, su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin ya fi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan, ba inda zan siya asibiti.
3: Guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
4: Wannan saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambad.
5: Labarin gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil, kuma kowa tururuwa yake don siyan sa.
6: Masana sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man kwalba don yin hakadari ne da lafiyar iyalansu, saboda kawai su samu ragin naira 50 a kowace girki.
5: Warai, man kwalba ba shi da suna, ba a rufe shi ba, kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta, sannan ba a san me ke cikinsa ba.
6: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
5: Zaɓi ingantaccen Amana Refined Vegetable Oil Blend.
7: Amana Oil, seal value, honest price, no compromise.
8: An fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin. Zo cikin lumana, ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da magi, mun dace sosai tare.

0: استجدادی بیا سفیر خنک میده چه سین دخلو هر دو پوشیرا یزو میزارا اوم چه وای که پیو با پیش دیدن چیه ملوک چند دان سفیر شدیم با با شدیم نه یلیم تنبایی اتینی کرستا
1: mai sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na filin tambayoyin addinin Krista. Shirin tambayoyin addinin Krista shiri ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista dangane da lamura da suka shige musu duku. Ni ce ta kudu zarfon ni balewa a yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Bandun na majami'ar Ekwa Gospel Church Federal Locus. Reverend, barka da shigowa.
2: Barka masu sauraro da wannan lokaci.
1: To, kafin nan mu je ga tambayoyin mu, Reverend, sai ka kuma ta ce. Ya
2: so, ba mu da amsa tambayoyi masu sauraro. Suke amsa tambayoyi Ubangiji ya kuma ta kora. Kasance tare da mu cikin wannan shiri a lokacin Yesu mai ceto mu na haɗe.
1: To, bari mu je ga tambayoyi farko a wannan mako. Tambayar ya nufi ga ɗan'adu ne da muka ta ce. A lokacin da Ruhu ya sauko kan manzanni su yi magana da harsuna, to mene ne bambancin da na yanzu da za ka ga kowanne yana yin magana amma wasu ma ba sa gane da suke.
2: Kin riga kin bada amsa wa kanki domin bambancin da muke iya gani a cikin abin da ya faru a da da abin da yake faruwa a yanzu shine na da an fahimta na yanzu ba a fahimta ina jin ita ce amsa amma domin mu ja hankalin jama'a kan zancen bambancin yadda Ruhu mai tsarki yake hidimarsa ina so karanta cikin ayyukan manzanni ta biyu zan so in karanta wannan gurin gaba daya kai mai sauraro ka sani domin muna wata zamani ne kamar na hudu da fahimtar maganar Allah yana mana karamci da wani lokaci ma mutane sukan ɗauka su za su yi wa maganar Allah gyara to amma ina so mu karanta dalla-dalla a naɗe abin da ya faru game da wannan tambaya da take yi a lokacin da aka yi Ruhu mai tsarkin ya sauko ga abin da ya faru cikin ayyukan manzanni sura biyu ina fara karatu daga aya ta farko. Aya ta farko na sura biyu na ayyukan manzanni aya ta ce fara ɗaya sai aka ji wani amo daga sama kamar na busowar ga wutacciyar iska ya cika duk gidan da suke zaune wato zuwa almajirai kenan sai waɗansu harsuna kamar na wuta suka bayyana a gare su suna rarrabuwa suna sassauka akan kowannen su wato almajiran nan su nawa ne ba sha biyu ba sha ɗaya domin a lokacin Yahuda Iskariyoti ya rataye kansa sai duk aka cika su da Ruhu mai tsarki suka kuma fara magana da waɗansu harsuna daban-daban an ce suna magana da harsuna daban-daban gwargwadon yadda Ruhu ya yi musu baiwar yin magana a nan in dan yi bayani a kan wannan wuri a aya hudu an ce wannan magana da suka yi na harsuna an ce gwargwadon yadda Ruhu mai tsarki ne ya iyar da su ba su suka nema ba amma gwargwadon yadda Ruhu mai tsarki ya iyar da su na su yi magana sai suka fara yin magana aya biyar to a Urushalima a lokacin akwai waɗansu Yahudawa masu bautar Allah daga ko'ina cikin ƙasashen duniya da jinkirin nan kuwa taron ya haɗe ya ruɗe domin kowannensu ya ji suna magana da bakin garinsu wato wannan harshe yare ne na wani gari yare ne na mutanen da ke wannan wurin da suke ci domin an ce wurin ya haɗe sai suka ce ana magana da bakin yaya bakin garinsu aya shi da tace bakwai tace sai suka yi al'ajabi suka yi baki suna cewa kashin duk su maganar nan ba ta nuna rawa ba ne. Kuma ɗauki misali, wace yare ne ta fi amuwa Bauchi? Ku ce Sayawa. Za ka ce duk almajiran nan ku ɗauka misali Sayawa ne. Da suka fara magana da sai ci, kawai sai Jarawa suna ci, Bulawa suna ci, Warjawa suna ci, Hausawa suna ci, wanda suke Inyamurai suna ci, Yarbawa suna ci. Shi ne abin da ya faru. Sai abin ya ba da mamaki, ba duka wa'innan ganilawa ba ne. Kamar yadda na ba ku misali a ce, ai abu Alhaji bin ya ce maka Sayawa ne sama da suna haɗuwa. Kawai sai ka ga kawai suna yare kowane mutum da ya kasance a wurin yana jinsu suna faɗar abin da yaren garinsu. Kaka ko kowannan sai ke ci da bakin garinsu ake magana. Ga mu kuwa ba ji mutanen da suke a wurin. Ga mu kuwa Artiyawa, Madaninawa, da Elamawa, da mutanen kasar Bagadaza, da na Yahudiya, da na Kafadokiya, da na Pantas, da na Asiya, da na Frigia, da na Bamfiliya, da na Masar, da kuma na kewayen kurane ta kasar Libya, har ma da baki daga Roma, wato Yahudawa, da waɗanda kuma suka shiga Yahudanci, da kuma Karitiyawa, da Larabawa, duk muna ci suna maganar manyan al'amuran Allah da bakunan garuruwa. Idan ka irga yarurruka da jama'a garuruwa da suke a wannan wurin sun fi goma sha, amma su sha ɗaya ne. Za ka ce maganar da suke yi kowa sai yana cin ana maganar da yaren garinsu, wato Allah yana masa wa'azi turu wa'innan mutanen da suka samu kansu a wannan wurin. Sai aya shafi ta ce dukwa suka yi mamaki suka rude suna cewa juna mai kenan kuma. Maganar da da aka yi cikin littafi mai tsarki wannan ya nuna aya ta sauko domin jama'ar duniya ta ji maganar Allah ta wurin wa'innan almajiran. Kun lura su sha ɗaya ne. Amma yarurrukan da suka kasance a wurin sun fi goma sha. Kowa ya ji maganar Allah da manya-manyan alhaji da Allah ke aikatarwa a cikin nasa yare. Ina jin za ka fi gane bishara a naka yare don ana maka yaren da ka tashi za ka fi ganewa a cikin yarenka. Now, Petrus, ina so ja hankalin Petrus a yanzu. Lokacin da ya ce babban taro na majalisa a Urushalima sai aka shiga. Me yasa kai kake haka? Me yasa za ka ci abinci tare da wa'innan da ba Yahudawa ba? Me yasa za ka yi zumunta da wa'innan? Sai Petrus cikin ayyukan manzannin nan ta goma sha ɗaya, sura goma sha ɗaya, sai ya fara ba su abin da ya faru. Ya ce yana zaunar da abin da ya faru, sai ya ga wahayi a cikin wahayi. Ya ga wannan dabbobi, ya ga wannan cikin sura ta goma sha ɗaya. In ka fara karatu daga aya ta goma sha ɗaya, ya tsaya ne a gaban majalisa na Urushalima wanda suke kokarin su ce masa me yasa zai je ya yi mu'amala da al'ummai. Sai Petrus a aya ta sha biyar na wannan sura ta goma sha ɗaya na ayyukan manzanni, ina so ina can hankalin mu domin ku gane yadda aka yi abubuwan a zamanin da, sannan mu dawo na abin da yanzu yake faruwa a cikin sura sha ɗaya nan aya sha biyar. Dubi abin da aya sha biyar ta ce. Aya sha biyar ta ce, da fara magana ta, wato Petrus don an ce ya je can, ya je don ka Petrus ya ce da fara magana ta muku mai aiki ya sauko musu daidai yadda ya sauko mana tun farko. Ya ya sauko musu tun farko? Sun yi magana ana ci, wa'incan ma da ana ganin su kabilu ne, da ana ganin su al'umai ne, su ma sun yi magana. Allah yana bayyana bishararsa ta wurinsu yadda ya faru da su a fari, haka ya faru. Sai na tuna da maganar Ubangiji yadda ya ce ya hayakan da ruwa ya yi baptisma, amma ku da Ruhu Mai Tsarki za a yi muku baptisma. Sai a bati tun da yake Allah ya yi musu baiwa daidai da wanda ya yi mana sa'ad da muka gaskanta da Ubangiji Yesu Almasihu, wane ne da yake nan Bitrus ya yi kokarin ga hankalin mutane lokacin da suke cewa don me zai yi mu'amala da al'ummai sai ya nuna musu cewa bai wanda muka samu ya nasa ku haka ya faru a gidan Cornelius na magana ba nan aka inda gizo take saka me yake shine abinda mai kamfani yake kokarin now idan muka je Korintiyawa ta fari cikin Korintiyawa ta fari sura ta 12 ina son ji hankalin mai sauraro da cewa a cikin Korintiyawa wannan littafi na Korintiyawa an rubuta ne domin Paulus ya amsa tambayoyi da matsaloli iri-iri da ke a wannan kitabin sai sura ta 12 ya zo kan magana harsuna inda ake magana da harsuna cikin Korintiyawa ta fari sura 12 idan muna karanta aka ce a yanzu kuma yan uwa a game da baye-baye na ruhu ba na so ku rasa sani mai tambaya ke ce ya ce ba a so a rasa sani kun sani fa a sa'ar da kuke bin al'ummai an juyar da ku ga bin gumakan nan marasa baki yadda aka gada don haka nake sanar da ku cewa ba mai magana ta wurin iko ruhun Allah sa'an nan ya ce Yesu la'ananne ne haka kuma ba mai iya cewa Yesu Ubangiji ne sai ta wurin iko ruhun Allah to akwai baye-baye iri-iri amma ruhu ɗaya ne ba nan gizo take saka ba akwai fanni iri-iri na ibada amma Ubangiji ɗaya ne akwai kuma aiki iri-iri amma Allah ɗaya yake iza kowa ga yin kowannensu Allah yake iza kowa ga yin kowannensu an yi wa kowanne baiwa da wani buɗe na ruhu don kyautatawa duka ji makasu din ma wannan baiwa da aka ba da kowa domin ya gina cikin kansu domin ya inganta wasu ne domin ya gina wasu ne ba domin ya gina kanka ba kamar yadda yanzu yake faruwa da kake cikin na jami'a wasu da kaga baiwa yana nan muna makaranta malami mu yace sun je wa'azi a wani da ana cikin wa'azi sai wanda yake tafinta wato wanda yake juyawa daga turanci zuwa yaren mutanen ashe baya faɗan abin da yake daidai da abin da wanda suke faɗi sai ruhu mai tsarki ya ɗauki matsayi domin akwai wanda yake so ya yi amfani da su a wannan gari akwai wanda yake so ya ceta a wannan gari sai ma sai aka ji mai wa'azi kawai ya juya da yaren mutane mai taɓa sani so ya juya ya tinta wa'azi har ya zama wa'azi mutane suka zo suka karɓi yinsa a yinsu to bayan shi kuma sa'a sai mutane suka zo suna kai suwa da yaren musamman da ya juke ya ba mu wannan labari ma'ana shi wannan ruhu da muke gani shi akan sun kai shi domin ne wata hidima ce ta sanar da mutane al'ajiban Allah ta sanar da mutane wane ne Allah wanda za su bada dokara su gare ta kowane bai wannan da aka ba yau bambancin da kike nema a yau shine da yawa za ka zama har ma akwai inda ake koyar da wannan yin magana da hausa ta amince aya ta ce an yi wa kowane baiwa da wani buɗe na ruhu don kyautatawa duka wato bai wannan domin a kyautata mana ne ina da baiwa ba lallai menene mai amfani da shi ba ni nake amfani da shi domin gina jikin almasihu domin ta wurin baiwa na wani an yi masa baiwa da koyar da hikima ta wurin ruhu mai tsarki wani kuma da koyar da sani ta wurin wannan ruhu wani kuma an yi masa baiwa da ban gaskiya ta wurin ruhu nan wani kuma baiwar warkarwa da wurin wannan ruhu wani kuma yin mu'iza wani kuma anarci wani kuma baiwar rarrabe ruhu da aljani wani kuma iya harshe iri-iri wani kuma fassara harsuna dukkan waɗannan ruhu ɗaya ne yake iza su yake kuma rarraba wa kowannen su yadda ya faɗa ya yi mai wannan tambaya tana tunanin a'a ana wannan maganganun ita ba ta ɗaya dukkan mu ba za mu kasance da baiwa iri guda ba idan da lokaci zai bar mu kusan abin yanzu ya koma ma ba amsa tambaya ba sai ina ganin kamar ina kokarin yin koye suwa ne game da zancen maganar harsuna idan ka lura da zancen wannan harsuna yana zaman sabanin abin da ya faru a cikin littafi mai tsarki sabanin abin da yake faruwa a waɗansu wurare a cikin littafi mai tsarki Allah yana aiki har yau wannan baiwa suna amfani amma da yawa sai suka dauki wannan baiwa ma ya zama kun ba kare ko ba ba in an fara sai a ce kuna magana dole da yi wato manzo bulus a inda yake koyarwa a nan a inda kuma yayi magana a wannan wuri ya kokari ne ya hankali dalilin da yasa baki a iya ci domin yawanci yau sun dauki wannan baiwa sun mai da shi kamar abin kasuwanci na fara abin da aka jin wannan yare a tuna da ku cikin wannan kamar makaranta yana dawa yana gaishe da wani ce gare shi a hannu da ni ba a kan da cikake na yi dariya na cikin ya faru ya ce to ba ran iya magana da harsuna ba lalu ina da baiwa da Allah ya bani domin gina ekklesia kowa yana da baiwa an ba da kowa shi yasa in ka je cikin sura 12 dinan ko idan kana karanta daga aya 14 dino an ce ciki ba daya bane gabobi ne da yawa ciki daya ne amma gabobi da yawa da kafa za ta ce da ke da yake ni ba hannu bace ai ni ba gabar ciki bace kadar haka ba za ta raba ta da zama gabar ciki ba da kuma kunne zai ce da yake ni ba ido bane ai ni ba gabar ciki bane kadar haka ma ba zai raba shi da zama gabar ciki ba da dukan jiki ido ne da ma za a ci da dukan jiki kunne ne da me za a sansane kai ina jin dadin wannan ayoyi amma gashi Allah ya shige gabobin jiki kowannen su yadda so dalilin da yasa yau daki je ba a ji ba idan muka je sura ta 14 aya ta nuna mana da cewa idan har za a yi magana da wannan a samu mai fasara zan karanta wannan wuri domin in ba da lokaci ga wa'ansu tambayoyi aya ta sura ta 14 zan karanta aya ɗaya wannan tambayan tana da muhimmanci a gare ni to ina so dukan ku ku yi magana da waɗansu harsuna daban na fi so ku yi halarci wanda yake yin annabci ya fi mai magana da waɗansu harsuna sai ko in wani ya yi masa fasara domin a inganta ekklesia to yan uwa in na zo wurin ku ina magana da waɗansu harsuna amfani me zai muku in ban zo muku da wani bayani ko ilimi ko annabci ko koyar da maganar Allah ba in abubuwan nan marasa rai kamar su sarewa da modo muryarsu ba ta fita sosai ba yaya wani zai san abin da ake busawa ko kadawa in ba a busa kafo sosai ba ba zai yi shirin yaki wani abubuwan za ka gane da cewa dalilan bayan nan domin ya iya inganta ya iya gina jikin abinci so bambancin da kike gani yau da baka ji saboda waɗansu sun mai da shi kamar ita ce ruhaniya a'a kowa yana da baiwar da Allah ya kasu na fatan Allah zai ƙara mana haske a kai ko kuwa in mun sake saduwa a wani zuba
1: wannan tambaya tambaya ba ce ba suna amma ce tambaya na yana da haka ina ba da sanka ba ne ko shi wata masai na na mahaifaci to lalle ne dan na karbi loan a banki sai na cire sanka a ciki kuma
2: loan na ka karbi bashi ne amma abin da zan jawo hankalin shi ne ba lalle ba amma ka karbi loan ne mai za ka yi shi idan ka karba domin ka yi business lokacin da kake business kari da ka samu akan business shine za ka cire ribar da ka samu akan business da kake yi shine za ka cire Allah ya bada ganar da misali masu kiwon kaji ya cire kuɗi ya siyo komai da komai daga cikin albashinsa wanda kuma ya riga ya cire musu zakka so in ya zo zai bada zakka ribar da ya samu akan kuɗinsa an fahimta domin almasihu ya yi magana ya ce da na baka farm bill ai ina bukatar menene riba ne so riban nan da aka samu shi ne za ka cire masa zakka Allah ya daɗa ganar da mu
1: kamar a ce mutum ya samu sabani shi sabani da wani a ce har kun yi nisa da juna

0: tabbatar da kowace magana a bakin shi. Dan haka ma bai yi ba, in kuma ya ki sauraron su sai ka sheda wa Iglesia, in kuwa har ya ki sauraron Iglesiar dan shi shi kamar bare wancan zamani ana ganin mai kallon haraji ne kuma ba yi mana haraji shi ne zama kullum na labarin shi zaka mutum da yake da yau ce ka ga ne yes ya san abin da ma yake yi ko na anan ba yanda za a yi a ce an ya hada kan wani kun ga kar su kusa ko nisa wato wahalar mu shine ba mu kan so mu yi sulhun ne kawai in abu ya hada ka ita mai tsarki ce me zaka yi abu na fari ya ba mu ka'idoji na yanda za mu an ce kace dan ba mu to wannan da ka je kana gaya masa to rikici zai tashi za ka ce nemi in ma kana neman mutum da biyu ba wai za ka nemi ko wani irin mutum ba ne wanda yake cin kunyarsa wanda zai iya masa magana ya sai mana to irin wannan mutane ne haka in kun ji an ki to sai a zo eh kini da ta buga abun shi kenan in yake aya ta ce kili da su ne shi ba lugu ne wato mutum da bai san Allah ba domin wanda zai ki sulhu mutum ne wanda bai san domin komin sakin abun za ka ga wani wanda zai maka magana da kana gana ya ta bai ba haka za ka ce shi so ka'idar komin nisa sa yanzu ai babu wani nisa a gari ba yanzu muna zaune a nan ɗakin sai mu yi magana da wani America ba mu yi magana
1: a London wani lokaci za ku iya samun sabani da wani ko a tasha wurin yanayin tafiya ne ko ku iya sun mutu shi ya yi gaba kai ma ka yi naka ko ku iya yi ne ba kuma har ta kara cewa ko kuma ma a ce mutum shi ba ya nan da
0: ka ba wannan kuma sai mu barawa amma kai da kake da rai ka mu ya fi rai domin babban abin da ake bukata a wurin ka shine kai da ka saba ba wani ana so kai ka yi gaban neman sulhun ta na maka amma in har mutum ya kasance ya ta ta ka iya yin addu'a yanda ubangiji zai taba zuciyar mutumin akwai hanya da ubangiji zai yi dalilin addu'ar ko da mutumin ya je ina ne ka nemi Allah wurin domin yawancin da kai da shi din dukanku a in kuna neman fahimta a tsakaninku ai domin Allah ne ya samu ba so in ma mutumin ya mutu ne ai ba na mutum maka yanzu je ka nemo shi domin ka zo ka zo ka dai dai ka yi kamara wannan rana an kai na mai duka saboda mahaifiya ta lokacin da muna ba ya yi ta ce ba ta so sai dai in zai sai ba da na ki yin abin bayan mutuwanta na ki yin abin sai bayan da ta mutu ba shekara to da na yi fa ba na same shi ne na ji jiki so bayan shekaru ya kai 20 da na rana na kulle kai na ɗaki na ci kuka na yi kuka mai kyau kato da ni dai na ci kuka na ga kuka ba na ci kuka ba mata kuma da yace za ta yafe amma na sani in na je wurin wanda yake shi ne mai yafiyan aya duwa na samu salama ta in haka ya faru ka yi addu'a ubangiji ka tabbatar da gurin zuciyar ka kai gurin so ka ta ubangiji da yake ka zuciya wancan da shi ma zai samu sakewa da har kai ruhun ka zai sake ubangiji ya bada ka bari mu
1: tambaye shi nan tambaya ya Moses kamar kana karɓar albashi kuma ba ka zama da aiki mene ne matsayin littafin game da mutum da ke wannan kuma ya ce bayan ya gane mene ne zai yi
0: to kana karɓar albashi ba ka yi aikin albashi ba ka yi cuta idan da zamanin da ne akwai abin da ake kira sanci na shi da hausa ba amma wannan wato yana nufin restitution wato za ka koma ne domin ka biya abin da kai ka yi to amma a zamanin yanzu abin da almasihu yake bukata gare ka shi ne bayan da ka gane ba dai ba ka sauya zuciya

tylko sobie zuciya nye mu dede so tylko sobie zuciya ka wurin kai dede annan zai ga mata babu abin da za mu yi na su ne da Allah ya yi ka dai kada su ne kan ka ci ko ka ci da sa ba ka da ci ka fara da ci ba dai baya na kuma ta wuce fari sura 5 aya 17 da 18 sai ka tara iglesia da suke harike da al'amura sosai a girmama su ɗinkin ba ninki tun ba ma waɗanda suke fama da yin wa'azi da koyarwa ba abin da nake so a yasa domin na tsi ya ce kada ka sa wa kankani da ta karkare ta kankani sa'ar da yake su so kuma ce ma'aikaci ya cancanci babansa ma'ana idan kai ba ka yi aiki ba ka cancanci a nan ana nuna mana da cewa wanda bai yi aiki ba kada ma a bashi ya yi yaya ya ci wanda bai yi aiki ba kada a bashi ya ci cikin Tesalonikawa yana magana ne a kan yanayin rayuwa na mu mutane ya ce muna muka gargaɗi yanuwa ku tsauta wa malalaka ku ƙarfafa masu da ranar zuciya ku taimaki marasa tsayayyiyar zuciya ya hakuri da kowa na anan ana kokarin idan mutum yana lalace wurin zuwa aiki yana bukatar musamman ma mu ma'aikatan gwamnati bai muna jiran dai kawai kullum kunnen mu yana an biya ka yi aikin to ka duk wanda bai yi aiki ba kana cin kana sai dai wurin aikin ka ta fara yadda za ka yi gudanar da aikin ka fine kamar kuma masu aikin gida rediyo da masu aikin asibiti wani lokaci mai aikin asibiti zai je ya yi sati guda yana kwana asibiti ya kwana sai a bashi sati guda ya zo yana walawa a gida to amma akwai waɗansu ma'aikata ma wanda su suna gani kawai ba ƙarshen wata ba musamman ma wasu sai ka je local government za ka je ka tarar ba waɗanda suke ofisoshin da yake walwala ba ka ga shawarar aiki ba ka ɗauki malamai to abin da ake bukata a gare mu shi ne zamantar mutane waɗanda ne a za ka nuna abin da Allah yake fita daga gare mu idan an ba ka aiki aikin ka sai ka samu in ba ka yi aiki ba babu da ke yi aya ta ce yaron da bai yi aiki ba idan mutum bai yi aiki ba to kana ba shi wuce ɗauki misali ba ka yi noma ba ba ka je gona ba amma za ka samu abinci ba Allah ka yi saboda wannan kuma gidan radio ka ci gaba da samu su albarka ka ci gaba da kasancewa tare da su waɗanda za su ji waɗannan tambayoyi da amsoshi ubangiji ya taimaka da su ta hanyar da tambayoyin da ka biya da kanka muna addu'a ya ubangiji ka daga ganar da mu maganar ka kamar yadda muka amsa tambayoyin masu ni shi ma haka a cikin sauran ilimin

0: ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari sa kullum bana ga kowa da Milo a gida
1: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau

0: که اون گل بده خصم و قدیسی از اون ملاقات در حقی نمانده تیر میرسه به تایی یا هر رو و من یه رو بودم و رشم
1: wasu masu siyan taki da suka hadu a kamfanin safara takin zamani a jihar Bauchi wanda suka buƙaci da boye sunayensu sun ce rashin kaddamar da taki da wuri ya shafi shanin noman su suka kuma ce duk da rashin a samar da shi da wuri amma ingancin sa da yawan sabon ayaba ne sun yi kira ga gwamnati da ta bada fifiko ga aikin noma ta hanyar samar da taki da sauran kayayyakin noma a kan lokaci don baiwa manoma damar amfani da shi yanda ya kamata sun ƙara da cewa rashin samar da takin da wuri ya tilasta wasu manoma shuka irin da ba shi ya kamata su shuka ba da zai iya girma ba tare da an sa taki ba don gujewa asara yake mai da jawabin wani ma'aikaci a kamfanin samar da taki ya bayyana cewa kasuwar takin ya ragu sosai idan aka yi la'akari da shekarun baya duk da ƙara inganta takin da aka yi jami'in ya kuma amince cewa rashin kaddamarwa da rashin raba takin da wuri zai iya kasancewa musabbabin ragowar siyan takin da yawa ƙarshen fassarar rahotar kenan Maryam Abubakar taskar labarai
0: kuma kula da ayyukan ma'aikata ta jihar CSC ta

gwamnatin jihar Borno Farfesa ba magana Umar Sulum ya ba da murna ga dukkan sauki da kuma da masu a garin Malam Education Kalmar Abadan da jihar Musa kodai cewa al'ummar su na tsawon lokaci wannan ya ba da murnin ya lokacin da yake ziyarar aiki wannan gari kusa da kan iyaka da kuma hanyoyi na kodai cewa da duk da daga ciki da masu wannan gari su kai da cewa ciwa a daidai lokacin da ɗan garin suka yi gudun kira suke ƙoƙarin komawa sake gina gidajensu da rayuwarsu. Gwamna Sulum ya umarci kwamishinan harkokin ƙananan hukumomi da masana'antun gargajiya na jihar Alhaji Sulum Mai Daidai da ya aiki tare da shehun Borno domin rubuta fara da lissafin masu sarauta yana mai jaddada cewa wani da ta zama ya gudun su zamto mutane kwiki suka tattara cikuma da ya ba da tabbacin gudu da sake neman kuma ababen da zai fi da rayuwa a garin Malam Kori domin taimakawa mutane da suke da sha'awar komawa. Gwamnan ya samu rakiyar majalisar gwamnati da ɗan majalisar dokokin jihar tare da babban mai ƙaddamarwa a majalisar dattawa sanata Muhammad Tani Bello inda kuma ya duba yadda aka lalata ƙarfin gine-gine da mace da gidaje. Rundunar sojojin Najeriya ta tabbatar da batun cikin mutane 21 da aka sace a makon da ya ci gargaɗin mata sa masu yin ƙasa hidima wa PYC su kuma 15 suka tashi daga Abuja zuwa jihar Bayelsa. Da sanarwa da ke sa hannun darabtar kamfanin yada labarai na shirin da wani yankin da makin Abuja ya ce doka na sun haɗa ne da maza 8 mata 13 kuma an ce da su daga jejin da kuma zuwa majalisar da wannan da ya ce rundunar ta na shi kuma cikin mutanen da aka sace a yankin garin Kano da kuma ta jihar Niger yana ba kuma ne da rundunar ta cikin mutane da kuma 8 wanda suke yawancin su mata ne da kananan yara da aka sace su daga yankin tafkin Kayenji. Don haka ya kira ga iyalan waɗanda aka sace su kwantar da hankalinsu kuma ba da karami masu ma'ana da za su kuka wajen aikin ceto mutanen. Shugaban hukumar yaƙi da masu yin da suke kan kuɗaɗen da ba nasu ba da yi wa tattalin arziki da kuma ƙasa wato EFCC Mr. Ola Olukoye ya ce hukumar ta ɗauki sabon salo daga irin laifuka sai sun auku zuwa hana aukuwarsu ta hanyar gano alamun matakan kulaɗe tun da wuri. Kuma Mr. Olukoye ya bayyana hakan ya fita cikin tattaunawarsa da manema labarai saboda murnar shekaru uku da kama yake. Ya ce hukumar EFCC ta kafa wani sashi na sanya ido kan alamun yin zama da fadi da kulaɗe domin ɗaukar matakin daƙilewa cikin sa'o'i 72. Ya ce a yanzu jami'an gwamnati suna satar kuɗi ne su sanya shi cikin asusun kripto ta hanyar amfani da matasa kuma ya ce hakan yana sanya wato kowane kuɗi ya zama da wahala a yini. Mr. Boyo ya ce an ba wa shafukan mallakar kadarori ta intanet wajen alfahari na sisi a nan Najeriya kuma ya ce a yanzu hukumar tana taimakon bindiddigin asusun kripto a sarfista bayan ga wani asusu na ƙasa da ta buɗe na ajiye kudaden kripto da aka kwace. Sannan ya kira ga kafofin yaɗa labarai da kungiyoyin karin gadon al'umma da su koma kan ayyukansu na sanya ido kan lamura domin taimakawa yaƙi da ta'amali da cin hanci da rashawa a nan ƙasar. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran dangogin laifuka
Amurka mai zaman kanta wato ICPC ta yi kiran karfafa haɗin gwiwa da kasar Sin wato China wajen karfafa yaki da cin hanci da rashawa da Najeriya take. Shugaban hukumar ICPC Dr. Musa Aminu shi ne kiran kawurin wata tattaunawar diplomasiya da ƙasa da ƙasa wadda aka yi a shirfatar ICPC da ke birnin Abuja. Karimu ya ce Najeriya tana da darussa da yawa da ta koya daga wurin kasar Sin dangane da tsare-tsaren tun yaki da cin hanci da rashawa. Gadon kasar Sin a nan Najeriya an ba su da Yuzu Kai wanda ya samu kirkin jami'in kula da al'adun gargajiya na kasar Sin a nan Najeriya da Sambiyan Yanzu shi ne babban bako kuma gabatar da jawabi a wurin taron. Shugaban hukumar ICPC ya ce taron ya zo a kan gaba duba da irin mummunar illar da ta amfani da cin hanci da rashawa ya yi wa ƙasashen da suka bar al'amarin ya girmama. Ya ce Najeriya da ƙasar Sin sun kulla alaƙa ne tun a cikin shekara ta 1971 kuma wannan alaƙa ta girmama wanda kuma ta ƙunshi ayyukan haɗin gwiwa wajen tuntuɓa harkokin gina tattalin arziki da cikin Korea da ababen samar da ababen gina tun da ke rayuwa. Tarihi ya ce yana sha'awar yadda yanayin yaƙi da rashawa a ƙasar China suke tafiya da ayyukansu kuma ya ce yanzu darasi da zubare su yana da muhimmanci ga Najeriya da cin maganabar yaƙi da cin hanci da rashawa. Iftila'in ambaliyar ruwan da ya auku a kan iyakar ƙasashen Nepal da China ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 a yayin da yawan mutanen da suka bace a ƙasashen ya kai sama da 2,000 cikin kuwa da 'yan ƙasashen ƙetare daban-daban sun sama da 183. A ƙasar India a jihar Uttar Pradesh hukumomi sun ce sun tsinci gawarwakin mutane 17 suka yi imani da cewar kogin da yake gangarowa daga Nepal ya ɗebo su. Kuma ƙarshen shirin taskar labaran nan kuma kenan a wannan yammacin da ta ta ga mimicin ƙasa. Mun shaida muku cewar jam'iyya mai alamar rogo wato ADM ta ƙarfafa mata a yankin karamar hukumar Kamawa. Hanyoyin da cutar cizon sauro wato malaria matsayin babban abin da yake wa lafiyar jama'a barazana a rage harkoci. Mun faɗa muku cewar an yi kira ga mutanen jiha da su rufe shara a wuraren da gwamnati ta keɓe domin kubar da shara. Kana mun faɗa muku cewar manoma a nan jihar sun bayyana rashin jin daɗin su sa soma takin jiha a madadin editan da ya tace labaran

0: majalla. Noma na cikin sana'o'in da akasarin al'ummar Arewa ta gada tun kaka da kakanni. Hasali ma da noma aka fara gina Najeriya har ta kai matakin da a yau al'ummar kasar ke dukan kirji suna tutiya da ita. Wannan ne ma ya sanya masu hikimar zance ke cewa ba a dariyar mai noma domin kuwa ko mai sayar ba zai ci abinsa. A baya dai ba a san ma'aikacin gwamnati da noma ba, amma yanzu kusan manyan manoma suna cikin gwamnati, kuma manyan ma'aikata ma su ne manyan manoman. Idan kuma ana maganar kyautatawa ma'aikata ne a fannin aikin noma, za mu iya cewa gwamnatin jihar Bauchi na iya zama a matakin farko wajen kyautatawa ma'aikatan. Alal misali, cikin kwanaki biyun ƙarshen mako da gwamnati ta baiwa ƙananan ma'aikata mataki 12 zuwa ƙasa damar su bar aiki su tafi gona, da kuma awoyi biyu na ƙarshen lokutan aikin ranakun Laraba da Alhamis suka zama hutu ga manyan ma'aikata 'yan matakin aiki na 13 zuwa sama domin su ma su leƙe gonakinsu. Duk gwamnatin ta yi hakan ne don a samar da abinci ga iyalai. Bayan wannan ne kuma sai ga wata sanarwa ta fito cewa gwamnatin za ta ba wa ma'aikata bashin tacin zamani da za su biya cikin watanni 6 domin ma'aikatan su san yadda lamarin yake ne. Ya sanya wakilanmu tuntuɓar kwamishinar aikin gona na jiha Dr. Ilyas Aliyu Gital, wanda ya ƙarin haske kan batun.
1: Thank you. aka sa abubuwa a rikin zariyar sun sun sa ido tun da sun suka haka maza da kaza yi ke zama kaza ba sai aka yi shi sai ka zai dace ba to amma bane da yake sun sa ido kusan sai da zai kwana biyu ko ke kamfani da kai na ba ko cikin abuwa da da aka ba da yake ne na ji da ya fama tana sa ido a cikin abuwa duk wanda ya ka fita yin fa a ran da zai sa ido sun da su ma ko sai takin da aka yi ba da fira a maka
2: Kwamishinan Ma'aikatar Aikin Gona ta Jiha, Dr. Iliyasu Aliyu Gital, yayin da daminan gona ta riga da ta yi nisa a yankin arewacin jiha tun daga ƙaramar hukumar Darazau, Dambam, Katagum da Misau, tuni suka fara girba gero, inda a yankin kudanci kuma shinkafa ta fara dura ruwa bayan kunshi. A wasu yankunan kuma yabanyar bata taka kara ta karya ba, to koya yanayin daminan ta kasance wakilinmu Naziru Abdullahi. Ya shirya mana rahoto na musamman kan yanayin daminar na bana.
3: Binciken da muka gudanar dai ya tabbatar mana da cewar a bana kayan abinci yayi sauki idan aka kwatanta shi da shekarun baya, inda zaka ga al'umma na kokawa na hauhawan farashin kayan na abinci a tsakiyar damina, kamar dai yadda wani magidanci mai suna Muhammad Sani Husaini rafin dinya ya tabbatar mana.
4: A bara mutum masara na iya kanera bana a kasuwanninmu cikin gari ana sai da dare da a kasuwanninmu na ƙauye ana samu 200,000 a bana kaga yayi ƙasa da yadda ake samu a bara ana sai da ita na ƙauye ana sai da ita naira 100,000 kasuwanninmu cikin gari ana sai da ita 100,000
3: to ko a ganin ka me ya kawo sauƙin kayan abincin a bana
4: kowa ya kashe bai sukuri yana noma dan kasuwa yana noma mutumin ƙauye yana noma daga kawo da kai ka kawo kasuwa din ka kawo kasuwa wannan da abinci yana kara kasa
3: to amma duk da irin waɗannan dada dan kalamai na Muhammad Sani da suke bayyana cewar shiga harkar noma na kowa da kowa shi ya jawo sauƙin kayan abinci a bana Malam Uzair Musa bayanansa sun sha bamban da na Muhammad Sani domin a cewar sa a bana fa kusan manoma kashi mai yawa sun ja baya da shiga noma a sakamakon karaya da suka yi ta tsadar taki a shekarar bara.
5: Magana shine ba a yi noma ba ta rakawa, waɗanda suka yi noma kuma sun guje ma taki to nan ne sun burge saboda menene abin da aka fi noma ma bana ba ka san da dama sakamakon bai taki mu a bana din in ka lura shine taki ya rage kuma sakan bara bara mun sai kuma 260 mun sai yuriya naira 50,000 amma kaga bana a yanzu haka yuriya ta rage kuɗin ta naira 10,000 ita gwajin ta rage kuɗin ta naira 10,000
3: sai dai da muka tambaye shi ko yaya zai bayyana yadda amfanin yake a gona kawo yanzu
5: sai mara har muna cewa za mu kai shi maka sai mai matsalan kuma yanzu mu za mu fara cire masara mu insha Allah nan ko ba da kiwa ba cikin wannan taran dan fara cire masara
3: kamar yadda ya tabbata dai bangaren noma yana na gaba-gaba ta fuskar bunƙasa tattalin arziki ko wasu irin kulawa ya kamata a ce gwamnati tana bayarwa a bangaren Dr. Abdullahi Yalwa malami a kwalejin kimiyya da fasaha na kwalejin Tatar Ali da ke nan Bauchi ya ce dole ne fa gwamnati ta samar da kyawawan tsari matukar ana buƙatar agazawa manoma waɗanda a kullum suke taka rawa ta fuskar wada ta ƙasa da abinci
6: kuma na'urori na zamani ba mu da shi da wadatuwar su da sauƙin su yadda in ka sarrafa ko ka samu da abinci zai zama da kai sauƙin da a gida za a tsira shi da sauƙi kuma a waje za a ke su da
3: ku sai mu ce Allah ya ba mu kaka mai albarka ƙarshen rahoton kenan Naziru Abdullahi DRC Bauchi
0: an gaida Naziru noman da ake yi yanzu yawanci irin wanda aka gada ne daga duniyar jiya kuma da buƙatar bayan shekaru a riƙa canzawa daga duniyar jiya zuwa yau kamar yadda komai ke sauyawa zuwa na'ura mai ƙwaƙwalwa ta sauƙaƙa abubuwa da daman gaske ta inda aikin da mutane biyar za su yi mutum ɗaya kan yi shi da taimakon wannan na'urar wannan ne kuma ya sanya masana ke ganin cewa lallai ya zama dole ga mutanen wannan zamani su daure su koyi yadda ake sarrafa ta wannan batu kuwa na cikin zantawar wakilanmu da shugabar kamfanin sarrafa na'ura mai ƙwaƙwalwa na gwani da ke nan Bauchi Abubakar Muhammad
5: yanzu ka duba jarrabawa da ake duk jin suna koma jami'in ta fara ake ta korafi ai an yi mana gaggawa mu shirya ba mu yi kaza ba ana cikin nan to yanzu na ji an ce su waye ka me guda su ko ma'aikatan kudin da a ce promotion interview computer yanzu da kora kai amfani da shi kai nan gaba ka dauko hoton kai da kake na su ka hoton ka ja ba kullun sa kace da farko ka kana tuba baka kana sawa sai ka dauko kana shiga ciki akwai dole zaka jira shi sai kullun ka kai in ba ki mutu da kira ka ta ciki ko duk ka san wadannan baya zaka yi kaga kenan sai ka dawo ga kai hoton da kai ba koyi ba to kusan gaskiya kira na ga kuma dama ne ta kawo wannan idan muka yi shi kifi sai mu ji dadin dama idan kuma muka yi sake to muna ji muna da dama ne mai zai ci da bar mu baya to akwai kalubale da dama akwai wani interview da aka bada labari wani abokin aiki mun tashi ta ci masa yake ba mu labari sun je wajen wani interview ya ce da ya shigo da interview din da ya ga farfi sosai da suka so sai ya rasa ya ce ka an yi zai fi ba a ce ne zai mutum da ka hakura ka ce ka shi ya ce da suka shiga sai aka sa ku wanda ya kai shugaban kwamitin aka ajiye shi sai aka kawo musu wani abu da ake kira farfi wanda ke adi da kai aka yi kuwa da kai aka ce interview din ku shi ne tambayoyin yana cikin wannan floppy disk ka sa a cikin computer ka buɗe ka ga tambayar ka ansa kai sai ka ci ka dawo yake tunan ne bai ga progress suna kallon fili saboda farkon sun fili ko sai computer kawai sai samu kwani biyu shi da mai akuya kawai sai samu floppy disk ka buɗe ka duba tambayoyin ya ansa ya sai ka cire yace shine gaba ya gama nashi farkonsu suna saurin bu sama sun mai rata kan da ba zai kuma kafin ta fusa to kaga duk wannan wani abu ne da ke kwada ba zamani tana bukata kowa saboda ko ka ci karfa ka so wata nan za ka saboda yanzu kusan ko ina shi
2: shugaban kamfanin aiki da kwamfuta na Gwani Abubakar Muhammad yayin da masana ke horas da jama'a da su kasance masana harkar na'urar ta kwamfuta su kuwa malamai kira suka yi ga jama'a da su koyi yadda ya kamata su rika sarrafa harshen su domin sakar sahihancin labarai da ake yadawa a kafafen yada labarai na zamani Suleiman Haji Jarma na da ci gaban rahoton
7: Suleiman Haji Jarma Madalla, Bahaushen mutum dai an san shi da kyawawan halaye, irin su kunya, kamun kai, tausayi da kuma girmama mutane. Sai dai daga lokaci zuwa lokaci, zamani ya juya, waɗanda kyawawan halayya suna kwaranyewa sakamakon karewar mutanen kirki. Amma har zuwa yanzu nan, Bahaushen mutum yana daga cikin waɗanda ake kyautata musu zato. Hila waɗannan da ma wasu dalilan ne suka sanya harshen Hausa samu. suka sanya harshen Hausa sanu a hankali ki hade wasu harsuna da ke makwabtaka da shi wannan kuwa na cikin ci gaban jawabin da hukumar da shugabar hukumar wayar shugaban jawabin da shugaban hukumar wayar da kan jama'a na shiyar arewa maso gabas Alhaji Nuru Yusuf Kobi Alhaji Nuru Yusuf Kobi yayi yayin bikin ranar Hausa ta duniya da ya gudana a gandun dajin Yankari a makon da ya gabata
2: shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta kasa reshen shiyar arewa maso gabas Alhaji Nuru Yusuf Kobi
8: iya abinda zan iya ba maka kenan da rashin kyawu na wurin da aka dauke wannan shiri da shi sai ka yi mun idan Allah ya kwana ko ya kai mu gobe da misalin karfe 8 na safe za a je gida wannan shiri ne ci gaba da kasancewa tare da biyar su yau akan gidaje sun da hudu da shiga.

ce sai hakuri. Wannan haka yake lallai me laifi kan fa nuna imin washi ga asawa sarka wanda bai da laifi kuwa kaga babu abin da za a yi masa. Yanzu abubuwan mu cewa ke karfe ta kuma lokacin da kusa da shirin na gaba shirin na siyasa na maji.

0: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: in Allah ya so ya da wayannan ciyamomi ba za su kwamu kunya ba, kuma muna ƙara kira gare su baya muna yaba musu bane tukuna da yaddan Allah na za su cire kiɗa wuta.
2: Kai dai ka zaɓi mutum ka kuma kira ni mutumin da ka san ga ayyukansa na ajiye, shi ma ba waƙa za ka masa ko ka riƙa masa wasu matakanmu na ƙarya. Abin da aka sani da shi za ka yi bayanin matsayinsa, mutane su gane adali ne yana ya kamata a zaɓe shi kenan ka tsaya.
0: Madalla masauranmu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Biyo bayan zaɓukan ƙananan hukumomi a nan jihar Bauchi wanda ya gudana a ranar Litinin 17 ga watan Agustan da ya gabata a dukkan ƙananan hukumomi 20 da ke jihar Bauchin Yakubu, wanda kuma jam'iyyar APM mai mulki a jiha ta lashe dukkanin kujerun shugabancin ƙananan hukumomin. Kan haka ne shugaban jam'iyyar APM mai alamar roƙo na jiha Alhaji Awwal Isa mai takalmin roba cikin zantawarsa da wakilin DRC ganin irin nasara da jam'iyyar ke samu a nan jiha, ya bayyana farin cikinsa tare da jan hankalin magoya bayan APM ɗin. Awwal Isa mai takalmin roba ya kirayi al'ummar jiha da su shigo jam'iyyar ta APM don samun nasara a zaɓukan da ke tafe.
1: Da cikin jam'iyyar namu na APM za ka ga dukkan shugabannin matasa ne, to ka ga duk matashi mai kishin kansa da ya san kansa dole ya je ya bi wannan tafiya, saboda ya san tafiya ce tafiya ne nasu. Dan ka duba kwamishinan suke na a baya kama daga advisors su ga ta duba, da ga duk matasa ne. Don haka ina ga wannan tafiya namu ba ma sai an kira matashi ba, da kanshi zai je, shi yake da kira, shi zai kira wani suma zuwa su tafi, saboda ya san gwamnati ce wanda da kanka ba ta zuwa yau da matasan take amfani. Saboda haka ga lallai-lallai ne ya zama dole a matashi ya je shiga jam'iyyar APM, jam'iyyar da mai girma ƙauren Bauchi ta wuta, da yaddan Allah nasara yana nan tare da wannan jam'iyya in Allah ya so ya yarda.
3: Da mu koma baya shugabannin da aka zaɓa na ƙarar hukumomi, wani irin shawara ta ka ba da kwanon kana ya dangane sun kawo abin da ake so.
1: Kullum magana da mai girma gwamnati yake malam Adam da ta da yake bincikin mu, to ya kokarinta cikin kashi da ya sa ne kada 60 ko 70 alhamdulillah ba mu iya yi madan Adam sai Allah. Amma a kwatanta kar a zo na ya ce a ni ba zan yi ba, kwatanta duk wanda za a zaɓa a bangiji ya zaɓa sauran mu mutane ne mutum da yadda, kuma an ce kin ma mai kyau tun daga Laraba ake gane, to mu namu daga Monday ka gan shi, saboda duk al'adu ka damun nasara ta tabbata ta ta'allaka gare mu. Da ba mu ba wanda yake da sanin abin da ya faru gobe sai Allah, amma muna da yaƙini muna kuma roƙo kafin ma a zaɓe su, duk sai da muka zauna a kai wannan irin dabdalewa ka san wanda aka san zai yi ma mutane ko wanda yake zama da mutanensa lafiya kusan 2,300 su muka zaɓo, to Allah ya zaɓa har aka zo aka yi zaɓen nan kuma suka yi nasara. In Allah ya so ya yarda waɗannan ciyamomi ba za su ba mu kunya ba, kuma muna ƙara kira gare su baya muna yaba musu bane tukuna. Muna kira ka san ba a yaba maka kai ka gama mulki, kuma mai ɗin kana gane ya ba maka kula mai da kai bayani, da yaddan Allah za su fara ma za su cire gida ya wuta, saboda da jujjattu ne muna da yaƙini a kan su, kuma insha Allah za su yi bari da su, kuma wannan ɗiliban da su yi wuta da su za su ba mu nasarar yin nasarar zaɓe cin nasarar zaɓe 2027 insha Allah. Da
3: ƙarshe shawara ga matasa don ganin an gudu tare a tsira tare ba tare da
1: kamar inda nake faɗa maka da zuna faɗa, matasan Bauchi masu kwanta da su hankali ne da hangen nesa da kuma sanin ya kamata. Kiran da muke musu dai wannan la'a da aka san matasan Bauchi da shi a muƙara muƙara daura damara mu ninka wannan zaman lafiya da nutsuwa da aka samu da shi, kuma ka sani karka ga amma mu wancan abu kai ba ma ba yau, ko ban san ka ba in Allah ya yi rabonka na cikina, la ko ban taɓa ganin ka ba yana je duk inda kake na ba ka, to rabo baya wuce dan Adam, kar ka ga wancan yayi kaza wancan ga ce ni ma ta ta wani bai mun ba, ba haka yake me makan yana nan yana zuwa, in kuma rabon ka na ciki ko ana gobe zai bar matsayin da yake sai ya maka duk wani abin da ka gani kafin mu zo duniya, duk Allah ya gama wannan abin. mu dai muna irin namu ne kai, amma da abin da zaka samu, da abin da zaka ci, da nasaran da zaka yi, da duk abin da zaka yi, hatta numfashinka na ƙarshe Allah ya riga ya rubuta duk abin da zaka yi, da arzikinka, da koma me. Saboda haka idan ka rasa wani abu karka zage, kowa ba mai bayarwa sai Allah, to lokaci ne bai ba. Saboda haka matasa mu ƙara haɗa kai, kuma ina kira yanzu kusan kullum ta ga matasa da ta suna dandazo na dawowa wannan jam'iyya, dawowa ba kuma dawowa na yaudara ba, dawowa na zo mu ma muna ba so mu ba da gudumawa ganin wannan jam'iyya ta yi nasara. Saboda sun ga abubuwan da aka yi a ƙasa, to muna kiransu da kowane wanda ya yi kafin ya komo jam'iyyar APF ya zama ɗa, kamar wanda ya shekanta shekara goma zuwa shekara ɗaya zuwa wata biyar baya wanda ta shiga, to daidai yake da wanda ya shiga. Saboda haka muna kira gare su da su gaggauta zuwa mazaɓinsu, kowa ya je wata shi ba a shiga jam'iyya sai ka je ka zauna da mutanen jam'iyyar ka mun gamsu an yi taro. Saboda babu lokaci mai girma gwamna ya karɓi wanda ya karɓa, waɗansu ma masu ruwa da tsaki suna karɓar mutane a kowane yanki. Saboda haka muna kiran su babban murya da su je jam'iyya, su je mazaɓansu, su je wajen shugaban gunduma, ba gaban yan gunduma. Wannan su ne sun zama yan jam'iyya na haƙiƙa, wanda babu wanda ya sai ce kai ga kai je ka zo ko ba duk abin da kaga aka yi mu duk dai muka dauka.
0: Shugaban jam'iyyar APM na jiha Alhaji Awal Isa Mai Takrimin Roba cikin ganawarsa da wakilin PRC, inda ya ja hankalin zababbin shugabannin ƙananan hukumomi da su tabbatar da sun cire wa al'ummar da suke mulka kitse bauta wajen samar musu da roman demokradiyya. Daga batun jan hankalin shugabannin ƙananan hukumomi, sai kuma shirin namu ya kuma ɓangaren masu yaƙin neman zaɓe, kamar yadda a hukumance aka ba da damar fara kamfe na kujerar shugaban ƙasa da majalisun tarayya tun ranar 19 ga watan da ya gabata. A ci gaba da muke na ganawa da jama'a kan wannan maudu'i na faɗakar da al'umma muhimmancin yin zaɓe na gari da kaucewa shiga bangar siyasa. A yau ma dattijan ɗan siyasa kuma jigo a jam'iyyar APM Alhaji Inuwa Malamin Kasuwa cikin ganawarsa da wakilin ya ja hankalin masu neman a zaɓe su da masu zaɓen da su guji cin mutuncin juna, domin kuwa mulki Allah ke badawa, don haka haƙƙi ne na iyaye su ja kunnen ‘ya’yansu, musamman a wannan lokaci da aka fara yaƙin neman zaɓe.
2: Shi al'amari duka lokacin da ake neman ba mai ba da abin banda, in ko har kai imani Allah ne ke ba da abin, ba ruwanka da zagin wani ko cin mutunci wani ko matan su, Allah za ka roƙa ka fita ka je ka yi bayanin abin da kake so kawai mutane in sun zaɓe ka, in ya yi daidai da ra'ayin su abin suke buƙatar zaɓe ka, Allah zaɓe ka, Allah bai zaɓe ka ba kuma wanda kuke neman da shi bayanin su shi suka ɗauka, to ai abokin aikin ka ne. Su da dama kai ma kana so ka yi siyasan ka samu matsayin saboda ka aiki wa mutane, to shi aka ɗauka aka ɗauki haka, kuma kai ɗin in ka ba shi haɗin kai za ka taimake da naka ra'ayi da ƙara kan nasu don ya wadata da koyo ya buƙatar mutanen da kuke son su da kai ciki. Shugabanci ko dama kowa ya da Allah ke bada, to ne ba shi ai ba wai an ki ka bari, Allah ne bai baka, in ka bi a hankali Allah zai baka. Kuma wannan al'amari duka yau kamar yadda ka faɗi baya wake yi, in ka duba wanda suke faɗa suke zagi zagi zagi zagi a tsakanin su masu neman matsayi, ƙarshe sukan dawo su ji kunya ba tafi kunya yadda zai na da abokin takara. Wani lokaci ma aikata sai zai je tashi munna in ya ci zaɓen saboda abin da ke zaka, kaga wannan abu aiki da hankali. Al'amarin nan Allah yake barawa, to nemi a wajen Allah ba, yi bayanin abin da kake so kawo mutane, ka roƙi Allah ya sa mutane su fahimci abin da kake faɗa, din shi ne daidai da buƙatarsu wanda Allah ya tsara wannan zamanin da kake nema, sai ka ga Allah ba, in ba shi ne buƙatarsu ba kuma sai Allah ya ɗauki soyayyansu ko kuma zaɓensu, zaɓen shi shugaban ya ba da waɗannan mutane. Kaga duka mutanen ku ne da kai da shi, da kai da ka nema da shi da ya samu duka a kan jama'a, su ko kan jama'a ku ne, ai taro ake yi a ba da haɗin kai. Su kuma waɗanda suke tafiya suke bin bayan ɗan takara, wato ina tabbatar maka cewa babu wawa ma kamar mai zagin wani akan yana son wani, kana zagin wani don kana son wannan, to shi wanda yake kake zagin shi kuma wanda yake son sa in ya zo rama zagin mai za ku kare ku, haka za ku kare ku yau munan fata ba, wanda kuma wannan al'amarin ba shi ne abin da ya kamata. Kai dai ka zaɓi mutum ka kuma kira ni mutumin da ka san ga ayyukan su na ɗaya, shi ma ba waka za ka masa ko ka riƙa masa wasu abinda aka rai da shi za ka yi bayanin matsayinsa, mutane su gane adadi ne yana zai ya kamata a zaɓe shi kenan ka tsawo zaɓe ko shugabanci na Allah, ko ya aka yi aka zaɓi mutum ba wanda ya zaɓe ƙarya ne Allah ya zaɓe, tunda shi mutum zai je zaɓe ba da wani iko sai abinda Allah ya nuna masa a lokacin da Allah ya tauce wa aka tafi wajen zabe da niyan zaka zabe sai Allah canza tunaninka ba shi yayi nuni ba shi Allah bi yake so ka rafa sai ka je kai abi sai bayan ka da baka ya tafi wa kowa ma sai ka tafi maimakon yayi da nai bi ne ne a zuciyarka zaka yi to in ka hakura ka ga randa sakamakon abin yadda sai ga bi din ne ya dauka a sai ka ga lokacin ka gane ka fahimta cewa Allah ne yake juya abin sai ke da saboda ka ne ban ga wani abin ta jan kai masu da goyon babu za a na goyon babu mutum ana masa tafi ana masa tafi wannan ya yi daidai wani abu ne wanda kana da yake so to amma fa wannan abin da ake ba shi ne cin nasara kuma zagin da ake yin ba shi ne faɗuwar mutum Allah ya ce ba shi zai ba abin kamar yadda kawai mun ga abubuwa da akwai shugabannin da aka zaɓe su wanda hankali ya kai matashi ana sa wuta a gidajen hankali na da a garin nan kuma da Allah ya kawo barin su abin ko na ajali ko na wani abu wanda ba zan gaya maka ba ƙarshe kowa kuka yake yi akan arabu da wannan mutum kuma lokacin da aka zaɓe shi ba a so amma daga baya da ya zama adali ba ran da ya mutu wallahi na kowa kuka yake da kukan hawaye da kukan zuciya saboda me saboda an sa adalin mutum amma da an ki zaɓen saboda haka mutane don Allah ku sa Allah a zuciyar mu ki shugabanci nan wani abu ne na Ubangiji komai ma na sani amma wannan shugabanci sai wanda ya soke mana saboda haka ba wani gwanin da zai nada ki ba wani ragon da zai hana wanda duk ya bashi ya bashi ikon da zai yi kuma shi yake saka ruhin da zai yi akan abin da yake ne a ina ka san matsala ya da ke kai ga mutanen suka shiga tiyatar da ko abu da ya rai kuma ya za ya gyara shi wato yara matasa ai ka ji ka kira mutum yaro daga an da ko ka kira mutum yaro to baka ba shi cikakken hankali ne kai da kike zaune ba yaro wanda kai yaro ne ka ga ba daka maka wannan amma yaro kullum abin da yake bukata tarbiyya yake so da kake kamata ya mu iyaye ko kakanni lokacin duk yaron da zai tuna kira su ina za ka yi zan je waje kaza wajen siyasa in kada kai ta kaza kada kai kaza kada in kuma kai ban yadda ba kuma an kai gobe ba za ka nuna masa wannan bajira in da yaron da shi mai ladabi ne kawai tarbiyya tun yana karai wallahi mallam ba za a san wannan amma wanda duka ga yake wannan yin yake zagi yake iyo yake dungure yake tuni riga yake jefa a sama yake tarbiyya ne bai samu ba daga wajen iyaye amma har in ya samu tarbiyya wallahi ba zai ba ai su wanda suke neman matsaya suna da yaya ai ayan sun ba za su ce ba za su ce za su zo su raka su ce ba amma sun san in sun zo din za su taimake su kuma har za su zo suna cikin hidima ba za ka su a cikin wannan haya ne sai dai wasu rika masa haya ne wajen su gani a ce an yi wa baban mu haya ne shi ya bashi wani abu shi ne kawai saboda haka gaskiya yara haka mata mu gane al'amuran nan yadda aka karfe ni hakkinmu ne iyaye mu ja hankalin ƴaƴayenmu mu yi musu da fili ba amfanin ka zama tsagewa ba ba daidai ba abin daga baya zai dame su ya kuma hakkin baya kan kowa na kan hakki yakin yana kan mu in muka matsa muka jajirce muka nuna musu ba mu so dole ba mu so kuma abin da ke iyaye ba ana nufin iyaye ko kai kai da mutum ba duk da ai na mutum kuma duk dan da yake kirki ai kai ma dan ka ne duk da taimake ka ai kirki yana shafan kowa kamar da rashin kirki yake shafan kowa saboda haka ya kamata mu daure mu dauka mu iyaye ne in muka abin da ba daidai ba kina rubu maka nasiha Allah zai taimake mu zai in muka faɗi biyar zai dauki biyu kaga an rage ya je ya samu wani iri na gaba ya faɗi sake faɗan wani abu ya sake ya daukan ɗaya ko biyu a ciki kaga a hankali zai zama mutum to wane ya mini wane to mu din ma muna sai mu dauka ɗa ba ɗan mu bane ba za mu ta yi ba ko ba daidai ba ne muna kuskure da kan aina kowa ne domin abin da ya sa ba wai kowa ya fi shi ba ubansa yana nan Allah ya san shi ma san saboda haka amma kirkin sa in ya zama dan kirki ya shafi uban da ma bai haka ya zama dan iska cutar da dan ya cutar da uban da ba na san kuma kullum Allah waje din yana hawa kuma karshen Allah waje din zai zo ya shafi kowa da kowa tun da zamu haɗu da fushin Allah Allah sau
0: dattijan dan siyasa a jiha Alhaji Inuwa malamin kasuwa cikin doguwar zantawarsa da wakilin mu daga batun jan hankalin masu zabe sai kuma munausa mazabar azarai madakala da ke cikin karamar hukumar Katago idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata an ji mu da mamban mazabar azarai madakala karkashin jam'iyyar APC Honorable Zakariya Salabai Kiro inda ya lasabto mana wasu daga cikin nasarorin da ya cimma tun bayan da aka zaɓe shi a shekarar 2024 a matsayin wakilin mazabar a cikin karshen zantawarsa da wakilin zai dora ne kan tanade-tanade da yake da su musamman a wannan sauran lokaci da ya rage masa.
3: To, sanin kanku ne a majalisa duk motion din da muka yi sai kun dauka kun sa shi a gidan radio. To, daga zuwa na zuwa yanzu a kalla ba kasara ba na gudanar da motion sama da guda 8. Na kawo mata a projan, na kawo sama da guda 3 wanda wannan sai ta taso daman ka kawo su bukatar gaggawa. To kaga shiga na majalisa Allah na tuba tunda a yanzu za ka samu wani dan majalisa tun daga shigan mu har zuwa yanzu bai yi motion ko daya ba. To kaga a wannan bangare kaga mu alhamdulillahi wannan gudanar da kudiri a majalisa sai muna ga wasu kwalitin su ma ya fi namu. Sai mu ga tun daga zuwan mu har zuwa yanzu ba su yi motion din ba. Mu kuma muna ga mu kwalitin mu bai kai nasu ba mun shishiga ko da ba a samu an aiwatar ba dai yana cikin record na ka aiwatar wanda ko da wani dan majalisa ne ya zo in zai yi irin wannan motion din za a ce ai wancan dan majalisa ya yi. To kaga a wannan bangaren ma alhamdulillah sai dai mu gode wa Allah.
4: Maza barka ki azarai ma dangala yankin Bauchi ta Arewa tana cikin inda gidan dimbin matasa da suke karatu mata da matasa. Da ka shigo akwai gudumawa da ka bayar na samarwa aikin yi wa mata da matasa wannan yanki wadda suke karatu?
3: To alhamdulillah na ji daɗi da ka taɓa wannan bangaren domin wasu mutane babar kokari na samowa aiki a mutane daga federal government ma wallahi sun ɗauka su yi wa nake tsabar kuma cusuwa ne da kai wakili ne abinda ka zo yi kenan ka ce kai kuka da kujerarka a ofisin da za a samo irin wannan abubuwa sai a samo domin ka kawo wannan roman demokradiyyar yankinka. To wannan gaskiya a iya federal government ma wallahi yanzu na ce ma ga iya wanda na ba su appointment wallahi na yi ƙarya domin sai mun duba record ɗinmu mun gani. Banda jaha a jaha tashi ɗaya ma wani akwai lokacin da ba wa mutum shida. To kaga ai Allah na tuba ba bariya ba ko cika baki a irin wannan wakilci na wannan lokaci dole ka bugi kirji ka nuna kai abin ayaba ko ba haka ba. To wannan shi ma banda layin sana'a ko da kwanan nan ma da za mu shiga akwai mata da muke so a sarra mata 1000 muke so mun tsaraba musu jari masu kananan sana'o'i a tsara kuma akwai wasu irin makusanta da sauransu da ake ɗawainiya su ma za ka ɗan raba musu ɗan abin more rayuwa na ɗan abin hawa wanda ya daman kana yi musu. To amma saboda su roman demokradiyyar ka lalle ko bayan baka nan suna alfahari da kai akwai wannan tanadi shi ma da muke da shi yanzu haka.
4: Honorable kai ne jam'iyyar APC ta gamsu da wakilci har kuma ta sake baka takarar zama mai rike mata tuta a zaben da za a yi na 2027. 26 nan dai ga shan kusan kammala shi. Wasu tanadi kake da shi ga wannan mazaba idan har aka sake baka dama?
3: To ka san Bahaushe yana cewa lokacinka alƙalinka. To kaga mu dai Allah na tuba an ga tsarin da muka gudanar a wannan wakilci na tsawon lokacin da muka samu dama. To mu akansa za mu dora ba za mu cika baki ba akan abin da muka yi in yana da kyau akansa za mu dora. Babu wani abubuwa an ga mama zabar mu abin da muka yi kuma a kansa za mu dora. Kaga tunda an ga abin da muka yi in mai kyau ne mu dai a kansa za mu dora, in mummuna ne a kansa za mu dora. To mutane su ne suke da hukunci a kai in mun yi abu mai kyau. Yanzu ina gaya maka yanzu haka a maza mata akwai wani bangare wanda ba bangare ba ma zan ce biyu bisa ukun garin suna cikin wannan matsalar ana musu shifting na wuta saboda wani abu da ake kira breaker ta samu matsala ta kone. Ita kuma breaker nan tamu ta azare all modern ne ba za a same ta a Najeriya ba sai a toki saboda nan a kano. Haka na lale kudi naira miliyan 35,408 da kobo 75 na dura saboda a siyo wannan breaker ya
5: yanzu haka September nan za ta sauka Najeriya saboda a jirgin wata iso. In ka duba irin wannan wakilcin mu du a kansa za mu dora. Kuma kamar yadda ka faɗa magana ta gaskiya barilla ne mutum ya fito ya nemi shugabanci domin ba abu ne na mutum daya. Amma su mutanen da za su zaɓe kuma su ne suke da hukunci na wanda ya dace su zaɓa. To amma a babi na adalci ba wai wallahi zan yabi kaina ba. Amma a bisa hukuncin da muke ji mutane suke faɗa a kanmu to kucerar azare matangala. Bai kamata ma a samu wani ɗan takarar da a jam'iyya ta zai fito ya gogayya da ni ba. Bai kamata a samu ba. To amma da aka samu Allah ya yi ikonsa wanda kaga yanayi na zaɓe na bana. Mu duyan da ya zo ba ma fushi da haka saboda ai Allah mai girma da ɗaukaka shi ya ce a Alkur'aninsa yake ba da mulki a wanda ya so lokacin da ya ga dama ta yanda ya so. Ai kaga wani mulkin ma da za ka samu yaƙi ake yi da sauransu kafa ma ta nan Allah ya ga dama ya baka. To don haka mu firamare ɗinmu da ya fito na bana ta nan Allah ya so ya ga dama ya ba mu mulki. Ai kaga ta yanda ba za ka ce wai don ina kan kujera ba akwai memban mu da yake kan kujera Allah bai ya zama ɗan takara ba. To kaga Allah shi ne mai bayarwa. Akwai memban da yake APM shi ma bai samu ya zama ɗan takara ba. Dudinsu an ba su banda mutum biyu ɗaya sifikan mu da ziyarci tafi neman House of Rep ɗaya kuma ba a ba shi takara ba. To kaga haka Allah ya tsara. Babu wanda ya isa ya tsara ba abin da Allah ya tsara ba. To don haka ni ba ni da wani ƙuduri da zan faɗa sai illa ƙudurin da nake kai abin da na ke kai a kansa zan dora insha Allah.
0: Mamban mazaɓar azare maɗankala ƙarƙashin jam'iyyar APC Honorable Zakariya Salamu Yoro Azare cikin doguwar zantawarsa da wakilin dangane da wasu ayyuka na Roman Demokradiyya da ya samar a mazaɓarsa. A ɓangaren masu ziyartar mu don tallata gunayensu kuwa Usman Adamu Bakar ne ya ziyarce mu don tallata gunansa wato ɗan takarar.

0: Yaɗawa al'umma su sani menene kake so ka bayyana a kan shi da jama'a kake so su sani dangane da wannan ɗan takara naka, kuma shi ne waye wannan ɗan takara naka?
1: Wannan ɗan takara shi ne Dr. Adamu Sajid, kuma rector na ATAP. Wannan ɗan takara ne na ɗan majalisar tarayya House of Representatives, wannan da kuma a jam'iyyar NPP mai kayan daɗi.
0: To menene ya burge ka na kiyan wannan ɗan takara?
1: Alal hakika abin da ya burge ni da biyan wannan ɗan takara shi ne wai an ci sanin hali rage aiki. Shi mutum ne wanda mun riga mun san shi tuntuni, mun san ɗabi'unsa, kuma mun san irin kalan kyautatawansa, mun san mu'amalansa da mutane, don ba ɓoyayyen al'amari ba ne al'amuransa. Yawwa, akwai abubuwa da ya yi wanda muna ganin cewa mutum ne wanda insha Allah Allah ya ba shi dama zai kawo sauyi, kuma ina ganin jama'a sun masa shaidan baya daga cikin wanda ake zargi da su ya kasancewa ɗan jari guda.
0: A jerin gudumawa akan gwada mutum ne a ce ya je wakilci mutane saboda wasu gudumawa ko kuma wani yunkuri da ya yi a mazaɓar sa, akwai wani gudumawa da ya bayar da wanda kaga ya dace a ce ku kira ke nemi wannan kujera?
1: Na farko shi ne akwai dama da ya samu wanda ya ba wa matasa aiki, na farko kenan. Na biyunta akwai wasu masallatai da ya gyara mana ba tare da ma lokacin ya fara maganar siyasa ba. Akwai kuma wasu matasa da yake ɗaukar ɗawainiyarsu maganar biyan kuɗin makaranta. Kuma babban abin da ya burge ni da shi shi ne akwai wani abu da ake kira wai guidance. Idan ya ga matasa suna rayuwa ya kan so su mande shi, su mande shi nan don ya ba su shawarwari, ya nuna musu hanyoyin ci gaba, hanyoyin tsira a rayuwa, hanyoyin tsira da mutunci, hanyoyin da za ka gina kanka a gaba. Kuma da yawa sun yi amfani da wannan shawarwari, sun gina kansu. Allah ya taimaka su rike kansu suna taimakon wasu. Kaga wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Guidance yana counseling matsaloli. Without guidance like rayuwan ba zai yi ba.
0: Wannan kujera da zai nema na majalisar tarayya na mazaɓar Bauchi babban kujera ne a nan jihar Bauchi. Mustanadi ne za ka bayyana wa mutane domin ka san an fara yaƙi neman zaɓe na wannan kujera, kuma ga shi a NPP.
1: Na farko shi ne Allah ya sa mun yi zama da shi don jin manufofi, ba mukan yi abun cikin duhun kai ba. Dan sai da muka tara mutane da yawa ba za su yi ba, amma dai kamar ina da listinsu wanda muka je muka ce masa mun zo ne mu ji meye nufinka, meye manufofinka akan wannan kujera, meye manufofinka akan al'umma. To babban abu uku da ya zuwa huɗu kai tsaye ya fi ba mu ƙarfi, ya ce babban abin da yake damunsa na farko a ƙasar nan shi ne da yawan mutane ba sa iya biya ma 'ya'yansu kuɗin zuwa makaranta. Kuma duk wanda aka ce jahilci ta yawa, komai zai iya faruwa da wannan yanki, babu abin da zai fa zai faru ba. Ya ce to yana ganin cewa insha Allah Allah ya ba shi dama, abin da zai fara mai da hankali a kan shi ne ilimin, harkar ilimin. Yara suna ƙananu, a tallafa ma iyayensu, ma a tallafa musu ni karatu don rayuwa ta haska mu ga me ya kamata su. Sai muka zo na biyu ya ce kaga yanzu akwai matsala na rashin tsaro. Ya ce to rashin abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake haifar da rashin tsaro, kuma rashin tsaron nan ba ƙaramin masifa ba ne ba duk ɗan ƙasa da kuma wanda yake shigowa ƙasan. Matsala na uku shi ne ya ce za ka ga mata yawanci an mutu an bar musu iya dai suna ta fama, babu yadda suka iya. Ya ce to halin haƙiƙa wannan shi ma ba abin tausayi ne, ya kamata mutane su gane. Uwa da ta rungumi 'ya'yanta tana iya ƙoƙari wajen rufa musu asiri, wajen sama musu yadda za su dogara da rayuwa, ya kamata ita ma a shigo a tallafa mata. Lallai ya mai da hankali akan maganan mata da matasa da kuma abun yi.
2: Usman Adamu Bakaru lokacin da ya ziyarci gidan rediyon Bauchi don tallata gwanansa Dr. Adamu Sa'id dan takarar kujerar majalisar tarayya na mazaɓar Bauchi a jam'iyyar NPP a zaben shekarar 2027 da ke tafe. Daga batun siyasar jiha, to yanzu kuma bari mu sawo wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin jaridu da suka kunshi siyasar ƙasa.
3: Mataimakin shugaban NDC na ƙasa na shiyar Arewa maso yamma Muhammad Rabi Bakin Zuwa ya bijire wa jam'iyyarsa. Alhaji Muhammad Rabi ya bayyana goyon bayansa ga Atiku Abubakar wanda yake takarar shugaban ƙasa a wata jam'iyya daban. Shugaban jam'iyyar na jihohin Arewa maso yamma yana tare da ɗan takarar ADC saboda alƙawarin maido da tallafin man fetur da yi Najeriya. Shugabannin manyan jam'iyyun adawa shida a Najeriya sun taru a Abuja domin kulla tsarin haɗin gwiwa da nufin kayar da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben shugaban ƙasa na 2027. Ɗan takarar shugaban ƙasa na NDC Peter Obi ya buƙaci shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan Najeriya cikakken bayani kan batutuwan da suka shafi tarihinsa ciki har da tarihin karatunsa. Obi ya ce ɗan Najeriya sun cancanci samun amsoshi kan batutuwa da suka shafi al'umma, musamman ma a daidai lokacin da ake samun rahotannin cewa shugaban ƙasar na ƙoƙarin hana bayyana wasu bayanan tarihinsa.

0: da kotun kasar waje. Tsohon gwamnan jihar Anambra ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na X a ranar Litinin 31 ga watan Agustan 2026 don takarar shugaban kasa na PRP. Donald Bilki ya yi alkawarin goyon bayan duk wani dan takarar 'yan adawa da zai fito daga kokarin da ake na kulla kawancin gabanin babban zaben 2027. Bilki ya bayyana haka ne a ranar Litinin a taron T100 na jam'iyyun adawa na Najeriya da aka gudanar a Abuja. Daily Trust ta ce tsohon gwamnan jihar Cross River ya ce zai ci gaba da jajircewa wajen ganin an haɗa kan 'yan adawa ba tare da la'akari da sakamakon tattaunawar da jam'iyyun adawa suke shirin za su yi ba. Jam'iyyar ABC Stakin Nabiu Bala ta yi kakkausar suka ga abin da ta bayyana a matsayin amfani da sunan jam'iyyar da tambarinta ba bisa izini ba. Tana mai cewa hakan na iya jefa Najeriya cikin abin kunya a idon kasashen duniya. Jam'iyyar ta kuma yi zargin cewa Atiku Abubakar na kokarin amfani da sunan ABC wajen aiwatar da abin da ta kira ɗaukar fansa na siyasa da kuma ayyukan da za su iya jefa Najeriya cikin abin kunya a duniya. Jaridar Daily Trust ta tattaro bayanin da Nabiu Bala ya yi ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Facebook a daren Litinin 31 ga watan Agustan 2026.
1: An gaida ɗan mutanen doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Ujubo da na jarumar shirin, ke mana fatan alkhairi.

To madalla da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin na siyasa na maji magani. Sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu gobe. Da misalin karfe 8:30 na safe, mai sauraro zaka ci mu dauke da maimaicin wannan shiri na siyasa na maji magani. Da yanzu abubuwan mu ke cewa karfe 9:00. Mu lokaci zamu kawo maka shirin mu na gaba shirin nan.

0: Jama'a sauraronmu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa da fatar ana tare da mu dan dorawa inda muka kwanciya. Muna nan a cikin littafin suna zabi na ko hadin gida littafi na biyu. Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafi. Lahiru mai fata su da ya bamu littafi. Jiya mun tsaya ne a daidai inda kin zauna da abin da kike so. Yanzu kin ga bambanci wanda yafi tsakanin zabin ki ko kuma zabin iyayenki na ce kawai. Kila da na sanar musu abin da yake faruwa ba za su bar ni a gidan ba haka na lallaba har suka tafi. Ba su gane komai ba sai dan abin da ba da an rasa ba saboda mama na fi na boye komai ban fada ba. Ina ganin za ta iya labartawa danta duk abin da ya faru game da ni. Ni kuwa ba na sanya Aliyu ya san hali da nake ciki ko kadan. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Bayan an gama suna aka sawa yaro suna Muhammad Awwal. Har aka gama soyayyen naman sunan nan dan dane babu wanda ya bani. Gashi abin kaushi ragon ni nake kiwonsa. Tunda na kai wata hudu ina aikin bautar ragon nan. Da yake shi daure shi aka yi. Ba a sikin sa. Aka san bashi ruwa, bashi dusa. Ku kwashe kashin sa. Bayan na wanke wajen kai shi waje ya sha iska daure shi. Ko kadan ban taba zatan za su hana ni naman wannan rago da nayi wahalar sa ba ko kayan cike da aka soya ba a bani ba na Aishiru ma hajiya ce ta karba wai ko dan kare bani ci da wannan bacin rai na gudindine na shiga daki nana ke na kudurce a raina in dai haihuwa ce wata rana zan yi din nayi ni ma zan ci nawa na san in an hana ni wannan ba za a hana ni nawa ba ni nake bautar aikin gidan nan tankar sai wani aka yi a kasuwa ga duka da nake ci a wajen Aishiru ina masa wani dan lai ko min kashin sa wata ran ma ba laifin bane amma za a dora mu kawai dan ya cike ni su ta dariya ana cikin haka sai na waye gari ba lafiya amai ba na iya ko tsayawa saboda jiri na kasa komai a gidan har Aishiru ji aikin sa dawo ya same ni saude ina ta faman amai bai kula da ni ba fada ya soma mu wai yau Fatima kalau kika bar mana gida dubi wanke wanke dubi shara gashi kuma ga alama ko girki ba yi ba da mike da kyar na leko nace na fada wa Lami ta yi saboda bani da lafiya ba zai iya ba in na mike jiriki ya dauka ta yace Lami da take jego wani aiki za ta yi nace naga yau kwananta 30 ko menene laifi in ta yi domin ta kusan 40 hajiya ta fito to yar bakin ciki hajiya ta fito to yar bakin ciki Labina take jego da wannan dan jaririn ba za ta yi girki ba ko dan baki da imani to ko ta yi 40 sai dai ki bata mijin amma ba girki ba wannan ya rage naki kuma in zaki yake in ba zaki ba sai kai domin ita Lami ba za ta yi ba Aishiru ya dube ni shi kansa ya san ina cikin rashin lafiya amma saboda kada ya bata wa hajiya sai ya ce min yanzu zaki ko ba zaki ba ina tsoro kada ya rufe ni da duka gashi ba ni da lafiya nace zan yi amma idan na kasa sai a kira min Aisha ta taya ni hajiya ta ce wa zaki tona wa asiri salan a ce muna gani baki da lafiya amma muka baki aiki ni daidai shiru kawai na ma kasa tashi tunanin yadda zan tashi da ke yi a haka na rarrafa na kalle shi nace dan Allah ka dan zuba min ruwan wanke wanken har ya dauki guga dan Allah ka dan zuba min ruwan wanke wanken har ya dauki kai da yaga hajiya ta shiga daki sai ya zura guga ya debo min ya cika bokiti yace to ki sauri ki nace to yar nake yi bai fi kwano biyu na wanke ba sai amai na koma gefe ne ta share amai ba komai sai ruwa na dawo na kwanta a tsakar gida ina kiran wayo wayo inna wayo abba ya tsaya a kaina yana min sannu sai ga hajiya ta kuma fitowa daga daki halin ta dumiya da alamu tuwon jiya ta dumama tace sai cewa ta yi da ni ke Fatima duk kini bibinki na san shi tarkonki kada ki yi ne kuma wallahi sai ki yi muna fitar banza na fitar robi kai ma goya mata baya kake duk abin nan Lami ko leke dama ita su mu ce ba ta magana tana daga daki duk abin da ake ana cikin hajiya na ta bambamin masifa har an Aishiru ya bace yace min shin zaki tashi ki yi ko ba zaki tashi ki yi ba na kasa tashi in na yi yunkurin zan tashi sai in koma ya ko ware hannu ya yarfa min mari ai ban san sanda na mike tsaye na kulla ihu ba saboda zafin mari naga yana kici kici kwanto wata wayar wuta daga cikin igiyar guga zai da ke ni sai na miƙe na jawo hijabi ko takalmi ban dauka ba inda ta hanyar fita ya cillar da gugar yana kira na Fatima ke Fatima ina saki waiwayen sa bai yi ba sai ya sha gaba na yana cewa wai ina saki ne ina magana kina ji na nace gidan mu zani daga yau na gaba saman gidanka kuma wallahi ko autan maza ne kai na hakura da kai na sunkuyo a kwatar kofar gidan na soma amai na kwanta a kasa nana a wannan hali wani mutum dattijo ke izo wucewa ne ce ayya wannan ba lafiya ne ashiru yace eh wallahi yace to ai sai a mai da ita ciki ko asibiti za a yace to a mai da ita ciki mana da haka ya wuce abinsa ashiru ya dube ne yace tashi mu koma ciki yace ba fa zan koma ba kai ta faman dufa na wallahi ni babu inda zani sai gidan mu yace bazan da keki ba kuma zan yi aikin gidan da haka da miƙe ya tallafo ni muka koma ciki sai na galami da Hajiya a tsakar gida suna ta faman tun tsara dariya sun yi zaton tafiya da yi lami ce mai cewa Allah ya raka taki gona Hajiya na cewa amin Hajiya na cewa amin dai sai gashi na shigo yana gobe da ni sai suka yi tsit Hajiya ce ma mai cewa au dan ta tafi menene na binta ka dawo da ita yi shiru sai da ya kai ni daki sannan ya fito ya dauki tsintsiya ya share gidan ya wanke wanke sannan zai dora girki Hajiya ta ce lami ta karbi girkin ta dora haka dai ta yi zuciyar ta ba dadi ni kuwa ina daki a kwance ina yi amai ashiru ne mai zubarwa dan haka yace fari yi kiran likita kusa da gidansu ya zo ya duba ni na yi sa'a yana zuwa yace da ashiru maza ku je asibiti ba a gida za a bar ta ba ashiru yi shiru yana tunanin inda zai sami kuɗi da zai kai ni asibiti ina ganin haka nace mu je kawai akwai kuɗi da maman Aliyu ta bani bai gane ko wace ce maman Aliyu ba ya miƙe yana rawar jiki yace suna ina na nuna masa inda na boye ya dago ya kirga 5000 ne chip chip ya kirga 5000 ne chip chip muna kamar me yace taso mu tafi bayan mun ga likita ya mun mutunce da aune ya tabbatar ina da shigar ciki na wata 2 shi yasa nake fama da wannan wahalar sai ya bani magunguna ya kuma rubuta ƙarin ruwa yace in mun dawo gida a bani haka ko aka yi muna dawowa ya koma gidan makocinsa likita ya bashi katin da magunguna ya duba yace ina zaton haka shi yasa nace ku je tabbatar hakan ne domin ni babu kayan aiki a hannuna nan take ya je ya siyo ruwa ya kawo ya daura mu aiko likitan na bari gidan Hajiya ta leka daga tarin magunguna da ruwa an daura aiko nan take ta hawo musiba cewa take munafiki ashe kana da kuɗi shine baka nunawa sai dai ka kashe mu wannan tsilanniyar wallahi wannan cin fuska da cin kashin mun gaji da shi wallahi zan yi maganin ki Fatima sai kin bar gidan nan domin bana son ki ke mai sunan ki ma bana so fitinanniya tsilanniya Aisha ce ta shigo ta kawo min din sai ta jajiya tana ta kudunduma zagi cewa take wa ake zagi haka ba da yake ake zagi ba Aisha ran ta bace take magana kafin yi magana Hajiya ta amshe ita nake zagi ko zaki rama mata ne irin marasa kunyin tsidannun gayyar tsiya Aisha na jin haka sai ta ce karki kara zagi na kuma kin yi sa'a Fatima ce su da karki ba ni ba inda ni ce su da karki kukan tsiya zaki ci a hannuna ina ga daga kaina in kika kara ganin mai zagin su ta ma zaki hana banzaye waɗanda ba su gaji arzuka ba sai tsiya menene a gidan naku kun bar da tsantsan talauci da wahala a hakan har kike wani fuffuka wallahi kin yi sa'a ba ni ce su da kanki ba Hajiya ta ce to sai ki aure shi ai kin ga daga nan sai ki ji dadin dukan nawa ko in san na samu labarin kokar nuka ne ya za ta iya auren mijin kanwa Aisha ta ce shi kuma dan naki biri ba domin kin san ya fi kare shi dana saboda neman mata biri yana iya tare matan mutane a daji to danki ne mai halayyar biri duk wannan abu fa Aisha baya ya tafi sayo min alluran sayar da amai Aisha tana faman diban albarka in Hajiya ta faɗa Aisha ta mayar da wadda ta fi nata zafi ashe Aisha ta ce kaddara ce ta sa Fatima ta aure danki domin dama muna da labarin cewa ke kika kashe miji saboda kin ji zai nemi aure danki je ki gaji gida da ke da danki inda mun san ke ce wadda ake labari baza mu bada Fatima da danki ba shine yanzu kin ga tazo za ta tara muku zuri'a take bakin ciki kada gidan ya cika da yaya wallahi tir da halinki Hajiya an yi karkon kifi ina kwance ina jin Aisha ba da man tashi domin ƙarin ruwa ake sai kuka nake ina cewa Aisha kin jawo mun bala'i da musiba wallahi Allah shi ya san me za ta ga yawa Aisha yazo ya dake ni Aisha tace ya dake ki tafijan ki ce dama dukan ki yake to in dama yana dukan ki da wannan jikin naki haka sai ya dake ki aiko da ya dake bala'i dan ko su abba ba za su komai ba sai ya sha mamaki dan Isma'il zanga yawa ya turo abokan aikin sa su zo su turbuda shi su nuna masa aikin soja ai wallahi zai gane kuskuren sa sai ya sha mamaki abinda zai fito baya tana cikin magana sai ga Ashiru nan da kwalin allura da shirinji yana shigowa ya aje ta fito daga daki tana kuka Aisha ta kare mata zagi ta uwa ta uba sai zumbu da iho take Aisha tace ha babawan Allah ashe uba na fi uba ai in zaki zagi uba na su dubo to sai na zagi naki uban sau miliyan a kusace Ashiru ya kaiwa Aisha mari yana cewa ke ashe baki da kunya sharaf ta rike hannun ta daga daya hannunta ta masa kashede da dan yatsanta tace karka fara mani da mun wannan sanadi ne a tare da kai in kana rashin mutunci ka banda ni kana mari na sai dukkan wannan sun tausaya maka har wannan munafukan tsohuwa da take gaba da kai wanda ba ta san gaskiya sai sharri shiru yayi kawai yana mata kallon mamaki ko kadan ba halin su dai da Fatima ba tun tana karama dama shi dani ya ce ba ta kuma da kunya don haka ya fasa dukanta don ya tsira da mutuncinsa ya ce mata uban waye ya kawo ki gidana ko gidan ubanki ne nan ta ce gidan makaricin talaka ne mai son haɗa mata biyu ba ko kwandala zan bar maka gidanka amma ka sani muddin yar uwata na nan baka isa ka hana ni shigowa ba sai dai ka sake ta kuma mu zubar da tsinannen ciki domin bashi da wani amfani a gare mu irin ku ba iri ne da za a so hada tsatso da shi ba ai yana jin haka sai ya saki daga hannu sai ta miƙo fuska ta ce mari inda kake so wallahi da sai na ga uban waye ya daure maka mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda hukuncin lokaci a tare mu gobe dan dorawa da izinin ubangiji muna muku godiyar sauraro mara adadi da sauraron shirye-shiryen DRC da kuke yi tasha da ta kasance ɗaya tankar
1: sai kuma a tare mu idan Allah ya kwana kuma ya kai mu yanzu a wukun muku wani shirin cewa ke ɗarfi goma tsara ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi ɗarfi

0: sauran yanzu ka ga wannan a cewa karfe kuma a lokacin za mu kawo kashi da mu kuma shi ne na Allah
1: bai tare da wannan tasha ta BRC a daidai wannan lokaci da sallama nake mana barka da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na ikon Allah a shirin da ya gabata muna kan bayanai ne akan tsutsotsi kala-kala waɗanda suke cikin ƙasa da waɗanda suke bayan ƙasa kuma mun tsaya ne akan tana wanda muka ce abokiya ce ta ɗan adam domin ita ba ta cutar da kowa amma dai kuma ita ba ta da kunnuwa ba ta da idanu amma sai lalle tana ci ne da jikinta idan aka motsa ƙasar da take ciki domin ta ji haka za ta yi ƙoƙarin gudu kuma tana iya ganewa ko wuri da duhu ko da haske domin kullum sai ka ganta tana gudu haske tana ba ta da namiji ba ta da namace kowanne namiji ne kuma mace ce saboda haka in sun yi aure za su yi kwai sai duka su biyu su yi ciki wannan yi wa wannan wannan yi wa wannan to a yau za mu koma ga tsutsotsi masu cutar ɗan adam musamman masu shiga jikin ɗan adam su cutar da shi wato tsutsotsin ciki mun gaya muku tana a tsutsa ake kyankyashe ta ta girma tsutsa ta mutu tsutsa ba ta zama wani ƙwaro daga baya kamar yawancin tsutsotsi mun ce ita tana a ƙasa take tana samun abincinta da gargarƙashin ƙasa ba ta cutar kowa har mun sa ta cikin manyan mataimakanmu amma a cikin 'yan uwanta tsutsotsi akwai waɗanda suka ɗauki muguwar al'ada ta cuta maimakon su je su nemi abincinsu na kansu sai suka manne wa waɗansu halittu ta haka sai ita halittar nan ta je ta wahala ta samu abinci tsutsotsin nan kuma na cikin cikinta su samu a fala kamar dai yadda 'yan raraka suke ga 'yan adam amma tsutsotsin nan ba iyakar barnansu kenan ba da sun tsaya misali akan satar abinci ne kawai da abin ya yi sauki suna kawo mai gidansu cuta mai yawa har wata rana su kashe shi amma dai yadda 'yan raraka ke rarrake mai albashi su sa shi cin bashi har ya kai ga cin kuɗi daga nan sai fito da ɗauri kaga ashe sun sa shi ma sun kashe shi kenan galibin tsutsotsin nan ba cikin gida ɗaya suke ba wurin zama har ma su mutu in sun zauna ga wannan halitta rabin ransu sai kuma su koma ga wata su kare a can da aka ji labarin waɗansu a cikinsu na farko macijin ciki macijin ciki danginsu ɗaya da tana sai dai shi mugun kani ne a cikin cikin mutum yake zama yana jira mai gida ya ci abinci abincin na shiga a cikin ciki shi ma sai ya ci a ciki kuma macen take yin koyinta wato har ma ta kyankyashe amma kafin ta kyankyashe sai ta fita waje ta cikin bayan gida ta shiga ruwa a nan wani zai so ya sha ruwan game da ƙwayayen shi kenan sun sami sabon gida sai su kyankyashe a cikin cikinsa na biyu shi ne macijin ciki ba ta ruwa kaɗai ake samunsa ba har akan sami macijin a cikin kayan miya ko waɗansu irin abinci mutum ya haɗe shi bai sani ba akwai kuma ambuwa abinda ake kira ambuwa wata tsutsa ce ƙarama sukan taru da yawa su zama cikin hanjin mutum nan ne wurin zamansu to haka nan za su yi ta zama har zuwa wani lokaci sai kuma tsila wannan tsutsa kamar sawayen fari take mara faɗin ƙwarya amma cikinta rarrabe yake wata tana da tsawo da gaske tana da wani irin kai take da shi wanda take mannewa a cikin cikin mutum kowane rabo na jikinta kamar ciki yake daban takan yi kwai a cikinsa idan ƙwayayen suka isa ƙasa sai kowane ciki ya tsinke ya rika fita cikin najasa sai muke cewa tsila in wata dabba ta ci kwan sai su koma cikin cikinta su kyankyashe a can daga nan sai 'ya'yan tsutsotsin su shiga cikin tsokar dabba ko hantarta in muka ci naman dabban nan sai tsutsotsin kuma su koma cikinmu su girma a can wannan shi yasa duba gari ke yawan ziyartar mahauta don su tabbata ba irin tsutsotsin nan a cikin nama kuma har a cikin manyan birane an yi doka in mutum ya yanka dabba ya kawo ta mahauta to tilas ne gari ya duba ba a yadda mutun ya yanka dabba a gidansa ya ta sayarwa amma dai ko ta kaka wajibi ne a dafa nama sosai kafin a ci don a kashe dukkan abin da zai iya cutarwa in kana cin naman alade sai ka sani jikinsa ya fi na kowace dabba a jere irin wannan cuta akwai farar tsutsa wannan ya tsutsa ce gajiyar ruwa da kugiya a bakinta da wannan kugiya take makalewa ga hanji jini shine abin shanta in suka yi yawa sai su shanye jinin mutum har wani lokaci ya kai ga mutuwa in farar tsutsa ta yi kwai sai su fito a cikin bayan gida su kyankyashe a waje daga nan sai su shiga tabo ko gurɓataccen ruwa in ka zo ka sha ruwan nan sai su koma cikin cikinka kuma ka taba tabon nan da hannunka ka ci abinci da shi baka wanke ba sai su shiga ko tafiya ma ka yi a cikin tabon kana iya ɗaukar su da kafa su huda fata su shiga jini har su kai ga hanji saboda haka babban maganinsu tsaftace wuri kada a bar najasa a waje balle su sami wurin zama a cikin ƙasa kuma wanda ke da takalmi a ƙafa ko ya taka su ba za su iya hudawa su shiga ƙafarsa ba akwai wani mai babbar illa wato kurkunu kurkunu gida biyu gare shi kowanne kuwa sai ya zauna a cikinsu kafin ya mutu gida guda jikin mutum guda kuma wani ɗan ƙwaro ne na cikin ruwa kowa ya sani kurkunu yana fitowa mutum ko a hannu ko a ƙafa amma baya fitowa sai bayan ya yi ciki tukuna a jikin mutum sai ya fara yin hankara sai miki ta nan 'ya'yan kurkunun za su rika fitowa suna neman ruwa dama shi ya sa yake fitowa a ƙafa ko a hannu kasan su suka fi kusa da ruwa in sun shiga ruwa sai su nemi ƙwarin nan da muka ce su shiga cikin cikinsu a nan za su yi ta rikida ƙwarin nan 'yan ƙanana ne ƙwarai har kana iya shansu a cikin ruwa baka sani ba in ka sha ɗan ƙwaron nan a ruwa sai ya shiga cikin cikinka ya mutu ɗan kurkunu ya fito ya yi ta girma har yakan yi kamar shekara guda a cikin cikinka sa'annan ya yi hankara ya fito in ka kamu da kurkunu har ya lego kada ka ja shi da ƙarfi domin ya tsinke sabon ciwo ya zo maimakon 'ya'yan su fito waje sai su watsu cikin naman jikinka wajen miki abin da ya fi sai ka rika sa mikin a ruwa kurkunu ya rika zubar da 'ya'yansa dama abin da yake so kenan in kana yin haka kamar bayan mako biyu ko uku sai ka ga ka zare shi da sauki amma dai banda sa ƙarfi amma in kana da hankali bai kamata ka yi kurkunu ba domin rigakafinsa ba shi da wuya iyaka dai a kula da ruwan sha ko dai a sha na famfo in akwai in ba na famfo ruwa ko daga ina aka ɗebo shi a tafasa shi dai tukuna sa'annan a ajiye shi ya huce a sha in wannan bai samu ba a tace shi da wani kyalle duk wanda waɗannan dabarun rigakafin aka lissafa na kurkunu ne sai a kiyaye in kai ɗan daga cikinsu ka tsira abu na gaba shi ne tsagiya wanda ciwo ne wanda tsutsa ke kawo ta zaman ta kamar kurkunu yake rabi a cikin jikin mutum rabi a cikin wata halitta ta ruwa tsada take cikin jikin mutum takan yi kwai wanda yana da wani tsini a kindi shi tsinin nan ne ke kafewa cikin mafitsara ya rika sa mutum yana fitsari da jini ciwon tsagiya kenan in an jima kaɗan sai kwan ya fito daga cikin jikin mutum in yi sa'a sai cikin ruwa a can zai kyankyashe wata ya tsutsa ta fito mai 'yan tsutsotsi ba kamar na uwar ba wato wata tsutsa ta fito mai 'yan tsiyoyi ba kamar na uwar ba ta yi ta yawo cikin ruwa da take nema burka jabin mamaki. Akwai wani irin kodi wanda take nema idon rufe, dole ko ta same shi, don in ba ta same shi da wuri ba sai ta mutu. In ta samu sai ta huda ta shiga cikinsa ta sake siffa ta yi ta girma har ta haihu ta mutu. Bayanta su kuwa daban ne, ba su kama da uwar. Sai su fito daga cikin kodi su dakata a ruwa suna jira su sami damar shiga cikin mutum. In ka shiga ruwan ko ka sha shi, sai su koma cikin jikinka su yi ta bi har su koma gidansu na gado, wato ciki kenan. Sai kuma su haihu a sake juyowa. Ka ga yadda ake wannan da'ira. Maganin tsakiya kamar na sukurkuru ne. Kana ka sha ruwa sai an dafa, in ba na famfo ba ne. Kada kuma ka yi wanka a kududdufi ko dai ruwa mara gudu, domin a irin nan ne aka fi samun koɗin nan wanda tsagiya ke shiga. Mai sauraro, kasancewa abokin tafiyan namu lokaci ya yi halin nasa, na zama wajibi mu jalin zamin shirin a daidai wannan gaba. Da fatan da kasance da mu wani mako domin jin ci gaban shirin. Kafin wannan lokacin, a madadin wanda ya haɗa mana sauti a na'ura, Muhammad Haruna, Li Aliko Ibrahim Gurama, nake cewa ikon Allah sai kallo.
0: Wannan haka yake, da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na ikon Allah. Sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu ranar Alhamis, da misalin ƙarfe 12 da kwata na rana, za a je mu ɗauke da maimaicin wannan shiri na ikon Allah. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da BRC2 FM a kan mita 94.6.

Thank you.